0: gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampo usab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, panalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pag-ampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katauhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo og disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtudlo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang ka kanimo alang sa inyong sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katao. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesus Kristo, among Hari og Dios. Amen. Og amen.
1: Amen. Amen. Ako, salamat Pastor Ton at kayo nanalangin din ng inyong heart language.
2: Mm-hmm. No? Iba yung dating.
1: Damdama mo yung
2: bagamat hindi nauunawaan pero nandun yung rubdob talaga ng pagdulog sa Panginoon.
1: Agree ako sa kanyang prayer. Tabang Ginoo. Tulong Panginoon. Yan maraming ang ating salamat. Kailangan pagtulungan, pagkaisang ipanalangin.
2: Salamat sa ating nakasama mula sa 1197 DXFE Davao, si Pastor Gestoni Mantalaba.
1: Ayan. Salamat po, Pastor Ton.
2: At
0: God bless din po sa inyo.
2: Ingat kayo dyan sa Davao City and God bless din sa ating ministeryo dyan. Sa pangunguna ng ating station manager, si Ate Magnolia Iraswegi. Mag-break muna tayo, Pastor A. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay, taga-pakinig natin na nagme-message at nakikiisa talaga sa ating makabayang panalangin. Pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong magpadala din ng inyong mga dagdag na prayers ano, para po sa ating lupang hinirang. Gamitin nyo lang po yung ating Facebook Live, yung ating din pong YouTube channel. So ilang mga paalala po muna at magbabalik ang makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV.
3: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
4: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview,

0: Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
4: Nagpapatuloy ang ating special broadcast dito sa FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin. Sa bayan po tayong nasusubaybayan dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 1143 DZMR Isabela Missions Radio, Care 104.3 The Way Bicol, 1233 sa DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At muli kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
5: at Pastor Eric Cortez.
4: At kung mapapansin po natin, meron siyang katabi sa kanyang upuan. Magandang ikaw na ang magpakilala. Dahil siya ang iyong forever. Dahil ang prayer point na natin ngayon, Pastor A, ay ang ating mga pamilya, maging ang ating next generation o ang mga kabataang Pilipino.
5: Tama. At ang aking pong katabi ngayon, okay, ngayon makikita na ninyo ba't kami ang nagkatuluyan. Kasi sagot ako sa kanyang panalangin.
4: No!
5: Hindi po. Kasama po natin ay aking may bahay. Mm-hmm. Ang ina ng aking tatlong anak. Yan ang kanyang pinakamahalagang qualification.
4: Mm-mm.
5: Ang aking pong may bahay, si Sister Ellen Cortez. Mm-mm. At sa ministry, siya po ang lead o ang president ng Women's Commission ng Conservative Baptist Philippines.
4: Mm-hmm. Isang pinagpalang araw, Ate Ellen.
6: Magandang umaga po. Kinakabahan ako kasi katabi ko sa Eric.
4: Akala ko po kinikilig. Pero Ate Ellen, ikaw ay talagang ina at ilaw ng tahanan. Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, parang ikaw ang boses ng mga kananayan. Paano nito naaapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga pamilyang Pilipino?
6: Actually, sa pananaw ko, yung nanay, siya talaga yung nagsaset ng temperature ng bahay. Kung mapapansin mo, yung mga anak na sa nila, galit ba si mama? Okay ba si mama?

0: kahit na ang babae career woman ay sinasabi if everything, kumbaga, if something is not good in the house, everything is not good.
1: And that's the mother who's going to put it all good. Ganun ba yun?
2: Okay. So, itong mga issues sa ating lipunan, dapat ba sinishield ng magulang yung mga anak sa mga realities na nangyayari sa ating paligid? Paano nga ba ang dapat na nagiging tugon ng mga pamilyang Pilipino sa mga usaping panlipunan ngayon?
1: Two-pronged na, no? Mm-hmm. Una, yung may choice tayo. Either ishield natin sila and therefore, hindi bukas yung mata nila. Mm-hmm. So, pag lumabas sila, takot sila, hindi mm-hmm. sila gising sa realidad.
0: Mm-hmm.
1: Or we can open them up and introduce what's happening in the society.
2: Mm-hmm.
1: Para alam nila, pag lumabas sila, alam nila kung paano mag-adjust, kung paano iayos ang kanilang gawi. At mulat sila na kaya nilang tugunan kung ano mga yung nangyayari sa society. So, kaya ngayon, sabi, may nagsasabi na ang mga bata ngayon duwag or takot or hindi
0: o sanay.
2: Hindi sanay. Nila lang.
1: Mahina.
0: Marupok.
1: Or hindi sila nakaka-decide kaagad. Or hindi sila resilient. Mabilis mag-give up. And so, ang role natin is we shield them from the bad influences of society, but we also prepare them for the eventualities of what will happen to them when we expose them.
2: Mm-hmm.
1: So, mahirap magbalanse ang mga magulang, lalo na sa SOCMED exposure. But mahalaga yung pamamahal ng magulang sa mga anak
2: mm-hmm.
1: para ma-prepare sila
2: mm-hmm.
1: sa kung ano man yung haharapin nila sa labas ng tahanan.
2: Mm-hmm. Paano pwedeng i-normalize na yung mga political issues, yung mga societal issues ay napapag-usapan sa loob ng tahanan? Pwede niya namang sumagot si Pastor A. Ayan.
0: Yeah, well,
2: as
0: kami,
2: a father. Oo.
0: Kami ng anak ko, mga anak ko, pinag-uusapan namin ito.
2: Mm-hmm.
0: Pag hinahatid ko sa eskwela yung anak ko, si Jesse noon sa UP, ay kasi nag-aalala ko eh, although with due respect kasi UP din siya,
2: uh-huh.
0: no? Nag-aalala ko baka maging radical tong anak ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang actually sa UP kasi malayang talakayan eh. So ang sabi ko sa anak ko, sige lang anak, pag-usapan natin yan, even if you disagree, basta pinag-uusapan natin yan. Kasi mm-hmm. yun yung aking binigay na opening sa anak ko, na hindi niya kailang kimkimin yun. Tapos mga kaibigan niya o kung sino man nakakausap lang niya, yun lang ang nakakatalakay ng gano'ng mga bagay. Kundi makita niya kami mismo mga magulang niya, bukas sa gano'ng talakayan.
2: Mm-hmm.
0: Kasi naniniwala rin ako, kaya may mga kabataan na nag-aklas. Dahil feeling nila, tayo matatanda, no? Eh, walang pakialam.
2: Mm-hmm.
0: So parang feeling nila, sila na lang ang bahala.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, pag nakita nilang pati tayo may malasakit, hindi sila matitempt.
2: Mm-hmm.
0: na sumama sa ganung mga armadong kilusan, kundi makita nila, uy, maasahan ko ang aking magulang na makikibahagi din sa magiging pagbabago.
2: Mm-hmm. Paano na-encourage yung nababanggit ni Pastor A, Ate Elena, magkakaroon kayo ng healthy conversation? Hindi yung gusto mo kasi siyang i-convert para sa ganitong politician, oo.
1: Actually, tingin ko, nagsisimula siya sa pagmamahal. No?
2: Mm-hmm.
1: Dapat maramdaman ng anak natin na yung ginagawa natin is because we love them
2: mm-hmm.
1: and we're concerned about them. So, hindi mo lang siya tatanungin na, ano palagay mo?
2: Mm-hmm.
1: Dapat ramdam nila na pag tinatanong mo sila, gusto mong marinig yung sagot.
2: Mm-hmm.
1: At alam mo na, alam nila na you will accept them for who they are.
2: Mm-hmm.
1: So, very basic sa family relationships, I feel, is the love. The children will feel they are loved regardless kung ano yung kanilang pananaw. Pangalawa, tatanggapin mo sila.
2: Mm-hmm.
1: At pangatlo, hindi mo sila kukontrolin.
2: Mm-hmm.
1: Mamamataan ngayon, mahirap sa kanila yung you feel like, you want, they will feel like you want to control them. So, dapat ready tayong makinig sa sagot. Pag tinanong mo, dapat ready ka kung ano yung isagot kasi minsan, iba yung isasagot sa'yo, hindi ka mm-hmm. ready, magagalit ka.
2: Mm-hmm.
1: So yan, love, acceptance, and the desire, na you know, they know, that you wanted them to be nasa tamang path.
2: Mm-hmm.
0: Saka bigyan mo rin ng opportunity to disagree.
1: Oo.
0: Kasi hindi naman pwedeng aayon din sa gusto natin dahil may sarili rin silang pananaw. May sarili rin silang paninindigan.
2: Mm-hmm.
0: Bisa kami ng anak ko, lalo na si Jesse, dahil nga very vocal, dahil sa kanyang background,
2: mm-hmm.
0: medyo

0: may mga time na he would really even correct me.
1: Mm-hmm.
0: No, si sabi, Tad, hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito yan. So, yun yung aking tinatanggap na. Kailangan ko rin na huwag maging defensive, kundi makinig din sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung exposure ng mga bata ngayon sa media, madami silang, mas madami sila minsang alam kaysa sa mga magulang. Alam, knowledge, but not wisdom.
1: Mm-hmm.
2: And so, dapat may guide din natin yung knowledge na alam nila into wisdom, yung applicable na what God wants it, how God wants it to be.
1: Mm-hmm.
2: So, balance yan. Tingin ko, malaki ang role ng mga magulang ngayon kaysa dati. Mm-hmm. Kasi ang mga anak natin, makikipagtalo. At they will stand for what they believe in.
1: Mm-hmm.
2: At pag ang nanay at tatay, hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila.
1: Mm-hmm.
2: Nako, mapapaaway sila sa anak. Or biglang sasabihin na lang nila na, makinig ka sa akin, ako magulang. Diba?
1: Tapos ng usapan, di ba? Bago ka lang mag-pray, Ate Ellen, ano, paano naman tayo magpapaliwanag or magbibigay ng wisdom dun sa mga dynastic? Minsan yung mga politiko natin, alam naman natin dito sa Pilipinas, very common na magkakapamilya sila. Mm. Pero nasisira yung pagiging magkakapamilya na yon dahil sa politika. Na leader sila eh. Di ba tinatanaw natin sila dahil sa kanilang posisyon? Pero sa aspeto na yon, hindi po sila parang masasabi nating nagiging mabuting ehemplo. Kasi parang nasisira ang pagpapamilya dahil po sa politika.
2: Okay. Magiging historical ako ng konti. Mm-hmm. Pag ang mga bata, pinalaki natin na parang hindi supporting each other.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Alam ko kung ano yung particular na example na pupunta sa isip mo. Dapat ang iniisip natin is mag-uusap ang magkapatid. Dapat meron yung ganong communication.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung hindi sila, kahit hindi sila magkaiba sila ng pananaw, pag nag-uusap sila in private,
1: mm-hmm.
2: when they go in public,
1: mm-hmm.
2: they know how to conduct themselves.
1: Mm-hmm.
2: So, ang nag-fail, unang failure dyan is hindi na talaga sila nag-uusap, even in private.
1: Mm-hmm.
2: So, yung pag, alimbawa, yung relationship sa bahay or sa private lives nila, hindi ayos, natural, lalabas yan in public.
1: Mm-hmm.
2: Or pride.
1: Mm-hmm.
2: Pag nanaig yung pride,
0: mm-hmm.
2: Ako ang ate, ikaw bata ka lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero ako mas marunong, ikaw hindi ka mm-hmm. marunong. So, pag hindi nag-uusap ang magkapatid sa bahay, hindi nagkakaisa,
1: mm-hmm.
2: very, very obvious na ano, the families will be mm-hmm. in disarray.
1: Mm-hmm.
2: I'm Mike. Okay. So, ako ang panalangin ko is even in politics, kahit
1: mm-hmm.
2: Nasa politiko kayo, mas importante na mag-usap kayo in private.
1: Mm-hmm.
2: I mean, yung relationship na lantay na magkapatid,
1: mm-hmm.
2: kasi kitang-kita
1: wow,
2: mo.
1: Lantay.
2: Di ba yung blood relationship, mm-hmm. dapat malalim. And so, I think yon. Kaya, naghihiwalay in politics, that's a very sad news.
1: Mm-hmm.
2: It's because the failure in the family.
1: So, nagsisimula talaga, Ate Ellen, sa tahanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun po ang ating prayer focus, mga sandaling ito para po sa ating makabayang panalangin. Idudulog po natin ang sama-sama sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, maging ang ating pong susunod na henerasyon. At pangungunahan nga po tayo ng ating kasama ng live dito po sa ating studio sa One Corporate Center, si Ate Ellen Cortez, at siya po ang lead ng CBAP Women's Commission. Meron lang po tayong stinger, Ate Ellen, and then after that, pwede nyo na pong pangunahan ang ating mga taga-subaybay sa atin pong makabayang panalangin.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
2: Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin para sa ating family. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gift, for your gift of family. As the family goes, so does the church go. And as the church and family goes, so does the society go. And so, Father, kinikilala po namin ang kahalagahan ng pamilya, Lord God, sa lahat ng nangyayari sa aming kalipunan ngayon. Panginoon, pinagpapasalamat din namin dahil ikaw ang nag-provide ng maayos na structure, ang tatay, nanay at mga anak, ang mga magulang na siyang magtitrain sa mga anak na to upang sila ay mapaayos sa kanilang papatunguhan. Pero kinikilala rin po namin, Panginoon, that in this fallen world, sometimes the fathers and the mothers have a nare-remiss, Panginoon, yung aming mga ginagawang na role sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya ngayon, Lord, papanimulan po namin ang aming pananalangin sa pagdulog sa iyo at paghingi ng tawad. Kung sakali man, Lord, ang aming mga pamilya, ang mga magulang ng aming pamilya ay nagkamali or na-remiss, Panginoon, o nagkasala, o na-derail, o nagkulang, Lord, sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon pa lang, Lord God, ay hinihingi po namin ng sama-samang paghingi ng tawad, Lord, ang aming mga kakulangan ng nakaraan, Panginoon, sa aming pag-entrust sa iyo sa aming pamilya. Kung kami po ay hindi naging mabuting ehemplo, kung kami po ay hindi naging mabuting mananampalataya, kung hindi ho namin na-guide ng maayos, ng maaga ang aming mga anak, sama-sama po namin inihingi ang tawad na ito at dumudulog kami po sa inyo ng paghingi ng kapatawaran, Lord God. Salamat dahil ikaw po ang nangako, na ikaw ang Panginoon at Diyos ng bawat pamilya. And thank you for the promise of victory. Salamat sa iyong pangako ng katagumpayan kung kami ay mananalangin at magtitiwala sa iyo. At ngayon, Lord, salamat sa iyong patnubay ng iyong banal na Espiritu. We come before you to pray for our families. Bawat pamilya po na nakikinig at bawat pamilya na nire-represent ng nakakapakinig na to, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng maayos at malusog na relasyon sa iyo, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And so, Lord, ang panalangin po namin ay ang bawat magulang, ina, anak, mga lolo at lola, Panginoon, ay manampalataya sa iyo ng malalim, Panginoon. Huwag bibitiw, Lord God. Huwag makakalimot, Panginoon, upang kami po ay mapatnubayan mo ng maayos, upang ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, ay ma-lead namin ng maayos. We pray, Lord, that every member of the family would come to know you personally as the Lord and Savior of their lives. Draw them, Lord, closer to you. Let the home, Lord, be a place where faith is alive and faith will be growing. At bunga nitong, Lord, na pananampalatay na to. Hayaan mo, Lord, and as we pray for unity and love in our home. Lord, nawa ang aming tahanan ay tahanang masarap uwian. Tahanan na nagkakaisa, Lord God. Let it be a home or a haven of love, unity, Lord God. Father, help us to walk in love, in patience, and with caring for each other. Let unity bind us together. At Lord, kung meron mang hidwan or hindi pagkakasundo-sundo, naway maayos po itong lahat at lapit namin sa inyo upang ito po ay hindi maging hadlang o maging paraan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya. Kasama po ng pananalangin na ito ay ang aming panalangin for protection and safety of our children and our families. Lord, sabi mo, you will watch over us. You will be before us, beside us, behind us. You will guard our going out and our coming in. And so, Father, this is also our prayer for our whole family. Be over us, Lord. May we always look up to you, focus on you for guidance, for protection, even for the wisdom, Lord God, on what to do, on where to go, on what to, how we will lead our families. Sabi mo, Lord, if anyone lacks wisdom, we should ask from God and it will be given to us. And so we pray, Lord, for wisdom, karunungan para sa mga magulang, kung paano namin ililid, Lord, ang kakaibang generation after us, a generation who's more intelligent, who is more informed, Panginoon, who is more daring, at also, who's also probably stronger, richer in resources. Help us, Lord, that we will be able to lead them, Lord God. And so this will also bring us, Lord, na dahil sa pagkakaiba-iba ng aming pananaw, we pray for peace in our home. We pray, Lord, na politics, convictions, even beliefs or the way we believe will not divide our homes. Oh, Lord, we pray for unity in our homes. We pray for peace, Panginoon. We pray that ang komunikasyon ay maging open upang madiscuss ang mga hurts and pain, Lord. Ang mga discouragements ay may i-open up sa mga magulang at hindi madala sa labas. Ang prayer po namin ay bukludin mo ang aming mga pamilya. Pag-isahin mo po kami in peace, in love, and even in the way we care for each other. Help us, Lord, na maging bukas ang aming tenga sa pakinig at maging bukas ang aming kamay sa pagtulong sa mga pangangailangan ng lahat, hindi lang ng aming tahanan, kung hindi ng aming mag-extended family. We also pray, Lord, that you fill our homes with joy and gratitude. Lahat ng meron kami, Lord, kaya sa inyo galing. Kaya hayaan mo po, Lord, na matuon ang aming pansin. Hindi lamang sa mga pangangailangan ng aming pamilya, kung hindi, Lord God, sa lahat ng binibigay mo sa amin. I believe that the happy home will start with a grateful home. And so, Lord, nawa kami mga magulang at maging ang aming mga anak ay maimulat namin sa pagpapala na binibigay mo sa amin. Ang social media ay ini-influence sa aming kabataan na dapat travel, dapat ito ang meron kami, dapat ito yung na-achieve. But Lord, let us be able to allow our children to be grateful, to be content with whatever they have right now, na hindi naman nasusupil ang kanilang pangangarap at pagpupursige upang maka-achieve ng iba pang mga bagay na ninanais nila. Above all this, Lord, we pray for our fathers, Lord, that they'll be able to lead the home. Allow them to be the spiritual head. Sila, Lord, ang mas pinakamalapit sa iyo upang ma-guide nila ang buong pamilya sa kung saan papatungo. Nawa makita sa mga padre de pamilya ang pagiging modelo, Lord, ng kabanalan, ng kabaitan, modelo ng pagpapakumbaba, modelo ng pagmamahal, Lord God. Modelo ng pag-akay, hindi ng paggalit, pag-control, o pag-impose. Sabi nga sa Bible, do not exasperate your children, fathers. And so, ang panalangin po namin ay yung kinaroroonan ng mga tatay ngayon na kung saan, Panginoon, sila ay iyong hihikayatin, papaliwanagan ng papel nila sa bahay, that they are the leaders, that they are the direction givers in the home. And we also pray for the mothers na we will be supportive, we will be encouraging, we will be assisting, that we will be the nurturers, Lord. Huwag kawa namin may pagkamali, Lord, ang pamimigay ng lahat ng pangangailangan and mistake it and interchange it with nurture. Ang pagbigay po ng lahat ng pangangailangan ay hindi po nangangahulugang yun po ang pangangailangan ng mga bata. Minsan, isang akap, isang kausap, isang pagmamahal at pakikinig. And we pray, Lord, that the mothers of our home will continue to be the light and they will be the temperature setters. Napakalaki ng papel na ito, Lord God, at naway huwag makalimutan ng mga nanay ang kanilang papel na ito sa tahanan. Gayun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, ang aming mga anak, ang pinapanalangin po namin that they will honor their fathers and their mothers. Na ang pagsunod, Lord, ng aming mga anak sa amin ay hindi para sa amin kung hindi para sa kanila. Dahil ang pangako mo po, Panginoon, if our children will honor their fathers and their mothers, everything will go well with them. They will live long and you will even give them the land that they will possess. Oh Lord, that we will be able to transfer this and let our children know na minsan, Lord, ang buhay ay napapariwara. Hindi dahil hindi sila magaling, kung hindi dahil hindi sila nagiging masunurin at hindi sila nagiging honoring sa kanilang mga magulang. And so, Father, we pray for the next generation, our children, our youth, that they will prioritize, Lord, na kilalanin ka, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin ka, Lord, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Na ang importante, Panginoon, ay hanapin nila ang iyong kalooban. Help them to make the right choices, Lord. The choice of friends that they will be with, the choice of the career that they will pursue, the choice to honor their fathers and their mothers. Sabi mo, Lord, kiniklaim po namin to sa lahat ng next generation, that when they honor their fathers and their mothers, you will give them the land that you have promised them, where they will prosper, where they will be succeeding in whatever they do. And they will be another influential generation for the next generation. Oh God, we come before Thee na huwag agawin ng social media, ng mga bagay, Lord, na nakikita, na papanood, mga kaibigan, Lord God, na mga materialistic, ang kanilang pananaw towards honoring You, honoring their parents, and being loving, Lord, to our families. Panginoon, we also ask You that You will assist our children in the choices that they have to make. Tulungan mo po ang aming susunod na henerasyon na piliin nila yung tama, maging sa kanilang convictions in politics, maging sa kanilang pananaw, Lord, kung anong dapat nilang i-pursue. Ang social media ang sinasabi, magpakayaman, magpakadalubhasa, magbiyahe. Lord, nawa makita ng aming susunod na henerasyon na mas mahalaga ang pangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang kalusugan. Pangalagaan ang kanilang beliefs, paniniwala, kaysa sa yung maging aayon sila sa kung ano ang uso at kung ano ang maganda sa pananaw ng iba. We pray, Lord, that they will take care of that what they watch. Help them, Lord. Draw them away, Lord God, from accessibility of pornography, accessibility of lust, Lord. Indecent things, Panginoon. Napaka-accessible, Lord, ng mga bagay na to sa aming mga platforms sa media, Lord. Lord, protect them. Protect our children with what they see. Protect our children from what they hear. Protect our children with what they say and how they talk. Protect them, Lord, with what they honor and what they keep precious in this in their hearts. And so, Father, sa aming pananalangin, ang nalangin po namin ay ang banal mong Espiritu ang siyang mag-guide, Lord, sa aming mga children. Oh, Lord, maging sa amin, put a hedge around our children. If need be, Lord God, please grab them away when they're being enticed by sin, when they're going to the wrong way. May Your Holy Spirit guide them back, Lord God, to who You are and what You can do in their lives. Higit sa lahat, Lord God, we thank You that Jesus Christ dying on the cross have already proclaimed victory. And so, Lord, we thank You for the assurance of victory for our families, for our children, for our government, most especially, Lord, for our individual lives. Thank You for Jesus Christ dying on the cross, then for Jesus Christ rising from the dead and interceding for us in heaven. Ay nako, Lord, maraming salamat sa assurance na to. At kami po ay parating nananangan sa iyong salita, Lord, na kung kami, if we seek You first and Your kingdom and Your righteousness, everything will be added unto us, including the needs of our families, the direction of our children, and all the resources that we need. Ang prayer ko pa sa bawat pamilya at sa bawat kabataan, ibigay mo po sa kanila ng hayagan at malinaw at malinis ang lahat ng resources na kailangan nila upang magawa nila kung ano ang pinapagawa mo sa kanila. Please provide for all the resources that our youth and our families need so that we can do what You've asked us to do and therefore give You glory and honor every day, every way, every time. Thank You, Lord. We honor You and give thanks and praise our Lord. In the name of Jesus, we pray all these. Amen. Amen. Sorry, iyakin talaga ako.
1: Kailangan naman talaga iniiyak sa Lord ang ating mga pamilya, ang relasyon ng mag-asawa, ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. So, bawat luha naman, di ba? Patak ng luha natin. Alam ni Lord.
0: May sinabi ng Panginoon na ang ating mga luha, sabi sa Psalm, iniipon ng Panginoon.
1: Yes. And salamat, Ate Ellen Cortez. God bless you. Thank pati you. Ang iyong ministry, ang inyong ministry ni Pastor Eric Cortez. So, punta naman tayo, Pastor Eric.
0: Merong panalangin naman mula sa Cagayan de Oro.
1: Oh, heart language ulit ito.
0: Oo, kasama natin si Lailani Godornes ng 103.3 The New J ng DXJI o DXJL Cagayan de Oro.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
4: Ako si Leilani Godornes, gikan sa DXJL The New J, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Labing gamhanan o dalaygo namo nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga mao'y gagunit sa tandang butang dinhi sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo aron iampo ang among nasod nga Pilipinas. Sa tunga sa kagubot ug mga pagsulay nga among giatubang, ikaw unta padayon magiya kanamo. Ginoo, among giampo ang among gobyerno ug ang tanang mga leader sa nasod. Hatagi sila og kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kalig-on sa pagbuhat sa tinuod og sakto, ug kadlo kanimo aron dili sila madalas sa gahum, kahakog ug panagbangi. Hinaot nga ang ilang pagdumala mahimong alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Ginoo, panalangini ang Pilipinas, ayuha ang mga samad sa among nasod. Ang pagkabahin-bahin, korupsyon, kapobrehon ug kasakit nga gibati sa daghang Pilipino. Itanom sa among kasing-kasing ang panag-iusa, pagrespeto ug gugma alang sa among isigkatao. Ginoo, tabangi kami nga mahimong responsable, matinud-anon ug matinubangon nga mga lungsuranon. Hinaot nga magsugod ang tinuod nga kausaban sa matag usa kanamo. Sa tanang kagubot ug kalisdanan, ikaw unta ang maghari sa among nasod. Panalipdi ang Pilipinas, ugiyay kami ngadto sa malinawon, matarong, ug malambuong kaugmaon. Kinimao among mga pag-ampo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Makabayang panalangin sa FEBC.

0: Nagpapatuloy tayo dito sa Makabayang Panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Muli, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. Alam mo, Ate Heidi, sa dami ng balita at mga impormasyong nakikita, naririnig natin araw-araw, eh minsan eh, ang hirap ng malaman eh. Alin ba ito na totoo? Alin ba dito yung may spin o may angle, di ba? Mm-hmm. Kaya malaga pong ang media at ang ating mga salita eh nakapagdadala ng kaliwanagan, kapayapaan, at hindi kalituhan at kaguluhan. Kaya ho, sama-sama po natin papanalangin ng media. Nung ako'y nagsimula sa media, nung panahon na may dinosaur pa, no, ay sabi ko, being a journalist does not make me a different kind of a Christian. But being a Christian ought to make me a different kind of a journalist.
0: Mm-mm.
1: At isa sa mga
0: tinitingala
1: ko, tinitingala ko. Kaibigan ko
0: natin, to. Natin,
1: oo. Na kasama natin dito si Pastor Eric Maliwat na isa rin po sa mga anchors ng Hardin ng Panalangin. So magandang umaga, Brother Eric, Pastor Eric.
0: Mula sa Australia.
2: Magandang umaga sa ating mga kasama. At syempre, Pastor Eric Cortez at saka Heidi Bernardo Sampang, it's nice to be with you. Salamat for inviting me. Mm-hmm. Natutuwa ako dito sa ating makabayang nananalangin. At alam naman natin na ito'y kailangan sa panahon natin ngayon. Live tayo dito sa Melbourne, Australia.
0: Kuya Eric, gaano ba kakritikal ang papel nating taga-media sa mga panahong ito na napakaraming pinagdadaanan natin bilang isang bansa?
2: Napaka-critical kasi ang media ang nagsisilbing mikropono at kamera na nagdadala ng iba't ibang perspective o angulo sa mga tao na siya namang naniniwala o kaya ay pwedeng hindi maniwala o pwedeng mag-critic o kaya naman ay pwedeng sunod-sunuran na lamang. Kaya hindi lamang mga media practitioners, yung mga owners, mga may-ari ng media network, at yun ding mga practicumers o mga apprentice na nag-aaral sa mga eskwelahan at universidad na magiging future media practitioners ay sabi nga sa kanta, kung merong hawak mo ang beat, sila naman hawak nila ang mikropono at ang camera at ang social media na malaki ang impluensya sa mga tao.
1: Pero Pastor Eric, nag-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na naririnig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bagamat mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media?
2: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators, at the same time ay yung mga kumpanya na nagbabayad sa kanila, no, whether they are independent or privately paid, ay hindi natin makokontrol. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang aking challenge ay magkaroon na po tayo ng moral, individual convictions based on the scriptures. At ito pong mga bagay na sinasabi sa atin, yung iba ginagamitan pa ng artificial intelligence. Ano, nalulungkot ako dun sa mga palabas na kunwari nagsusuntukan ang mga politicians natin, tapos mga miyembro ng gabinete, babae, parehong babae, pag nagsapakan may mga tumatalsik pang dugo kung ano-ano. Iyan po ay mga AI contents na nakakatulong para tayo ay mainis, matuwa, o kaya naman magkaroon ng disrespect sa mga leaders natin. Kaya ang mahalaga, dahil hindi natin sila pwedeng makontrol, ano, kung ano ilalagay nila dyan, tayo mismong mga mamamayan ay nananalangin individually, nakikinig sa ating mga religious leaders patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos, lalo na sa mga churches natin, para nase-shape o nahuhubog yung ating personal, moral, convictions, and ethics para kung ano man ang mga dumadaan sa ating newsfeed, ano na mga pinapalabas, ay hindi tayo basta-basta mape-persuade. Kasi Pastor Eric and Heidi, talagang marami pang darating na ganyan, hindi mo naman yan mapipigil. Pero ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano yung papanoorin mo at papakinggan mo para hindi ka rin magkaroon ng information overload at hindi ka mahirapang mag-decide dahil ikaw ay, kumbaga sa pagkain, kahit na yan ay buffet, mamili ka lang nung kakainin mo dahil mai-impatsyo ka kapag kinain mo lahat ang nakahain sa iyong harapan.
1: Mm-hmm. Pero ang isang temptation, Pastor Eric, because itong mga influencers, content creators na to, ang tataas ng views at daming likes, di ba? Tuloy, ang mga kabaro natin, ng mga mamamahayag, parang sumasabay doon para din magkaroon ng ganong popularity. Anong payo mo sa mga kabaro natin, mga kasama nating mamamahayag?
2: Well, doon sa mga kasamahan nating mga mamamahayagan, sa mga content, mga mamamahayag, mga content creators, mga vloggers, or traditional media practitioners, ano, edi syempre, kung nakikinig kayo sa payo namin, ay huwag kayong magpadala doon lamang sa material na benefit na ibibigay sa inyo bilang mga bayad o kaya naman mga advertisements makukubra nyo sa YouTube, sa TikTok, sa social media. Kasi alam nyo, yung mga material compensations, madaling lilipas yan eh. Pero sabi nga nung nakasama ko sa UP dati, itong si Cheche Lazaro, meron kaming talk sa mga MASCOM students, remain sticking on your ideals as new generation journalists. Dahil yung mga ideals na yon, lalo na kung mananampalataya ka pa, coupled with the guidance of the Holy Spirit, iyan yung mananatili and will sustain you kahit nasabihin natin, kagaya natin, mga mas senior na sa kanilang mamamahayag, hindi naman tayo nagpapabayad, wala tayong payola, wala tayong sobre. Pero dahil sa Diyos ang nagsusustain sa atin, sa biyaya niya, ay nandito pa rin tayo at sinisikap nating maibahagi hindi lamang katotohanan, kundi ma-handle ng mga tao yung katotohanan. Kasi yung katotohanan minsan masyadong mabigat eh. Ano? So yung bits and pieces of the truth that we are able to present to them, maipag-pray po ninyo, kayo ang magde-decide at makagawa kayo ng matalino at maka-Diyos na mga desisyon. Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, we pray that God will guide you. Huwag kayong magpadala sa bayad, sa perang kikitain nyo. Sandali lang yan, ubos. Isang holiday lang yan, kulang pa.
0: Mm-hmm. And bago lang mag-pray si Pastor Eric from Australia, ano naman, Kuya Eric, ang encouragement mo para sa atin dito sa FEBC Philippines na very challenging din, di ba, yung papel na ginagampanan natin sa mga panahong ito na kung paano nga bang hindi dapat madaig ng kadiliman, di ba, ang kaliwanagan.
2: Maraming salamat, Heidi. Napakagandang tanong. Alam niyo, kapag nakikita ko kayo ni Joe, ano, kayong dalawa, tuwan-tuwa ako kasi kayo ay mga nakasama ko dati. Yan si Pastor Eris, kahit sa church namin, ini-invite ko siya na mag-speak, ano. At earlier on in our ministry, naipasa natin yung baton kasi malaki tiwala ako sa inyong lahat. At ngayon nakikita ko ay nagtitiwala rin kayo sa mga new generation ng mga pinangungunahan nyo sa FEBC Philippines. I know we've all been there, hindi siya madali. Forever being changed, may mga organizational development and changes. Yung nasa gilid ninyo na radyo na yan, hindi na ganyan ang technology. Buti na lang may dala kayong iPad at saka iPhone, which is the current technology. We are sailing through all of these things. Ini-encourage ko kayo lahat na kumapit sa Panginoon. Amen. Kasi siya ang hindi nagbabago. Ang technology, magbabago pa yan. Kung nakita nyo, may mga robot na mga monk, may mga robot na ngayon na kung ano na ginagawa. Even our media landscape will be affected by that. We cannot change that. But the Lord doesn't change. Amen. So maging content influencers, creators tayo. Meron man tayong traditional radio, PM radio, or social media, or mobile devices. Kapit lang sa Panginoon. Words are not enough for me to tell you, but I'm praying for you. Alam na alam ko yan, ang pinagdadaanan nyo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Salamat, Pastor Eric. Lagi nga nating tatandaan sa mga kasama natin sa FEBC. Being a journalist does not make us different kind of a Christian.
0: Mm.
1: But being Christians ought to make us different kind of journalists.
0: Yan. On that note,
1: yan, hilingan natin si Pastor Eric Maliwat na ipanalangin ang media, mass media, dala sa gitna ng mga kontrobersya na to, sa mga hamon na ito sa ating larangan.
0: Mm-hmm. At sabayan nyo rin kami sa mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform. Panalangin po para sa mass media sa pangunguna ni Pastor Eric C. Maliwat.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
2: Atin pong ipapanalangin ngayon ang ating mga media practitioners, mga media owners at mga estudyante para maging mga journalist. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang kauna-unahang communicator. Kayo po ang kauna-unahang tagapagbalita. Sa Hardin ng Eden, nagbalita na kayo ng paglilikha, nagbalita kayo ng paanyaya na magpalikloob ang sangkatauhan na nakalimot sa inyo at nagkasala. Sa pamamagitan ni Jesus ay inyong ipinahayag ang pinakadakilang mensahe. Panginoong Diyos, bilang mga influencers, content creators, media practitioners, tulungan po ninyo kami na kayo ang maging example sa amin pong pagpapahayag ngayon. Panginoon, dumudulog po kami sa inyo. Sabay-sabay po naming sinasabi ngayon, taus puso, Panginoon, dinggin po ninyo ang aming dalangin.
4: Amen.
2: Ipinapag-pray po namin ang lahat ng mga may-ari ng mga media outfits nationally or internationally. Ang mga balita sa Pilipinas na hindi kagandahan, nakakarating dito sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, sa pamamagitan ng BBC, Australia Broadcasting Company, ng Al Jazeera, ng CNN, at ganun din sa pamamagitan ng iba't ibang mga vloggers and content creators, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga pangunahing media companies and media giants sa Pilipinas. Ang mga may-ari na ito, Panginoon, may kanya-kanyang intensyon, may kanya-kanyang spin. Gabayan po ninyo sila sa paraan na hindi namin kayang kontrolin upang sila po ay hindi lamang magpahayag ng kanilang mga nakikita kung hindi makatulong sa kabuuan internationally kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng mundo. Ganon din magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Ipinapag-pray po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may hawak ng mikropono, yung nagsusulat ng script, ang mga program producers, ang mga humaharap sa camera, yung mga nag-i-interview, Panginoon, bigyan niyo po sila ng protection, yung iba sa kanila nanganganib ang buhay, yung iba sa kanila threatened, yung iba sa kanila, Panginoon, ay so much dedicated sa kanilang trabaho. Panginoon, i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, kayo ang mag-provide sa kanilang pangangailangan upang hindi sila matukso na mabayaran ng mga sobre, mga payola, kung hindi, Panginoon, sa kanila pong mga content creation, kahit na yung mga vloggers at yung mga influencers, hindi sila masway, Panginoon Diyos, ng algorithms at ng mga maraming likes and engagements para sa mga advertisements and payback, kundi maranasan nila beyond all of these material payments, meron po kayong pagpapala na pwedeng ibigay sa kanila. Naranasan namin yan at mararanasan din po nila. Lord, we pray for all the content creators and all the producers. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa in the power of your Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. And lastly, Panginoon, ipinapag-pray po namin sa inyo ang mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mass communication, ng journalism, ng broadcast communication, nasa iba't ibang universidad, nasa iba't ibang mga kolehiyo, yung mga nagma-masters, yung mga professors nila, at yun pong mga nag-a-apprentice, lalo na mga nagiging practicumer sa FEBC Philippines. We pray for them na ang FEBC ay gawin po ninyong inspiration sa mga practicum. Gawin niyo pong inspiration sa mga future journalists. Gawin niyo inspiration ng FEBC para doon sa mga vloggers and content creators, sila Heidi, yung mga nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Lower House at nagko-cover. Nawa, Panginoon, ingatan niyo sila, maging inspiration sila sa iba pang mga practitioners at sa future journalists upang ang future, Panginoon, ng Pilipinas ay maging mas mainam dahil sa mga katotohanan at sa mga palabas, sa mga contents na inilalagay, inilalabas, hindi lamang ngayon kundi ng mga future journalists. Bless the college professors, university professors, and even the future journalists. Maraming salamat, Panginoon. Nasa kamay niyo kami. Hindi po kami, Panginoon, pababayaan ng inyong anak na si Jesus at ng inyong Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, taus puso, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Lord, bless FEBC Philippines. I pray for your protection, for your provision, and I pray for peace of mind sa lahat ng mga practitioners ng FEBC Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao, lalo na sa nalalapit na anibersaryo. I pray, encourage them beyond what humans can do. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang unang communicator and we look up to you for our contents, not just to inform, but to inspire. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
1: Amen. Naku, maraming salamat, Pastor Eric Maliwat, sa panalangin na inyong ibinahagi sa amin.
0: Yes. Maraming salamat din. At salamat sa patuloy na partnership sa FEBC Philippines kahit na siya ay malayo dito sa Pilipinas.
1: Siya ang Monday edition ng Hardin ng Panalangin.
0: And Pastor A, patuloy tayo sa diwa ng pananalangin. Meron ulit tayong mga prayer leaders na mangunguna sa pananalangin gamit ang kani-kanilang mga heart language. So ito po ay magkasunod na prayer time po natin. Una, mula po sa ating himpilan sa Kabikulan, si Alvis Ray Aison ng Care 104.3 The Way. At dadako naman po tayo from Luzon to Visayas sa Cebu. Pangungunahan po tayo later on ni Gail Lorraine Lagadia, ang ating station manager sa UP 987 DYFR FM Cebu.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
4: Magandang araw. Ako po si Alvis Ray Aison ng Care 104.3 DWAY-FM ng Legazpi City, Albay. At samahan niyo po akong ipanalangin ang ating bayan. Kagurangnan, nagdudulo kami sa imo na may kapakumbabaan asin pagsulsol sa samong mga pagkakasala. Sa presenteng kamugtakan kan samong nasyon, inaakop mi na dakol kaming pagkukulang bilang namamanwaan. Dakol na pagkakataon na tigpapaurog mi sa samuyang mga puso ang dagit, pagiging makasadire, matagas na puso asin ang warang pakiaram sa kapwa kaysa paggamuot, katotohanan, asin paggalang sa imo, asin sa samong kapwa. Patawadon mo po kami, kagurangnan. Linigan mo po ang samong mga puso asin ibalik mo po kami sa saimo. Kagurangnan, kahiraki po ang Pilipinas. Naghahadit na ang mga pamilya kung paano mabubuhay sa Urualdaw. Maging ang samuyang mga jóvenes, nawawaran na ning pag-asa sa indang futuro. Kugusun mo po sinda, kan sa imong pagkamuot asin pakusugun mo ang sa indang mga buot. Ipinapamibimiman ang samuyang gobyerno asin ang mga lideres. Tawan mo po sinda nin pagkatakot sa imo, kadunungan, integridad, asin pusong tunay na nagsisirbi. Irayo mo po sinda sa korupsyon, kaputikan, asin pangsadiring interes. Tabangan mo po sinda ang inuton ang kapakanan kan sa mong banwaan kaysa sa kapangyarihan o pangaran. Kagurangnan, parahayon mo ang pagkakabaranga kan sa muyang nasyon. Sa nangyayaring tensyon sa politika, asin pagkakaiba-iba kan sa muyang pagtubod, turuan mo po kaming makanood, magdangog, magintindi, asin mamuot sa samuyang mga kapwa Pilipino. Paraon mo ang pagkaungis, asin pagpaimbabaw na nagraraot sa samong pagkakasararo. Pamibimiman po ang pag-asenso kan sa mong nasyon, marhay na pamuhay-buhay, maging honesto sa pagserbi. May ligtas na kapalibutan, asin mga sistema na danay na nakakatabang sa mga namamanwaan. Urog po sa gabos kagurangnan, arami na warang tunay na pagrahay kan sa imong nasyon kunwara ang sa imong tabang. Kaya Ibalik mo po sa Imo ang puso kan kada Pilipino. Turuan mo po kaming magsulsol, magpakumbaba, asin hanapon ka sa bilog ming puso. Maotmi na magkaigwang espiritual na paggagimata sa samong nasyon, tanganing sa giraray, midbidon mi ang sa imong katotohanan, asin mamuhay kami para sa imong kabutan. Kagurangnan, parahayon mo po ang sa imong banwaang Pilipinas. Sa ngaran ni Jesus, Amen.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
5: Magandang araw, ako po si Gayla Gadya ng Up 987 DYFRFM Cebu. Tayo po ay manalangin. Ginoong Hesukristo, karong adlawa, nagkahiusa kami sa pagduol kanimo. Isip usa kanasod. Una sa tanan, among gihala diha kanimo ang tibuok Pilipinas. Ikaw ang nasayod sa matag hagit, matag kaguol, apan ikaw usab ang tinubdan sa among paglaom. Giampo namo Ginoo ang among mga lider ug ang tibuok gobyerno, gikan sa labing taas nga opisyal hangtod sa mga anaa sa lokal nga komunidad. Hatagi sila og tiunay nga kaalam, kasing-kasing andam mo serbisyo. Giyahi sila sa hustong dalan, lamdagi ang ilang mga huna-huna ngang matag desisyon, mamahimong kaayuhan alang sa tanan. Giampo usab namo ang matag pamilyang Pilipino, ang mga nangita og trabaho, ang mga mibati og kakapoy, og katong nanginahanglan og pagkaon og pagkaayo. Sa taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, ipabati ka namo ang imong presensya. Hatagi kami og kusog og pagkahiusa aron magtinabangay og magmabination sa usag-usa. Himua ang among nasod nga usa ka dapit diin naghari ang imong kalinaw, kamatuoran og hustisya. Itugyan namo kanimo ang kaugmaon sa Pilipinas Ginoo uban ang pagsalig nga ikaw kanunay nagbantay ka namo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
6: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
0: Napakabilis naman ng oras. Final stretch na ng ating special prayer for the nation dito po sa inyong FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin.
1: Meron dito nag-comment, no? Gusto man natin basahin lahat.
0: Opo. Pero ang daming nag-a-agree, nakikiisa talaga sa ating prayer time.
1: Paulit-ulit nga iba, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at iba pa. Sabi ni Pastor, sabi ni Brother Jeric Reforma, tama ka Pastor Eric Maliwat. Getting rid of all these kinds of spreading fake news and false information, to think before you post, comment, click and share through social media. For responsible journalism to set free from all these kinds of lies being spread.
0: Yes, and meron din tayong mga taga-subaybay na nagre-request na sana daw ay may
1: translation
0: yung ating mga panalangin gamit ang ating mga heart language. Sa susunod po, ay sisikapin natin na ilagay yung element na yan, pero naniniwala naman tayo na marami tayong mga kababayan ang nakakaintindi doon sa mga prayer time na pinangunahan ng ating mga kasamahan sa regional stations.
1: Well, sabi nga ng Bible, parang speaking in tongues yan, manalangin po tayo ng interpretation of tongues.
0: At sa puntong ito, para naman sa ating prayer focus, panalangin para sa pag-asa, paghilom at pambansang pagpapanibago. Via Zoom ay kasama natin ang ating isa pang ginagalang at minamahal, si Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay.
1: Magandang umaga, Pastor Joey.
7: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo dyan, Ate Heidi at Pastor Eric, sa ating mga taga-subaybay.
0: Dahil nagtitiwala tayo, Pastor A and Bishop Joey, na hindi lamang physical na karamdaman ang kailangan ng kagalingan ng mga Pilipino, kung hindi matinding kagalingan mula sa matagal ng sakit sa ating lipunan.
1: Yung mga mismong sa church, hindi lang pamilya, eh nakakaroon ng pagkakahati-hati. Samantalang kung tutusin eh, maganda malayo mag-usap ang church tungkol dito, pero mm-hmm. dahil doon, ayun na nga, nakakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng magkakaibigan, at nakakasira pa sila, Bishop.
7: Tama po. We are really so divided as a nation. At ang nakakalungkot nga, ang division natin, pwedeng pati sa pamilya, pwede maging sa iglesia. Kasi kung meron mang dapat na modelo ng pagkakaisa, pamilya at iglesia. Kaya napaka-importante na magsimula ang pagkakaisa sa pamilya, pagkatapos sa iglesia, sa komunidad, sa buong Pilipinas. Kahit na ano ang gawin nating magandang programa, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, ang kahariang divided will surely fall. A nation divided will also surely fall. Kaya maganda po yung itong focus natin ngayon, pambansa. Ang kailangan natin unang-una ay hope, Pastor. Ano? Pag iyan ang nawala sa atin, mawawala ng lahat.
1: Mm-hmm. Pero Bishop, kinakailangan din, hindi naman unity at all costs or at the expense of the truth. Paano natin magagawa na manindigan sa katotohanan na hindi naman magkakahati-hati?
7: Iyan po ang importante. Kasi pwede ka rin manindigan sa kasinungalingan, pero tayo, tulad ng tagubilin ng Panginoon, maninindigan tayo sa kung anong totoo, kung ano ang makatarungan. At iyan ay binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit, papaano natin gagawin yan. For as long as pure ang motive natin, na layunin natin ay magkaisa,
1: opo,
7: ituruan tayo ng Holy Spirit ng pamamaraan kung paano gagawin. Kasi pag mali ang ating pamamaraan, maganda ang ating layunin, hindi natin may pagtatagumpay ang layunin sapagkat mali yung pamamaraan.
1: Mm-hmm. So, hindi pa rin naman ibig sabihin para okay-okay tayo, para lang magkaisa, we'll just ignore the truth.
7: Right. So, hindi pwede yun. Kasi, sabi nga ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo nagkaisa ng hindi natin dinideal yung kung ano ang katotohanan, ay babalik uli yung ating pagkakawatak-watak. Ano lang yung pansamantala? Ang kinakailangan natin yung lasting mm-hmm. unity, lasting hope. Mm-hmm. Ayan ay nakasalalay lahat sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, yan ang mananatili.
0: Mm-hmm.
7: Meron pagkakataon para natatabunan ang katotohanan, pero ano lang yun, temporary.
0: Mm-hmm. Pero Bishop Jovi, kung magpe-pray tayo para sa pag-asa, paghilom at pabansang pagpapanibago, ano po ba yung larawan na inaasam-asam po natin? Kasi pwede tayong magbago for the worst, di ba? May ilalala pa to. Pero ano ba yung larawan ng isang Pilipinas na dapat na ipinapag-pray po natin at iniiyak at niluluhod po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng Pilipinas po ba yon?
7: Maganda yung ano, yung pinili nating aralin, ano? Yung ikalawang Kronika 7:14. Nandyan yan eh, na kapag tayo ay natutong magpakumbaba, talikuran ng ating kasalanan,
0: mm-hmm.
7: at lumapit sa Kanya, anong sabi doon? Pagagalingin niya ang ating karamdaman. So ang may sakit ngayon, hindi lang tayo bilang individual, ang may sakit ngayon ay ang buong bansa.
1: Opo.
0: Mm-hmm.
7: Kaya yun po yung gusto natin makitang larawan ng isang Pilipinas na merong paggaling mula sa ating mga karamdaman, merong paghilom mula sa ating mga sugat, kung saan ay nagkakaisa-isa tayo, magkakaiba man tayo ng background, ng pinanggalingan, pero iisa yung ating tinutungo, yung tungkol sa kabutihan ng bansa. Alam nyo, yan po ang problema natin. Wala tayong national consciousness. Napakahina ng ating pagmamahal sa bansa, nationalism, ano? Bihira nating pag-usapan yung kapakanan ng buong Pilipinas. Ayan po yung napaka-importante na ialis tayo ng Panginoon doon sa yung self-centeredness at pumunta tayo dun sa other-centeredness, yung laging tinitingnan lang natin, sarili, pamilya, it's about time na tingnan natin yung buong Pilipinas, buong bansa. Sabi nga nung mga nakaraang nag-pray, katulad ni Pastor Eric, ay nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagka nasira yung sinasakyan natin, hindi naman natin pwede sabihin, hindi ako damay dyan, kayo lang. Hindi eh. Pag lumubog ang sinasakyan nating barko, isa lang barko natin, Pilipinas, abe, lulubog tayong lahat.
1: Oo, ang kailangan ngayon, kumbaga no, as a country, kasi sabi niyo, from self-centeredness to other-centeredness, idagdag natin, magkaroon lahat tayo ng God-centeredness.
7: Right.
1: Opo, para kumbaga, talagang Diyos na lang kapitan natin. Kasi sabi nga sa umpisa, ano man ang ating paninindigan, tandaan natin ito, isa ang ating Panginoon.
7: Yung pong ating aralin ngayon, yung ating batayan, ang ating mga pagbubulay-bulay at panalangin, yung ikalawang Kronika 7:14, idagdag po natin yung Isaiah 40:31.
1: Opo.
7: Napakaganda rin po ng pangako doon na talagang kung ang ating pag-asa ay sasalalay natin sa Panginoon, sabi ron, lilipad tayong tulad ng isang agila.
1: Mm-hmm.
7: Tayo lilipad na parang maya o kundi agila, no? At kung tayo man ay tumatakbo, hindi tayo
1: papagod.
7: Kung tayo lumalakad, hindi tayo manghihina. Ang tingin ko po doon, yung tumatakbo, crisis situation, bibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon na bumangon mula sa crisis situation. Yung lumalakad, yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung minsan doon tayo nanghihina, di ba? Pagka in crisis situation, lumalakas tayo. Adrenaline, surge. Yung araw-araw na pagtatrabaho, yung araw-araw na paggawa, doon tayo kung minsan napapagod. Ang sabi sa Isaiah 40:31, hindi tayo kahit tayo lumakad, hindi tayo manghihina.
1: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
0: Paano naman, Pastor A and Bishop Joey, yung mga kababayan nating napagod na,
1: sumuko na,
0: nag-empake na.

0: No? Pwede kaya na umpisa natin yung tingnan natin yung, sa kabila ng ating mga problema, napakarami pa rin magagandang katangian ng mga Pilipino.
1: Amen.
0: Siguro yun ang isang paraan ng nasyonalismo. Palutangin natin yung what is good about us. Hindi yung mga pangit ang ating pinalulutang kung saan man tayo naroon. Sasabihin natin, Pilipino kasi. Kung magsimula tayo na ibig sabihin ng Pilipino kasi ay maganda, ahanga-hanga, modelo, pwedeng tularan, yun yung Pilipino kasi.
2: Kumbaga, kung titingnan natin, pati nga kahit nga yung mga international chef, kilala na nila kung ano yung Filipino food eh. Marami pa tayong magandang maibabahagi sa ibang bayan bilang Pilipino.
1: Oo, yung tipong hindi lang tayo makilala bilang most corrupt.
2: Oo. Kasi nga narinig ko, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil sa mga nangyayari sa ating pamahalaan.
1: Oo, minsan nahe-headline tayo dahil sa negativity, di ba?
2: Sana yung mga kababayan din natin na sa ibang bayan, di lang sasabihin, buti na lang wala na ako dyan. Kailangan pa rin namin kayo, panalangin at pagmamodelo, ano nga ba ang totoong o huwarang Pilipino.
1: Pero ang ganda ng encouragement mo, Bishop Joey, na pwede tayong lumipad na katulad ng agila.
2: Yeah, hindi pipit o maya na peste, kundi agila, simbolo ng Pilipino talaga.
0: Time yung context nung Isaiah 40:31, yung tayo lilipad tulad ng isang agila. Yung agila na, ang agila kasi sa midterm niya ay mga 70 years nga inaabot ng agila eh. Pero at the age of 35, pag wala siyang ginawa, papunta na siya sa kanyang pagkamatay. Kasi yun ang time na sobra ng haba ng mga kuko niya, sobra ng haba ng mga pakpak niya, yung tuka niya, sobrang haba, di na niya kayang lumipad, mamamatay siya. So yung pun time na yon, pupunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok.
2: Opo.
0: For 150 days, tatanggalin niya lahat yun. Yung mga kakaskas niya sa bato, yung kanyang mga mahabang kuko, tatanggalin niya yung kanyang mga sobrang habang pakpak.
2: Mabalahibo.
0: Pagkatapos nun, lilipad siya. Yung paglipad na yun, bago na naman siya, parang bagong panganak. So ganun po yung sinasabi yung teksto dyan. Tayo nasa panahon ngayon na parang ganun, yung sobrang haba ng tuka, ng pakpak, ng kuko. Nasa krisis na tayo. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Pero by the grace of God, tulad ng agila, hahayaan niya tayong manbalik yung ating lakas at lumipad na katulad ng isang agila.
2: Sa salitang renew, the day that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa Hebrew exchange, panahon na para hindi tayo umasa sa sarili nating talino, sariling lakas, makipagpalit tayo sa Panginoon na sabihin, Panginoon, kailangan namin ngayong karunungan nyo, kalakasan ninyo.
1: Amen. At sa puntong ito, sa ating mga taga-subaybay dito sa Makabayang Panalangin, ang ating special broadcast ng FEBC Radio TV, tayo po ay sama-sama namang pangungunahan ni Bishop Joey Umali para po sa panalangin, para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Bishop Joey, meron lang tayong stinger, and then after that, ay pangunahan nyo na po ang sambayan ng Pilipinas sa espesyal na pagkukumit, pagre-recommit sa ating lupang hinirang sa atin pong Panginoon.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
0: Ay manalangin, O banal namin Diyos, Panginoon ng Pilipinas at ng lahat ng mga bansa. Kami po ay humaharap sa isang napakalaking problema, isang pambansang krisis na pwedeng maging dahilan upang kami mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, banal naming Ama, humihingi po kami ng inyong biyaya upang huwag niyo pong aalisin ang pag-asa sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami ng aming pag-asa ay iasa namin sa inyo at hindi sa aming kakayahan o sa kaninumang personalidad. Tulungan po ninyo kami, banal naming Diyos,

0: ng aming pag-asa'y maging kasing kahulugan ng pagtitiwala namin sa inyo, ng aming paghihintay, na katulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31 na muli mo ibabalik ang aming sigla, muli mong ibabalik ang aming lakas. Kami ay tatakbo ngunit hindi kami mapapagod, kami lalakad ngunit hindi kami manghihina, at nakasalalay po ang lahat na kami ay magtiwala lamang sa inyo. O banal naming Diyos, kami po bilang isang bansa ay may sakit. Ang karamdaman namin bilang isang bansa ay hindi lamang sa puntong pisikal, kundi sa moral, sa espiritual, sa sosyal, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng masaganang pamumuhay. Kami po ay may karamdaman. Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Paghilumin po ninyo ang aming pambansang sakit, ang aming pambansang karamdaman. At katulad po ng batayan ng aming pananalangin, ang unang Kronika 7:14, tulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na magpakumbaba, bilang mga Pilipino na manalangin, bilang mga Pilipino na hanapin ka bilang Panginoon. At talikuran ang aming mga kasamaan, hindi lamang yung aming mga leader, kundi bawat isa sa amin, maaaring meron po kaming kontribusyon kung bakit dumating sa gantong kalagayan ng aming bansa. Panginoon, paghilumin po ninyo kami sapagkat kayo po ang nagsabi na pagkatapos na magawa namin ang lahat ng ito'y pasasaganain mo kami, pasasaganain mo ang aming lupain upang matupad ang aming pangarap sa isang bansang maunlad, sa isang bansang tahimik, sa isang bansang tutuparin ng aming mga anak ang kanilang pangarap sa mismong bansang ito at hindi sa ibang bansa. Panginoon, kailangan po namin ang pagpapanibagong pangbayan, national renewal. Tulungan niyo kami, banal namin Diyos, na magkaroon kami ng bagong pananaw. Magkaroon kami ng pagbabago sa takbo ng aming pag-iisip upang yung pagiging self-interest ay maging national interest, yung self-centeredness ay maging other-centeredness, at higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng buhay namin bilang isang bansa. Katulad po, banal namin Diyos, ang tagubilin ni Pablo sa Roma 12:2, hindi kami dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Laganap ang katiwalian, ngunit tulungan niyo po kami bawat mamamayang Pilipino na maging tapat at hindi kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip.
1: Amen.
0: Baguhin po ninyo ang paraan ng pagtanaw namin sa mundo, pagtanaw namin sa buhay, yung aming mga values, Panginoon. Ibalik mo po sa amin ang magagandang values ng mga Pilipino na iniwan sa amin ng aming mga ninuno, katulad ng bayanihan, ng malasakitan, at ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat sa kabila po ng kahirapang dinaranas namin, tatanaw kami sa isang magandang bukas para sa Pilipinas, sapagkat ikaw ang mananatiling Panginoon ng aming bansa. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ikaw. Sa panahon namin ngayon, nawa ay ibangon mo kami bilang isang bansa sa pamagitan ng aming pagpapanibago ng tiwala sa inyo at tiwala namin sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen and amen. Maraming salamat po, Bishop Joey Umali.
1: Ang host ng Karunungang Buhay.
2: Mm-hmm.
1: At, salamat, Bishop.
2: Nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin kanina na nanguna sa panalangin kay Pastor Ronel Rubrica, maraming salamat din kay Sister Ellen Cortez, maraming salamat din kay Pastor Eric C. Maliwat at doon sa mga taga-regional stations natin na nanguna sa pananalangin gamit ang heart language.
1: Tama.
2: Oo,
1: talagang damang-dama yung presensya ng Panginoon at yung iisa tayo ng nararamdaman sa nangyayari sa ating bayan.
2: Bago lang tayo magwakas, ilang mga mensahe mula po sa ating social media channels. Maraming salamat sa feedback mo, Tina Garcia. Sabi niya dito, I am really blessed for joining this prayer for our nation. Amen naman ang amen si Irene Joy Sobrevilla at si Tina, nagre-request siya, praying for another event like this.
1: Amen.
2: Si Lynn Mangahas naman, touching prayer. Totoo po, nakakaiyak ang mga prayers po ninyo. At si Winston De La Cruz Santos, nakaka-bless po ang inyong mga programa. Meron pa bang praise God. Ibang mga mensahe dyan, Pastor A? Salamat well, po.
1: Bumabati rin si Sister Ellen Lope at si Brother Adel Alcantara, na maging yung pinsan ko sa Los Angeles, si Ermel Andrada ay nakasubaybay sa ating pananalangin.
2: Kulang po yung mahigit 2 oras na inilaan natin dito sa ating special broadcast. Dami po na mga usaping panlipunan at sa laki po ng hamon na kinakaharap po natin bilang isang bayan. Kaya ang challenge po para sa atin, sa bawat isa sa atin, ay huwag po tayong manghinawa sa pananalangin po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang tunay pong pagbabago na atin pong hinahangad para sa ating bayan ay matatagpuan lamang po kay Jesus.
1: Amen.
2: So maraming salamat po sa lahat ng mga nakipray sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba pang panig ng mundo. Muli, Pastor A, salamat sa mga sumubaybay sa atin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, sa 1143 DZMR Isabela, Missions Radio. Salamat din sa iyo na aming taga-subaybay mula sa CARE 104.3 The Way Bicol, 1233 DYBS or DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City, Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At maraming salamat din of course sa ating station manager si Ate Jo Cabrera Alabastro.
1: Yan.
2: So ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At sa pangalan po ng ating team na umalalay sa atin sa loob ng mahigit 2 oras, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Kaina Abalon, Shira Gabornes, Desa Magtunaw, Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jebes Mancho, yung mga intern natin mula sa Bulacan State University at ang ating Bukawi Tech people. Salamat din, special mention, si Kuya Eugene.
2: Yes, salamat din sa inyo po na sumubaybay, nakiisa sa panalangin, hindi man tayo magkakasama physically. At historical ito, Pastor A, dahil ito ang ating first live broadcast mula sa ating studio dito sa 38th floor. So salamat sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin sa araw na ito.
1: Amen. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
2: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: Makabayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, ano na, ano ba, ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV, YouTube Channel, FEBC Radio TV, Signal Cable, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Hey, mga kaagapay!
1: Yes, Friday
0: Ano,
1: once
0: araw na ba
1: again.
0: ngayon? May 22? Today
1: Yes.
0: is May 22. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio? Lahat po nakasama natin ngayon sa Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga
1: Good
0: po.
1: morning.
0: Yung mga kaagapay natin, honey, na naka-pre-tuned na sa 702 ang kanilang mga ang radyo sa sasakyan. Good morning po at mag-ingat talaga tayo sa biyahe. Ang init-init ng panahon ngayon, honey.
1: Yes.
0: Kulang yung pinaka-maximum na temperature sa kotse para mapalamig, di ba?
1: Pero
0: Kaya...
1: medyo umuulan-ulan na rin kahit papaano.
0: Oo nga. Yeah. Good morning mga kaagapay. Lahat ng mga kasama natin sa Signal Cable GCTV Channel 185. Lahat ng ating mga kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. At syempre, special shout out sa lahat ng ating mga suking kaagapay all over the world.
1: That's right.
0: Magkapit na nating makita yung mga kaagapay natin this 8 o'clock a.m. po sa GCF Ortigas for our 78th year anniversary.
1: Until all have heard.
0: Yes, yan ang ating theme, honey. And excited ako kasi every anniversary, nakikita natin yung mga tao, yung mga kaagapay na nakikita lang natin sa engagement.
1: 2 weeks na lang po ha, so mag-countdown na tayo, magkita-kita po tayo dyan. Agahan nyo po, lalo yung mga galing sa mga probinsya, honey, para hindi maging issue yung parking, honey. Kasi maraming pupunta.
0: And aside from that, syempre ito rin yung time na nakakasama natin, yung mga kasama natin sa FEBC, yung mga host ng Family Matters, Monday hanggang Thursday, sina Maring Maloy, sina Pastor Romel, sana nandito sila by that time. So very excited talaga tayo. And syempre kayo kaagapay, alam nyo po, you are part of this journey. Lahat po ng victory that FEBC is experiencing right now, lahat ng buhay na ating hinihipo, every story of hope na ating sineshare at binobroadcast, lahat po ng mga encouragement at mga program na patuloy na humihipo sa mga puso ng ating listeners at nagbibigay pag-asa. Lahat po yan is because of your faithful partnership.
1: That's right.
0: Kaya naman po we thank the Lord for really continuously sustaining this ministry, honey, in ways only the Lord can. Imagine, honey, ang FEBC patuloy until now. We don't have any sponsors. We don't have any advertisements, di ba? And talagang yung provision ng Panginoon steadfast.
1: Mula noon hanggang ngayon.
0: Yes. Faithful and more than enough.
1: Shout out tayo, honey, kay Manong Chris and Shari Patricio and my mommy from South Carolina nandito na nakikinig sa atin.
0: Good morning! Kaya naman po, today, honey, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay. Hindi lang natin to 78th anniversary ng mga taga-FEBC, pero tayo pong lahat ang bumubuo ng ministry na to. Salamat po for continuously being a part of what the Lord is doing through FEBC. Lagi po nating isipin that your partnership is not just support. Blessing po ito to carry out the gospel in sabi nga until all have heard, di ba? Patuloy po nating dalahin sa puso natin itong sigaw ng FEBC until all have heard.
1: Mabuhay po kayo sa lahat ng mga partners ng FEBC mula noon hanggang ngayon at ang Diyos po ang magbabalik ng katapatan ninyo sa pagbibigay para maipagpatuloy ang programa dito sa FEBC.
0: Yeah. So together we celebrate mga kaagapay on June 6 and together we continue the mission until all have heard.
1: Amen.
0: Ayan, welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZA. SFEBC Radio TV. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire para sa usapang marriage and parenting. Ang ganda ng topic natin ngayon, honey, ang topic natin for today is marriage beyond the surface. Kasi di ba minsan, honey,
1: anong ibig sabihin yan?
0: Ibig sabihin nun, sa bawat reaksyon ng asawa mo, halimbawa, nag-uusap kayo, may pinagtatalunan kayo, lagi may reaction naman, di ba? So, sa bawat reaksyon ng asawa mo, there is always a story beneath the surface. Kasi what we often see, mga kaagapay, di ba, parang mga ano eh, parang alon sa dagat. Kanina naghahanap ako ng picture ng waves, di ba?
1: Kumbaga, honey, alamin muna natin yung pinanggagalingan ng emotion. Wag lang yung nakikita natin on the surface, di ba?
0: Yes, kasi po parang dagat nga ho, parang alon yung pong tone, yung katahimikan minsan ng asawa mo, yung distance, yung irritation, parang alon po yan. Just like the ocean, a spouse is never just what appears on top.
1: Pati pala katahimikan, honey, no? Yung
0: meron ibig sabihin din. Diba? Calm waters nga po, sabi, can hide deep currents, diba? Kapag tahimik yung dagat, mas malalim daw. Stormy waves naman po can come from pressure no one sees. Kaya po, beyond the marriage surface, sa surface po ng pagsasama natin, there is always something deeper. There is always unspoken words, mga sugat, wounds, unmet needs, silent prayers, and untold stories shaping every response.
1: Yan.
0: Kaya naman po, there is no reaction para sa ate that it's just random.
1: Nakita ko lang, honey, si Sister Dawn Urquico. See you later, Sister Dawn, Pastor Danny.
0: Hi, Sister Dawn, Pastor Danny. See you later, mamaya nasa Batangas tayo. So, ayan po mga kagapay, samahan niyo po kami sa ating episode today na pinamagatang Marriage Beyond the Surface.
1: Ganda niyan. Sige, honey, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 22, 2026. Taas ang kamay ng lahat ng mga nasa office na gusto nang mag-alas 5, honey.
0: Grabe diba? Naman.
1: Uwing-uwi na din. Kasi alam mo naman, pag Friday, honey, ito lang yung panahon na nakakapahinga tayo, nakakapag-relax, at nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bata na busy sa eskwelahan, hindi ba? Ito rin yung panahon, honey, ng mga magulang na ipagluto yung kanilang mga anak, hindi ba? Kasi alam mo naman, from Monday to Fridays, busy yung mga anak natin sa school, tayo naman busy sa opisina. So yung panahon ng Sabado at Linggo, ito yung panahon ng ng pahinga at panahon ng bonding ng isang pamilya.
0: Yes.
1: Kaya po mga kaagapay, let's treasure those moments na talagang nakakasama natin yung ating mga mahal sa buhay, di ba? Minsan yung a simple conversation with your bunso, di ba? O yung check-in upon your panganay, anak, kamusta ka na? Kamusta ba ang school? Di ba? Yung sina-check natin sila. Ito lang yung panahon, honey, you know, that we could spend quality time with them, and at the same time, i-check natin yung condition ng mga puso nila.
0: Lalo sa mga nag-work, ano?
1: Ganun din sa ating mga asawa, honey, lalo na kung working parehas yung both husband and wife, this is also an opportunity na i-check ninyo yung relationship ninyo sa pag-isa, honey, kamusta ba tayo this whole week, di ba? Meron ba tayong issue na pwede natin pag-usapan? O ito rin yung panahon, honey, na, "Uy, honey, parang napansin ko the past few days, medyo dry ka, o medyo meron ka bang pinagdadaanan? Di ba, meron ka bang gustong sabihin?" Maganda, honey, na gawin nating practice yan sa mag-asawa at sa pamilya, na i-check natin yung condition ng ating mga puso, yung condition ng ating pagsasama, hindi lang sa mag-asawa, honey, ganun din sa ating mga anak. Yan. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire, ang nakakasama ninyo from 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:45 in the morning. Mahaba-haba ang oras natin, honey, kasi wala na tayong break. So, mas mahaba po yung ating pagsasama at yung ating discussion. Kayo din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa GCTV Asia Channel 185. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Ang dami niyan, honey, lalo yung mga nasa probinsya, talagang nakikinig at meron silang PM Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Tugta ko na si Jonah Marie Garde. Hi, Jonah and Paul.
1: Bumalik na po sila from Canada.
0: Yes, nakabalik na sila. Si Elisa Takan, watching from Cabuyao, Laguna. And yes, Mommy Baby, watching from South Carolina. Good morning din kay Angela Batak. kay Nessa Peñalba, kay Manong Chris and Charlie Patricio. Nakita ko rin si Sister Shirley Diansay, listener taga Subaybay po ng Family Matters. Si Pastor June Epifanio Salvador.
1: Good Pastor June!
0: Nakikinig daw siya sa kanyang PM Radio.
1: Yan.
0: Good morning din kay Flora Velasco, kay Geneva Marie Anabeso sa Solid Family Matters, number one Radio AM station.
1: Certified ka agapay. Shout out din tayo, honey, kay Tita Marie Alfonso, sabi ng mami ko. Ano na rin yan? Certified ka agapay na rin yan.
0: Yes,
1: honey.
0: And syempre ang aking kaibigan from Minnesota, si Carrie Tividad. Good morning, Carrie. And si, nakita ko din, sabi ni Sister Dawn, see you later. Nasa Laguna na sila. Hindi ko alam kung on the way na sila kasi may event tayo mamaya dyan, di ba?
1: Shout out na rin natin, honey, ang mga ka-D-group natin. Thursday group ng CCF. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: And happy birthday din kay Maning na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. And
1: happy birthday!
0: Pupuntahan din natin mamaya sa Batangas, di ba? Sina Wolf.

0: Kasi dito nagfo-flow out yung ating behavior, yung ating ugali, yung ating paniniwala. At ganun din nga po sa ating marriage, ating pagsasama, di ba? Understanding this truth really changes the way that we see each other. Kapag alam mo na, oo nga, no, si Bong, hindi lang siya naman yung Bong ngayon eh. Hindi lang si Bong yung Bong na nakilala ko at pinakasalan ko. Pero may story behind Bong, behind sa buhay niya. It reminds us that not every reaction is simply about the moment we are in. Like kanina kaagapay, bubukuhin ko kami ni Bong, nagko-coffee kami, and nagdi-discuss kami kasi meron kaming project ngayon, nagdi-discuss kami, and sa aming course ng pagdi-discuss, parang medyo nagkakainitan kami. Diba? Gusto ko talaga mag-react, natetempt na ako na patulan si Bong. Pero but then, alam ko na for the past week, alam ko yung grabe yung problema na dinaanan niya sa office. So yung reaction niya sa akin kanina habang nagko-coffee kami, na medyo irritable, na medyo sarcastic, na gusto ko sanang patulan, but then naisip ko, grabe, marriage beneath the surface, merong pinagugutan tong si Bong na pagiging irritable niya. Diba? So sometimes, ganun din po. Si Hania, nag-grow ako.
1: You are putting me on the spot.
0: Oy, thank you sa ating mga mentor, si Pastor Danny, Sister Dawn, diba?
1: Grabe.
0: Mabait talaga kami ni Bong.
1: Pastor Danny, ang laki kong pagbabago ni Claire.
0: Sabi ka, kala mo naman, tayo dalawa, we are both work in progress. So, ganun talaga kaagapay, di ba? Sometimes, what we are facing is not just a behavior. Di ba? Hindi lang behavior na kailangan lagi natin i-correct yung asawa natin kapag naiinis tayo sa ugali na yon. But a story that has been quietly shaping that person long before we came into their lives. Alam mo, tandaan natin, Bong, di ba? Lagi natin tinuturo to. When you said, I do to your spouse, nung nag-I do kayo sa altar, 'di ba, at nag-exchange ng vows, hindi lamang po yung asawa niyo ang pinakasalan niyo, but you married a whole story. You married the joys, the wounds, the habits formed long before you met, 'di ba? So if you stay on the surface, you spend most of your marriage confused and frustrated. Magre-react ka sa bawat ugali ng asawa mo. Sa bawat reaction niya, maiinis ka, papatulan mo. Pero alam niyo, kaagapay, when you begin to look at the history behind every behavior, may nababago, honey. Like na yung kaninang testimony ko, something shifts. Parang mas nagiging slower ka para husgahan yung asawa mo. Mas nagiging compassionate ka. Mas nagiging malawak yung, how do you call that? Mas nagiging malawak yung pasensya mo sa kanya. Mas iniintindi mo siya. So instead of meeting frustration with frustration, instead of magpatulan kayo, parang maiisip mo, teka muna, may pinaghuhugutan to.
1: Naalala ko lang yung isang kantahani na mahal kita maging sino ka man. Applicable ba yun? Medyo, di ba? Ibig sabihin, pinakasalan mo siya kahit na ano yung ugali niya, kahit ano yung mga nakaraan niya, kahit
0: kasi
1: ano
0: yung... Kasi pinag ng panood si Senator Robby. Kaya yan yung lumalabas sa'yo.
1: Totoo naman yun, honey, hindi ba? Dapat mahalin mo talaga yung asawa mo, maging sino man siya. Even yung mga rough edges ng ugali niya at ng pagkatao niya, di ba? Kasi hindi naman ikaw ang magbabago eh, kundi ang Panginoon, di ba?
0: So napakaganda lang, honey, ano? Naiisipin mo na, oo nga, no, nung pinakasalan ko tong si Bong, hindi lang naman si Bong ngayon o nung nakilala ko siya. May Bong na mula bata siya. May mga wound siya nung bata siya na lumalabas at lumalabas pa rin. So kapag po you have this understanding and revelation, it really creates a space where walls don't immediately go up. Hindi kayo agad maglalagay ng walls between the two of you. Yung conversations nyo mas magiging malalim at magkakaroon po talaga ng understanding between the two of you. Instead of pulling away from each other, magtutulungan kayo na ano ba yung mga hindi na di-deal with ng asawa ko sa past niya. Because sometimes, what looks simple on the outside carries real weight on the inside. And when we begin to see that kaagapay, it doesn't just change our reaction, pero it changes also the way we love our spouse.
1: Ganda.
0: Halin mo siya.
1: Yan. Gusto mo pantahin ko?
0: Mas minahal kita. Kasi instead na mainis ako sa kasungitan mo kanina umaga, inisip ko na yung nagsusungit na asawa ko,
1: hindi ay naman
0: isang asawa na isang linggong pressured sa opisina.
1: Yeah.
0: Totohan. Di ba? And we grow. Diba? We grow in our relationship.
1: Tama. Gusto mo pantayin ko yung mahal kita maging sino?
0: Hindi na. Sige na. Ibigay mo na yung spiel mo.
1: Hindi ba mga kaagapay, natatawa lang po ako.

0: Sobrang init kasi ng panahon, honey, no? Very unpredictable talaga yung weather natin. Ngayon, mainit, maya-maya, uulan naman siya, hindi ba? But seriously speaking, honey, gusto ko lang, ano, I just want to add lang, in the natural kasi, honey, yung physical condition ng ating puso is very vital, di ba? Totoo naman, kailangan healthy physically yung ating mga puso, di ba? Because it acts as the body's central pump. Meaning, dapat ang puso natin in the natural, nagpa-pump yan siya ng maayos. Dapat nagsi-circulate yung oxygen. Dapat yung blood flow talagang kumakalat sa lahat ng organs and removing yung mga all waste and toxic ng ating mga katawan pag nagpa-pump ng maayos ang ating puso.
1: Yes.
0: In spiritual side naman, honey, sa spiritual na banda naman, honey, the heart po o ang puso natin is the core deterrent of our overall well-being. Kumbaga, kapag maayos ang kondisyon ng ating puso, you expect it na maayos din yung lalabas sa pagkatao mo. Diba sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth

0: siya na honey, teka muna. Yan pa yung because of that, ano, yung kinikwento mo sa akin na ano, no, ano, honey, dasalan natin yan. Ituhod natin sa panalangin yan that the Lord would really heal you from that childhood wound.
1: Tama, honey. You mentioned a little later about the word roots, honey, no? Napaka-importante po, mga kaagapay, that we should know the very root of the problem. Yung pinakaugat po ng pinanggagalingan ng mga issues ng inyong asawa, hindi ba? Halimbawa, maiinitin yung ulo ng asawa mo. So you have to understand, ano ba ang pinanggagalingan nito? Ano ba yung pinakaugat, di ba? Bakit ba ganito yung aking asawa? So pag nalaman mo na yan, then mas lalaki yung puso mo sa pag-intindi sa iyong asawa, and we need to see it in the eyes of Jesus, di ba? Kung ano yung, tama ba yun, honey? Di ba yung makita natin sa tingin ng Panginoon, sa mata, yung sa vantage point ng mata ng Panginoon, para more or less, hindi tayo agad nagre-react, hindi tayo agad nagagal, kasi naiintindihan natin yung pinanggagalingan. Para naman dun, how about, honey, dun sa mga asawa na hindi siya open sa ano sa kanyang nakaraan, di ba? Hindi siya ganun ka-outspoken na ito pala yung pinagdaanan ko. How do they deal with that? Di ba?
0: So syempre, encourage mo lang siya na yung communication, it's really very vital in your relationship. Lifeblood yan, di ba, ng pagsasama. So kailangan i-communicate niya yung nasa loob niya. Kaya nandiyan kayo talaga, honey, kasi magtutulungan kayo mag-asawa eh. May mga introvert, may mga extrovert. Syempre, di mo naman pipilitin na maging extrovert yung asawa mo kung talagang tahimik. Pero at least, yung mga bagay na kailangan talagang pag-usapan, nandiyan ka to remind your spouse na, honey, kailangan nating pag-usapan kung meron kung sa loobin, if you have something against something or sa akin, di ba, we have to talk it through.
1: At siguro, honey, yung ikaw na mismo yung mag-initiate, honey, no? Yung talagang wholeheartedly lapit ka sa asawa mo, honey, gusto kong malaman kasi kung bakit ka nagre-react sa mga bagay na minsan I find it mababaw, pero parang sobra yung reaction mo. Maganda yung anong tawag dito, yung talagang sa'yo, ikaw mismo yung mag-open up. Honey, meron ka bang gustong i-open? Meron ka bang gustong sabihin para ma-deal natin siya ng maayos?
0: Yes, that's true.
1: Okay, so let's go now to our point number 2. Ano uli yung number 1, honey, sabi mo?
0: Yung number 1 natin, you marry the story, not just the person.
1: Ganda nun. Okay, our number 2, para po sa nag-jot down ng ating lesson for this morning, it's not just what you see.
0: Yes.
1: So, ang ganda nito. Hindi lamang yung nakikita natin sa panglabas.
0: Yes,
1: hindi
0: sa
1: ba?
0: Surface, ano?
1: As a surface, di ba? Minsan kasi as a human being, madali tayong maghusga eh. Mm-hmm. Di ba? Kung ano yung nakikita natin, ito ganito to, di ba? Ito masyadong maiinitin ng ulo. Ito masyadong rudang ugali.
0: Yes.
1: Kung ano yung nakikita natin sa panglabas, right away, nahuhusgahan natin agad. Sabi nga natin, it's not just what you see on the surface o yung sa panglabas, but sometimes po, mga kaagapay, in marriage, what we immediately notice is the reaction, like yung galit, di ba? Yung silence, yung hindi nagsasalita, boldness, or even the attitude, di ba? Ito, may attitude tong asawa ko na to eh, di ba? But that is only the outside layer. Ito lang, honey, yung panglabas na nakikita natin. What we often respond to is just the expression and not just the emotion behind it. Di ba? Ito yung sinasabi natin kanina pa, ano kaya yung pinanggagalingan nito ng emosyon na to? Ano kaya yung pinanggagalingan ng galit niya na to? Ano yung pinaghuhugutan mo? Ano yung very root? Ano yung pinakaugat? Because underneath every visible reaction, tandaan po natin, there is something deeper happening inside the person and that very moment. Kumbaga sinasabi nga natin, sometimes they are just victims of the same hurt. Diba? Victim din siya ng favoritism. Kaya ngayon, ganun din yung naipapasa niya, ganun din yung reaction niya, hindi ba? Meron talagang malalim na pinanggagalingan eh. Maraming factor yan, honey. It could be stress, it could be fear, meron pala siyang mga takot, meron siyang disappointment, or even feeling unheard or misunderstood.
0: Yes.
1: Ganda niyan. And if we stop at what we only see, we miss what is actually going on in the heart. Nakakalimutan natin ano ba ang kondisyon ng kanyang puso. Kaya minsan, we respond to behavior without realizing that there is an emotion behind it. And that is asking to be understood and not attacked. Minsan kasi ang tendency, umaatake ka agad eh, di ba? You attack the person. Di ba? Minsan ganun na nangyayari without understanding yung pinanggagalingan niya. At alam po ninyo mga kaagapay, when we learn to look beyond what is visible, di ba? We begin to respond differently. Not just to what is shown, but what is truly felt.
0: That is true. Alam mo, honey, may narinig akong isang testimony ng mag-asawa na yung asawa ayaw makipag, hindi siya malambing or hindi ayaw makipag, maging intimate sa asawa niyang lalaki, di ba? And kaya pala, honey, nung dalaga siya siguro, naka-experience siya ng molestation. And it's not until they were able to deal with it at na-set free yung asawa na numbalik yung intimacy nilang mag-asawa.
1: Galing, no? Wala diba? Talagang imposible sa Panginoon, hindi ba?
0: Kasi kung hindi yan sa kanya nasabi, nung pinakasalan siya na namolest ako, nung dalaga ako,
1: yes.
0: Diba? So walang idea yung lalaki. So inisip niya, ano ba to? Frigid ba to? Or ba't ganito to? Parang walang kalambing-lambing, o hindi naman pa pwede na wala kaming intimacy. So minsan yung mga lalaki, pag ganun, sige, ayaw mo pala sa akin, ha? That could be a breeding ground for infidelity. Pero kailangan nga, pag-usapan yun. Una muna, what is beneath that? Yung ayaw niya, parang frigid siya. So kailangan ma-deal with nila. Talagang mailuhod yun sa panalangin. At nung na-address nilang mag-asawa yun, grabe, nag-iba talaga yung aura ng kanyang asawa at talagang naging na-heal yung kanilang intimacy bilang mag-asawa.
1: That's a praise report.
0: Yes, may mga away din naman sa marriage po natin na maliliit lang talaga yung pinagmumulan, like yung matataas ang boses or hindi nakaka-text, hindi nakakasabi sa asawa. But suddenly, it really became a big argument. So, because of what's being reacted to is not just the present moment, but something deeper that God triggered inside. Halimbawa, the husband comes from work bong and quiet siya. Walang conversation. Pag kung ano lang yung tanong mo, yun ang sagot niya. Tas tahimik na yung asawa mo. So on the surface, para sa akin, nakakairita naman to, di ba? Ang tagal ko inantay maghapon. And then yung attitude dito, ganito, parang disengaged, hindi siya interesado. So the wife might react na ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Tahimik ka? May problema ka ba sa akin? But what she doesn't see is that he may have just gone through a stressful day. Pressured siya sa asawa, sa opisina, mentally drained. So it's not really rejection, but it's exhaustion. Pero kung makikita lamang po natin yung silence o yung cold treatment ng asawa natin and then magre-react na tayo agad, maghuhusgan na tayo, talaga mamimisread po natin ito completely. Di ba?
1: Tama, honey, no? Sabi mo kanina, i-check yung ano yung mga boses. Pasintabi lang, honey, no, sa mga asawang babae. Kasi normally, yung mga wives, di ba sila yung matataas ang boses? Kasi kayo naman, ano sa inyo, parang innate sa inyo na talaga marami kayong words, masalita kayo as compared sa aming mga lalaki, hindi ba? So maganda, you mentioned about yung voice, yung decibels po ng ating boses. Minsan naman kasi, kahit wala ka namang intention na masama, but minsan the manner of delivering it, the manner of saying it, minsan doon nagkakaroon ng problema, hindi ba? So maganda, it's a gentle reminder para sa mga asawang babae na sometimes you have to check the decibels of your voices, di ba? Okay. Siguraduhin natin na masabi natin ng malumanay. Last time we went to Iloilo, alam mo, I like people in Iloilo kasi napakalambing ng kanilang mga tone, di ba? And how I wish na ganun yung tone ng mga asawang babae na kahit na minsan galit na, pero yung boses nila maayos pa din. Maayos silang sinasabi, di ba?
0: Mga Ilongga or Ilonggo.
1: Oo, yan. Pati yung mga taga-Bacolod, honey, di ba?
0: Sila kayata.
1: Sila ba rin yun?
0: Sila, kas Ilongga din sila.
1: Yeah.
0: Number three, small things can trigger big reactions. Minsan po, maliit lang na bagay, pero sobrang laki ng reaction. And that can be confusing in marriage. You might wonder, bakit ganito kalaki yung response ng asawa ko? Eh, ang liit lang naman na nangyari, masyado namang OA, exage tong asawa ko. But the truth is, it's not always about the present moment. Sometimes po, a simple situation can remind your spouse of something painful that already happened before. So it can quietly bring back bong an old memory, trigger ba, diba? A past hurt that was never really fully healed. Kaya hindi lang yung nangyaring ngayon ang nire-react ng asawa mo, kundi pati yung naramdaman niya noon. Yung intensity ng reaction niya ngayon often reflects how deep the past pain goes. Halimbawa, honey, sa pagsasama ninyo, may history ng infidelity sa relationship. Even something as simple as coming home late without a message, or being secretive without a phone, 'di ba, with a phone na bumubulong ka, 'di ba, o kaya naman hindi ka nakasagot sa asawa mo agad. Ano po 'yun, yung wala naman, nalobat ka lang pala talaga. It can trigger fear, doubt, or anxiety. Kahit wala kang ginagawang mali ngayon, feeling mo, bumabalik na naman yung dati kasi yung wound nandun pa pala, diba?
1: Right.
0: So in that moment, you're not just dealing with what's happening today, you're stepping into a memory that still carries the weight, yung pain. And when we begin to understand that, mas nagiging maingat tayo, mas nagiging compassionate, because we realize that sometimes the reaction is not an attack, but a reflection of something that still needs healing. So kailangan, lalo na yung mga asawa, halimbawa nagkaroon na infidelity nga, tapos yung misis nyo, konting nagawa mo lang, nagre-react na, instead na magalit ka sa misis mo o husgahan mo na nagger ka, isipin mo na, ah, baka natitrigger lang siya kasi naman may nagawa na ako before. Yes, masasabihin ka.
1: Honey, you mentioned about yung mga issues kasi nung mga kinalakihan natin nung maliliit pa tayo. Kami po ni Claire, we highly recommend and we highly suggest, kung kayo po meron kayong pinagdaanan nung maliliit pa kayo at hanggang ngayon is still issue, kumbaga lumalabas pa rin sa buhay ninyo, sumisingaw pa din, we highly suggest kung meron po kayong small group or D group o parang isang grupo that you can share kung ano yung pinagkalakihan mo.
0: Yes.
1: Di ba? Maganda na ma-share mo at mabigyan ka rin ng godly counsel. Malaking tulong po yan para sa inyo in order for you to address yung issue ninyong mag-asawa. Kasi minsan nga, honey, kung babalikan mo, yung issue, eh yung pinanggal, yung issue niya nung maliit pa siya.
0: Yes.
1: Hindi ba? So maganda na maibahagi mo yan sa D group leader mo at kapag come up kayo, maipanalangin ka with a possible solution and suggestion na pwede mong gawin.
0: Yes. Parang kami ni Bong, nung bago mag-asawa po kami, sabi ni Bong, masyado kang matampuhin, Claire. Masyado kang sensitive. Halimbawa, kaagapay, kumakain, tapos hindi lang ako inantay ni Bong, tatampo na ako, di ba?
1: Grabe po yan.
0: Oo. Kasi may pinagugutan ako, honey. Kasi lumaki po ako sa family na hindi ako favorite. Di ba? Na siguro, syempre, I have forgiven my parents. I love them, di ba? And wala na sila ngayon. Kasama na sila ng Panginoon. Pero, masyadong matindi kasi po yung favoritism sa pamilya namin. And ako po talaga yung hindi isa sa hindi favorite. Kasi ako yung hindi pinakamaganda sa aming magkakapatid, 'di ba? Nung bata kami, ako yung pumaitim.
1: Niredeem ka naman ng Panginoon ngayon.
0: 'Di ba? So hindi ako favorite po talaga. So para nasa isang pamilya ako na I was fighting my way para makuha yung atensyon ng mga magulang ko. And oftentimes kapag kumakain kami nung araw na bata ko, I remember nagkakainan na silang lahat. Wala naman tumatawag sa akin. Nasa kwarto lang ako. Parang gusto ko pa maiyak, ano? Pero hindi na ako kaagapay. Parang naalala ko, kasi anim ko yung kapatid, pagkakain na, nagugulat na lang ako, darating ako doon, patapos na sila, tapos nakatakip yung

0: kumain, honey. Kasi hindi ko po masabi na nung bata nga ako, hindi na ako inaantay kumain, pati ba naman ngayon, di ba? Kasi hindi ko pala agad na-deal with talaga. Hindi ko napaliwanag yun kay Bong. But when I told him and my children about that childhood story, mas naintindihan nila where I am coming from. So ganyan din po tayo kaagapay sa asawa natin. Let's be lenient, let's be compassionate sa ating mga asawa. Let us know that there is a story behind every reaction. Diba na, yun nga, yung may mga maliliit silang reaction, pero meron palang malalim na pinaghugutan.
1: So kayo po mga kaagapay, ano ang kwento ninyo? Pero honey, before we continue, let me give you the assurance that in my eyes, ikaw ang pinakamaganda sa inyong magkakapatid.
0: Malagot ka. Baka nanonood ang ate.
1: Huwag kang maingay.
0: Baka nanonood ang ate.
1: Pero pag sila naman ang kausap ko, sinasabi ko sa kanila.
0: Sila naman.
1: Hindi. But seriously speaking, honey, no, syempre naman, in my eyes, ikaw ang pinakamaganda.
0: Uy, honey, papatiin ko muna si Len Hante ng Hante's Tourism and Travel, one of our trusted travel agencies when it comes to our travels. Yan. Hi, Len. Nakita ko din si Jelay. Hi, Jelay.
1: Jelay.
0: And si Charles. Hi, Charles Ginto.
1: Oo, nga magkasama sila ni ano ni Bishop Noel.
0: Yes, si Agnes Beth Vargas kasama din natin ngayon, si Sablawan Aurora, si Sister M Layson. Nililigawan ko to, 'di ba? Sana mag-yes na sila ni Doc Layson.
1: At taga Iloilo rin, honey, sila ano, Doc.
0: Sabi sa iyo ni Alu, the beloved, correct ko lang po, hindi lamang po babae ang maingay, meron din po mga kalalakihan na sila ang maingay. Correct po. Sa amin po ni Bong, hindi ako maingay.
1: Hindi rin ako maingay. Ano ka ba?
0: Ayan. Hello din kay Old Gerald Germany, kay Tita Marie Alfonso, and kay Charity Mejiliano. Hello!
1: Sabi ni Gerald Germany, honey, nice topic. Totoo naman, minsan kasi yung ganitong mga topic, akala mo mababaw lang, di ba? That it seems very shallow. Pero sa totoo lang, minsan itong mga little foxes na to na pagsasama nyo sa ng mga issues ninyo mag-asawa, minsan little did you know, pag lumaki, nagpile up, biglang malaking problema pala.
0: Yes,
1: diba?
0: Okay. So pinag-uusapan po natin ngayon is marriage beyond the surface. May istorya sa bawat reaksyon ng asawa mo. And sabi po natin, 7 things to remember when your spouse reacts. Huwag tayo agad mag-react din. Number one, isipin natin, you married a story, not just a person. Number two, Bong?
1: Number two, it's not just what you see.
0: Okay. Number three, small things can trigger big reactions. And number four,
1: ika-apat, it's not always about you.
0: Yes.
1: Sabihin po natin nang sabay-sabay.
0: It's not always about you. Sabi nga na anak natin, hindi ka main character.
1: Ano ka lang, supporting ka lang paminsan.
0: Hindi laging ikaw ang main character.
1: Hindi ikaw ang laging bida.
0: Yes.
1: In short.
0: Pero hindi yan yun. Hindi ko lang. Okay, so ano ibig sabihin ng it's not always about you, hon?
1: It's not always about you, mga kaagapay. Not everything your spouse does or feels is about you. Okay, tandaan po natin yan. Huwag tayong masyadong paranoid in layman's term, di ba? In marriage po, it's very easy to assume that when your partner is distant, irritated, or emotional, it must be because of something you said or did. Minsan ganun tayo di ba?
0: Siguro may ginawa ako.
1: Ano bang nagawa ko? Ano bang nasabi ko dito? Hindi ba? Wala naman akong ginagawa. But that is not always the case, mga kaagapay. Sometimes, they are carrying stress. Meron palang pinagdadaanan sa opisina. Meron bang pinagdadaanan sa negosyo.
0: Yes.
1: Meron palang pressure or internal struggles that have nothing to do with you or with the present situation or with you personally. Imaginin mo, di ba, hindi naman pala ikaw yun, but because of your assumption, akala mo ikaw palagi, di ba? To the point na minsan, ninangarag mo na o inaaway mo na yung asawa mo. Ano ang problema sa'yo? Di ba, yung asawa mo ngayon mag-wonder, ano bang pinagsasasabi mo, di ba? Kaya minsan po, kahit wala ka namang ginagawang mali, you still feel affected because of how they respond.
0: Yes.
1: Ma, honey,
0: yes, true.
1: Guilty ka ba dyan?
0: Hindi.
1: Guilty as charged.
0: Hindi ako guilty, mabait ako.
1: But if we make everything personal, we can offensive or hurt. Totoo naman, syempre, di ba? And that only adds tension instead of understanding. Kumbaga, naka-add ka pa ng problema doon sa pinagdadaanan.

0: ang spouse mo, instead na makatulong ka
1: Yes.
0: pa, naging pabigat ka pa, di
1: Inaway
0: ba?
1: mo pa kasi.
0: Inaway mo pa.
1: Totoo yan.
0: Ano tawag ito? Ninag mo pa, hindi
1: Yes,
0: ba?
1: yes.
0: Learning not to take everything personally allows you to create.
1: Yes.
0: Yan, maganda yan. To pause for a moment and to recognize that your spouse may be dealing with something internally.
1: Yes.
0: Diba? Huwag mong palaging i-correlate sa'yo yung problema, hindi ba? And it helps you respond with patience instead of immediately reacting because you understand that not every emotion po, mga
1: Yes.
0: kaagapay, or reaction is
1: Yes.
0: directed towards at you. Even it feels that in the moment, na kahit pakiramdam mo, ako to, maybe because of me, hindi pa rin, give some benefit of the
1: Yes.
0: doubt na baka may pinagdadaanan yung aking asawa. Hindi ba? Lagi nating isipin, teka muna, baka merong ganitong issue, baka may problema sa office, baka
1: Yes.
0: may problema sa negosyo. So alamin muna natin lahat bago tayo
1: Natutuwa naman
0: mag-react.
1: ako sa sinabi ni Tin Paglinawan. Sabi niya, you're such a joy to listen to, very genuine and practical, and we can really relate to the real life situation. So sabi niya, Miss Claire, you are such a pretty woman inside out. Thank you, Tin. God bless you. Ayan. Siyempre, lahat naman kami magkakapatid, pretty, di ba?
0: And that made your day.
1: Yes. Kaya po, halimbawa, sa sinabi mo that it's not always about you. Kami po ni Bong, kasi lagi po ganyan minsan yung nangyayari sa amin ni Bong. Galing siya sa trabaho, syempre pagod na pagod si Bong sa trabaho, stress, ang daming iniisip sa office, kasi parang halos lahat talaga, syempre pinoproblema mo. So pag uwi po lagi ni Bong sa bahay, tahimik siya. Tapos minsan wala sa mood, hindi siya masyadong makausap. Ngayon, ako po, syempre bilang asawa, normal na mararamdaman ko, maiinis ako or magtatampo kasi maghapon, inantay ko siya, di ba? Excited ako na dumating siya, sabay kami kumain. Pero pagdating niya, parang ang cold ni Bong, di ba? And kung iisipin ko nga, ako yung main character, iisipin ko na, ah, ako to, siguro naiinis to sa akin, di ba? Siguro may ginawa ako. Di ba? Parang iisipin ko, it's about me. Baka may mali ako nasabi kanina o may nagawa ako. Pero in reality, it's not really about me. Diba? Kaya tahimik si Bong kasi pagod siya, mentally drained siya, ubos yung energy niya. Pero dahil ginawa ko siyang personal, mas lalo nagkaroon ng gap na okay, ayaw mo akong kausapin, o di aakyat ako, kumain ka mag-isa, diba? Aakyat na lang ako, kumain ka mag-isa, huwag tayo mag-usap. Diba? So instead of understanding, nagiging issue ka pa, dagdag ka pa sa pinoproblema ng asawa mo. So minsan po sa marriage, hindi talaga lahat ng reaction ng spouse patama sa atin. Minsan, may nagdadaanan lang talaga sila, kailangan po natin i-recognize yon bago tayo mag-react. Kaya alam mo, with the flow of our discussion now, makikita talaga natin how important is communication in marriage. So syempre, yung asawa na pagod, tahimik, you don't have naman syempre the ticket or the permission na ganyan ka na lang porkit pagod ka. Kailangan sabihin mo naman na, honey, wait lang hana, medyo pagod lang ako, ang dami nangyari sa office, para ma-assure din ako na it's not about me. Di ba? Huwag ka naman tumahimik hanggang mamayang gabi o hanggang bukas. Kasi mapapraning talaga yung misis mo. So sabihin mo lang, han, mamaya na, han, medyo ano, pagod lang ako. Mamaya usap tayo sa bed or ganyan. So kailangan talaga, i-communicate mo yung nararamdaman mo. Importante din talaga na magkaibigan kayong mag-asawa, han. Napaka-importante yung emotional connection nyo na, han, pagod ka, ba't ano na naman nangyari sa office? Sige, igu ka muna, kain tayo, and then pag-usapan natin mamaya. Diba? So at least binibigyan mo na pagkakataon yung asawa mo na ma-voice out, ma-rant sa'yo, gumaang yung pakiramdaman.
0: And sad to say, honey, no, meron din mga ilang-ilang couples, di ba, na minsan, alam mo yung nagagantihan, ah, tahimik ka ha, cold shoulder ha.
1: Tahimik din ako.
0: Di rin kita papansinin,
1: yes.
0: Di ba? Ah, rude ka ha, sige, I'll be rude to
1: rude
0: you, di ba?
1: Yes, that's true. Sabi ni Len Hante, during a clash with your husband, let the good memories you've built together bring you back to a calmer place.
0: Ang ganda
1: that's
0: niyan.
1: True.
0: And that's wisdom, no? Minsan maganda na sariwain mo o balikan mo yung magagandang moment na together nung
1: yes.
0: Most probably nung nagliligawan pa kayo.
1: And yung magandang ugali rin.
0: Magandang
1: asawa.
0: Ugali ng asawa mo,
1: that's
0: hindi ba? Oo.
1: So, five po, kaagapay, ask before you react.
0: Ani, shout out lang tayo kay Ate Nora Katsela. Ano yan? Certified
1: Nora,
0: kaagapay, lalo na sa Friday.
1: Yes.
0: Diba?
1: So ask before you react is a simple shift. But it can change the entire atmosphere of a marriage. Maraming sitwasyon po, our first instinct naman talaga, syempre ako guilty rin ako dyan, is to respond. immediately based on what we feel in the moment. Nasaktan tayo, nainis tayo, so we react right away without stopping to understand what really is going on. So many times we skip the part where we listen, diba? Where we clarify, where we try to see from our spouse's perspective. But when we choose to first ask, diba? Kailangan we choose to first ask, we slow things down and give space for understanding before emotions take over. So it turns a moment po that could easily become an argument into an opportunity pa nga for connection. Tulad nga kanina ng sinabi ko, umuwi yung asawa mo ng late, cold, diba? Sumasagot lang ng paunti-unti, diba? Hindi siya engaging. So, yung usual reaction mo, bakit ka ganyan? O, ganyan din ako sa'yo, magiging cold din ako sa'yo. Pero natanong mo ba siya, are you okay? Pagod ka ba? May nangyari ba today? So, that one question kaagapay can open the door for your spouse to share what they are really going through. So instead of escalating into misunderstanding, yung pong situation shifts into a powerful conversation where both of you will feel heard.
0: Tama, honey, no?
1: Yes, honey, may sasabihin ka.
0: Pero, meron lang comment si Pastor Daddy na tawa talaga. Naku, magbabalik-balik na naman to, Pastor Danny, because of that comment.
1: Saan? Mag-couples cruise na nga tayo ulit?
0: Hindi. Nasaan na ba yun?
1: Danny,
0: ito. Oh.
1: Mas maganda ka daw si Claire kaysa kay pinag-isipan mo na naman si Bong.
0: Oo nga, Pastor Danny. Grabe talaga. Lagi po akong pinag-iisipan.
1: Pastor Danny, pinag-alala pa Diba? Siyempre naman, ano?
0: Pero alam mo, Pastor Danny, grabe talaga. Ang laki po ng pinagbago ni Claire.
1: Pag sinasabi mo yun, baka akala ng kagapay. Pastor Danny, si Bong po, hindi po masyado nagbago. Mamaya po, pagalitan niyo pa siya. Bumabalik-balik.
0: Number six na pala.
1: Okay, ayan.
0: Pero honey, itong ask before you react. Ito maganda itong gentle reminder para sa mag-aasawa.
1: Yes.
0: Diba? Minsan kasi pag mag-asawa na, yung masyado ng palagayan ng loob. Minsan wala, no holds bar na, hindi ba? Minsan out of the, in the middle of your emotion, sasabihin mo talaga yung nararamdaman mo hindi ba? Without even asking, bago mag-react, hindi ba?
1: Yes.
0: So to the point na minsan nakakasalita ka ng words that later on you will regret.
1: Yes.
0: So maganda to na maibalik at matutunan uli natin mag-asawa na bago tayo mag-react, magtanong muna tayo in a very nice tone, di ba?
1: It will not make you less of a person to ask na, Han, may problema pa? But Han, ba't tahimik ka? Ganun lang, di ba?
0: Ba't
1: tahimik ka? Pagod ka ba? May problema ba?
0: Tama. At ganyan po si Claire ngayon, Pastor Danny.
1: Nagot ka, ikaw. Ikaw ang problema mo.
0: Si Claire ganyan po ngayon, mga kagapay. Na talagang, well, ito, honey, seriously, ito, natutuwa talaga ako. Nakikita ko talaga kung paano ka binabago ng Panginoon for the past few weeks na minimentor tayo nila Pastor Danny and Donna. Pag minsan alam ko na magre-react si Claire, pero nakikita ko, grabe, laki ng changes ni Claire talaga. Totoo yan, honey.
1: Ako naman, honey, totoo rin to. I pray talaga na patuloy ka pa na baguhin din ni Lord.
0: Oo naman.
1: Kasi talaga lang masungit lang po si Bong. Pero iniintindi ko siya kasi talagang pagod siya sa trabaho at marami siyang problema.
0: I am a work in progress.
1: Yung pong minsan masungit po siya, yung pong office mode niya, naka-on pa rin pag nasa bahay kami. Nakakalimutan niya i-switch off. Na I always remind Bong, honey, pwede ba, diba? Sa tulong ng Panginoon, by God's grace, the moment pumasok ka ng kwarto, paki switch off na ang mode na yan para hindi tayo magkakairita.
0: Our point number six. So, maganda rin to, honey. Choose kindness even when it is hard.
1: Yes.
0: Ito din, no? Ang hirap din ito.
1: Ang hirap maging mabait kapag nagkakainisan kayo mag-asawa.
0: Especially if you're in the situation na talagang
1: pigil
0: na pigil ka. Diba? Yung timping-timpi ka na sobra na to, diba? Mga kaagapay, we are not saying this is easy, but alam po ninyo, with the grace of God, kaya naman din talaga. Diba? Kayang-kaya ng Panginoon magbago ng ugali at buhay ng bawat tao. Choose kindness even when it's hard. Yan, totoo naman. Kahit mahirap, alam po ninyo, in marriage, there will be moments when you don't feel patient. Diba? Minsan dumating sa point na talagang iritang-irita ka na sa asawa mo, hindi ba? When you're tired, kapag nasaktan ka or you are frustrated and everything in you wants to react the same way you're being treated. Kumbaga, I can do better, di ba? Ministrate mo ko, mas lalo kitang imimistrate. But alam po ninyo, love is not just about what we feel in the moment, but it is about the choices we make despite those feelings.
1: Yes.
0: Ang ganda nun, honey, no? Mm-hmm. Choosing to be kind means you pause.
1: Mm-hmm.
0: May wisdom dyan, honey, yes. No? Yung hindi ka agad nagre-react. You take a deep breath, di ba? Huminga ng malalim. Make a time out.
1: Mm-hmm.
0: By doing so, you soften your tone and you respond in a way that builds instead of breaks.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba? Yung minsan in the middle of the emotion, yung tatahimik ka na lang muna. Mm-hmm. Di ba? Huwag na muna ngayon. Di ba?
1: Yes.
0: Pahinga muna. Honey, kumbaga, strife break muna tayo. Di ba? Huwag muna tayo mag-usap. Magpakalma muna tayo. Pareho. It doesn't mean you ignore the issue or pretend everything is okay, but you choose to handle it with care.
1: Yes.
0: Fragile, hindi
1: yes,
0: ba? Tandaan yes. natin, honey. As it says in Ephesians 4:32, that we are called to be kind and compassionate to one another. Diba? And that kind of love is intentional. Maganda na dapat lagi tayong intentional sa ating buhay mag-asawa, diba? In the hardest moments, diba? In the middle of a difficult situation, talagang yung pwede ka na talagang magsalita ng words na makakasakit, but you choose to be silent, diba? In that hardest moment, kindness becomes a decision.
1: Yes.
0: It's not easy. Di namin sinasabing madali. And that decision po, mga kaagapay, can change the direction of the conversation and the relationship. Even yung simple tone, yung simple decibels of your voice can change the entire situation.
1: That's
0: kapag
1: true.
0: Sinabi mo ng maayos, kapag sinabi mo ng malumanay at compassionate, magbabago yung situation, honey.
1: Yes, yes. Mm. Nire-remind ka, no, nananawagan si Pastor Danny Urquico na meron pong session na magaganap mamaya between Pastor Danny and Bong Pineda.
0: Ayan na.
1: Session po dahil ako ay nagsumbong.
0: We love you, Pastor Danny.
1: Sabi ni Sister Elisa Campana at ang mga see you in lovers, halika na mag-couples cruise na nga tayo. Sabi ni Alu the Beloved, ako po natutunan ko tumahimik at sa Abba Father ko na lang nagsusumbong and God works in wondrous ways po talaga. Praying in love for your feeling, kaaway is one way of kindness.
0: Alam mo, Alu, dati ganyan si Claire. Sinasabi niya sa akin, alam mo, sinusumbong kita kay Lord.
1: Yes. Oh. Sabi rin ni Alu, tama, nagbago na si Sister Claire, lalo naging pretty at mas naging mahusay siya na makinig sa'yo, Pastor Bong.
0: Ang dami mong supporters ayan. Dito.
1: Sabi naman ni Sister Mary Ann Kalingasan, sobrang nakakamiss kayong mga kasama namin sa See You in Love Cruise. Yan, pinagdadaanan sa buhay mag-asawa. Ang secret patuloy na pagsasama ay yung pagpili nyo sa isa't isa, ano pa man ang sitwasyon nyo sa buhay. Natatawa si Len Hante kay Pastor Danny. Sabi ni Pastor Danny, halika na mag-couples cruise na tayo. Diba? Nako, talagang kailangan natin ng couples. Ang laking tulong nito, ha? Yung
0: super.
1: Naging couples cruise natin, ha? Isa See You in Love. Napakalaking tulong, hindi lang sa atin, pero ang daming testimonies ng mga couples na we really praying na ma-interview natin sila dito, no? May mga kausap na tayo na mga ilan nila na pumayag na ma-interview, ma-share yung kanilang testimony kung ano yung kung paano sila binago ng Panginoon through that couples retreat.
0: I-plug na natin, honey. Next Friday, abangan po ninyo ang live broadcast ng Family Matters. Grabe, punong-puno po.
1: For
0: next
1: June
0: Friday.
1: 5.
0: Yes.
1: No, not yet
0: pa ba? Mm-hmm. Ah, okay. Sige.
1: Yes, for June 5. Naku, magiging guest po namin sa aming anniversary family Friday
0: special.
1: On Family Matters. Anniversary special po namin. Kasama po namin si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico.
0: Bishop Noel and Ate Jen Pantoja.
1: Si VJ and Camille Pratt Siambao. Kaya tukan niyo po yan. Napakasayang discussion po yan para
0: good
1: po sa anniversary
0: yan.
1: Special ng Family Matters Friday. Edition. Ang ganda nung sinabi mo, honey, choose kindness even when it's hard. Kasi di ba tayo kaagapay sa ibang tao, di ba sa mga ka-D-group natin, sa mga ka-life group natin, sa mga ka-church natin. Minsan kahit na naiinis ka o na-o-offend ka, you still want to choose kindness, di ba? Ayaw mong ipakita yung hindi magandang at ugali mo. How much more po sa asawa natin, di ba? Choosing kindness even when it's hard also means allowing God to work in you first, not just expecting change from your spouse. Alam niyo po, there was one moment when Bong said something to me that really hurt me. Meron ka talaga before, may nangyari po sa amin ni Bong, may nasabi siya that really hurt my feelings. And yung natural instinct ko po was to fight back.
0: Noon-noon pa ba yan?
1: Siguro bago mag-cruise or...
0: Gusto mo talaga ma-principal's office ako mamaya.
1: Diba? So, syempre, yung initial reaction ko po was to fight back o at least iparamdam po kay Bong na na-offend ako sa kanya. Gusto ko po siyang patulan or even go to God and complain about Him. Alam nyo, but instead, something shifted in my heart kaagapan. And this is really true. Instead of asking God to change him at magsumbong, the way I always do pag sinusumbong ko si Bong kay Lord, alam niyo po, pag upo ko dun sa couch, sabi ko talaga, I found myself saying na, Lord, change me first. Change the way I respond. Baka po may mali rin ako. I-rebuke mo muna ako, Lord, bago ko isumbong sa iyo si Lord. So yun po yung una kong nasabi, si Bong. Diba? Yun po yung una kong nasabi. And from that place, I chose to reach out differently. Dahil ang sinumbong ko muna yung sarili ko, instead na normal na ginagawa ko na si Bong ang sinusumbong ko, I found myself texting Bong, sending him a message that was calm, respectful, and humble. Even if I didn't feel like it at that moment, hindi yun ang gusto kong gawin. Pero yun na lang yung ginagawa ko, na nagte-text ako kay Bong, kalmado, peaceful, di ba? And you know what happened? Nagulat ako. Because instead of the situation getting worse, Bong responded with humility too. And even said sorry right away. Ang galing, kasi what could have turned out into an argument diba, became a moment of peace para sa aming dalawa. It showed me lang kaagapay that sometimes the quickest way to change the direction of a conflict is not by winning the argument, but by surrendering your reaction to God. Because when you really allow God to soften your heart first, it creates space, Bong, for your spouse to respond differently too. And that is how kindness can break the cycle of hurt in marriage. Kasi alam niyo po, may tinatawag tayong crazy cycle in marriage. Diba? If you will disrespect me, I will not show you love. Again, if I will not be shown love by Bong, I will disrespect you. Paulit-ulit po yung crazy cycle na yan.
0: And honey, if I may add lang, no? You mentioned about being respectful. Kami pong mga lalaki, mga kaagapay, ang air hose po namin is respect. Napaka-importante po na nire-respeto kami ng aming mga asawa. Air hose namin yan. Kapag kami po dinidisrespect ninyo, it's like you are choking us.
1: Yes.
0: It's like hindi kami makahinga, that we cannot breathe properly pag dinidisrespect po kami ng aming mga asawa.
1: Yes.
0: So maganda na, ano ba sa Tagal yung air hose, honey? Yung paghinga, yung ano, hindi ba?
1: Yung labasa ng hininga, di ba?
0: So respect is very important po sa aming mga lalaki.
1: And in the same manner, kami po mga babae, ang air hose naman nating mga kababaihan, eh love.
0: Yes.
1: We want our husbands to make us feel loved. Hindi po sa sex ha, pero yung po talagang kinakadel, malambing sila, generous sila sa atin. So every time we don't feel loved, yung pong normal tendency natin is to fight back. So yun nga po yung sinasabi ko na crazy cycle in marriage. And the only way we can break that cycle is when we surrender our reaction to God. When we ask God to help us choose kindness in the heat of the moment. It when we ask God to, Lord, take control over my reaction. Diba? That's the only way you can break that cycle, through humility pa rin, honey. Diba? When you humble yourself down sa Panginoon, not always pointing your finger to your spouse na etong si Bong, baguhin mo, Lord.
0: Yeah.
1: Why not try to ask God, Lord, baguhin mo din nga ako. Baguhin mo nga ako kung paano ako mag-react kay Bong, kung paano ako maging asawa sa kanya na mabuti. Diba? Kasi pag sinumbong mo rin yung sarili mo kay Lord, guess what? Grabe, the Lord will really take care of your spouse. Kasi at the end of the day, talagang yung pagbabago po sa puso ng asawa natin, only the Lord can do that. It's only the Lord who can bring real change and transformation in the heart of our spouse. Okay, at ang huli po natin, be a safe place where healing can happen.
0: Ganda niyan.
1: Wow, yung pong asawa ninyo may nakaraan. Yung pong asawa ninyo maaaring may mga wounds, may mga experiences in the past that are undealt with, that are not yet healed. May mga problema po o may mga silent battles ang asawa ninyo na binibitbit sa araw-araw na buhay ninyo. So instead na makadagdag ka sa problema ninyo, instead of maging worse yung pagsasama ninyo, why not become the safe space where healing can happen? Why not be that safe space for your spouse para ma-heal ang asawa ninyo? Because marriage has the power to either reopen old wounds or become the very place where those wounds begin to heal. Dalawa lamang po yan eh. Piliin nyo po ano yung gusto nyo. Kayo yung maging platform para ma-reopen yung wounds ng asawa ninyo o kayo po yung maging daan para ma-heal yung mga wounds na bitbit niya sa buhay. Kaagapa, you are not called to fix your spouse or change them overnight. Hindi po natin kaya yan. Wala po makakagawa sa atin yan. But you are given the opportunity to become a safe space, a safe place for your spouse. Ang safe place po, ibig sabihin, is where a person can be honest without fear, where they are heard without being dismissed or condemned, and where they are loved even when they are not at their best. Yung kahit na nakakagigil yung asawa mo, nakakairita, pero pararamdam mo pa rin sa kanya na mahal mo siya. Kahit iritang-irita ka sa kanya, mararamdaman pa rin nila yung unconditional love mo. Kahit sa gitna ng kasungitan niya o ng pabalang niyang sumagot sa'yo. That is where true healing can happen. And this is the kind of environment that is built in simple, consistent ways. Makinig ka lang sa kanya without interrupting. Choose to understand before correcting and by showing kindness even in difficult moments, bong. Halimbawa, yung asawa mo may nasabi na sensitive. Instead of cutting them off or immediately pointing out na may ginawa ka na naman. Sabi mo nga kanina po, huminga ka muna, diba? And really listen, instead of saying, mali ka na naman kasi, you can say, narinig kita bong, I hear you, I didn't realize na yan pala yung nararamdaman mo sa akin, o yan na pala yung nararamdaman mo. So that kind of response, kaagapay, changes everything. Kesa, oo na, naiintindihan na kita, lagi ka naman talaga tama eh, di ba? Instead na ganun ang sabihin mo, honey, naiintindihan kita. Sorry, yan pala yung iniisip mo. Diba? Sorry, yan pala yung akala mo. Diba? So that way, hindi niya nararamdaman na inaatake mo siya. Hindi niya nararamdaman na hinuhusgahan mo siya. Pero nakikita niya na iniintindi mo siya kahit magkaiba kayo ng direction o paniniwala. So your marriage bond can be that place where old wounds finally lose the power. Not because everything is perfect, but because love is expressed in the way that makes healing possible.
0: Amen.
1: So, kaagapay, we really encourage you to love your spouse and express your love in a way that you will let him feel, hey, hon, healing is possible. Meron ka mga wounds, meron ka mga unaddressed wounds or emotions. Healing is possible kasi dalawa tayo. Tutulungan kita. Diba, may ugali kang ganyan? Bakit? Meron ka nakaraan ba? Merong mga wounds ka nung kabataan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo? Hey, hon, andito ko. Pagtulungan natin yan.
0: Tama, honey. And mga kaagapay, I just would like to stress that healing can indeed happen.
1: Yes.
0: Tandaan po natin that God is the same yesterday, today, and forever. Kung noon nagpapagaling ang Panginoon, kayang-kaya niya pa rin magpagaling sa ngayon. He is in the business of healing and changing people. Be it physical, be it emotional, if you are wounded nung lumalaki ka, God can heal you kung ano man ang sitwasyon mo sa mga oras na to. Kung ano man yung pinagdaanan mo nung maliit ka, if you have been molested, if you have been a victim of favoritism, God is in the business of healing your heart because yan yung desire ng Panginoon to live nang wala kang pain, wala kang nararamdaman ng mga resentment sa buhay mo. He can absolutely change you, kaagapay, and he can absolutely heal you.
1: Yes, sabi ni O. Gerald Germany, good morning. In our 30 years in marriage, understanding is work in progress. That's true because as we age, some factors change, like some jokes about weight or physical changes, minsan nakakapikon. Sabi ni Jasmine Kayanan, good morning. Salamat, minsan ganyan din daw siya sa hobby niya. Tulad ko rin siya. Sabi ni Elisa Takan, pag-pray lang natin yung asawa natin pag inaaway tayo, si Lord ang magbabago sa kanila. Sabi ni Bila Adeni, paano po kung niloko ka niya nang paulit-ulit tapos nagkaanak pa po siya sa iba, Pastor? Kailangan pa po bang ipaglaban o magtiis sa kabila ng mga ginawa niya sa iyo? Yan po ang sign na need mo na humiwalay sa kanya dahil toxic na ang relasyon niyo. Kahit may anak na po kami, sana mabasa ang message ko. Salamat.
0: I-PM natin siya, honey, so we could talk to that person.
1: Yes, pero ako naniniwala, honey, unless your life is really at stake, alam niyo po kaagapay, no marriage is beyond the reach of God. There is no marriage too broken that God cannot heal. Sabi nga po, di ba, sa isang story sa Bible, yung po mga buto, dead bones, He brought it back to life. Ano man po, gaano man pong ka-dead ang pagsasama, gaano man pong ka-imposible na yung pagsasama. Marami po kaming kaibigan, kakilala na nagkaroon na po ng anak sa iba. And ngayon po, talagang ine-embrace ng asawa maging yung anak sa labas, di ba? Wala pong imposible sa Panginoon, di ba? Because that is marriage covenant unless your life is really at stake
0: or in
1: diba?
0: Danger.
1: Yes, sabi ni Luz Aguilar, nakakatuwa naman po ang tawagan ninyo. Naalala ko tuloy, late husband ko, I just lost him 4 months ago. We're sorry to hear that po, Sister Luz. Looking forward sa magiging guest niyo. Yes, abangan niyo po yan. Sabi ni Floribet Mandap, ang ganda daw ng topic. Nag-hello si Annie Constantino. Sabi ni Alo the Beloved, definitely agree tayo, nababaguhin ng Diyos Ama. Hi din sa aking kapatid, Kuya Juju, nakikinig siya. And good morning kay Kuya Noel Bautista. Sabi niya, respect talaga sa mga tatay ang kailangan namin. Sabi ni Rogelio Rosie, good morning. Ang ganda po ng topic niyo, more lessons to learn. Sabi naman ni Sister M. Layson, si Doc daw nagdarasal sa gabi, sinasabi, salamat Lord sa maganda kong asawa na hindi ko dinideserve. Tapos nawawala na yung inis niya. Totoo naman, di ba? Good morning kay Kuya Nestor Balesteros. And sabi ni Flori Beth Mandap, our spouse is also a masterpiece under construction.
0: Manalangin na tayo, honey. You close us in prayer.
1: Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, thank you, Father God, for every single lesson that you have taught us today. It is really our prayer that the Holy Spirit will bring this to life in our marriages. It is our prayer, Father God, that you will continue to change us, husbands and wives listening and watching here. Help us to see our spouse in your lens, the way you see them, knowing that yes, they are also a work in progress like us. Help us to be more understanding. Help us to be more submitted to our spouse. Help us to be submitted to you in this marriage. Amen. Because that is the only way we can be submitted to each other, by respecting and loving each other. Panginoon, dalangin po namin ang healing and restoration sa bawat pagsasama that our kaagapays represent. Wala pong imposible sa inyo where there is infidelity, where there is betrayal, where there are wounds that still linger. Father, we pray that by the power of your Holy Spirit, we pray for healing and restoration to happen in their marriages and in their families. Patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon. Amen. Help us, O God, to reflect the love of Jesus for the church and the love of the church for Jesus. Amen. At sa mga oras na to, kung meron man po nakikinig at nanonood sa atin, na nais tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na ito. Amen. Panginoon, naniniwala po ako na binigay niyo ang Panginoong Jesus sa cross, namatay sa cross upang bayadan ang aming kasalanan. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Mula sa oras na ito, tulungan mo ko na makilala ka, na mahalin kang lubos. In the name of Jesus, amen and amen.
0: Amen. Sabi nga po sa 1 Corinthians 13:7, love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things.
1: And tandaan po natin, mga kaagapay, that Behind every reaction is a story. And when you choose to understand that story instead of fight the person, you stop being opponents and start becoming healers in each other's lives.
0: Amen.
1: Yan po ang encouragement namin sa inyo ngayon. Become a healer in the life of your spouse.
0: Amen.
1: Maraming salamat po. It is our prayer na marami na naman po kayong napulot at natutunan itong araw na ito. And we continue to pray for you and your marriages. Patuloy po nating patatagin ang mag-asawang Pilipino. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday!
0: Happy Friday!
1: Sa lahat ng kumaagap pa sa atin sa OCC. Thank you. Bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Happy anniversary! Biruin mo, 20 taon na pala ako nagtitiyagang katabi ka sa pagtulog.
4: Ano? Nagtsatsaga ka, ha? Ako nga itong nagtsatsaga ng husto dahil hindi mo pa sinabi. Oh. Ang lakas mo palang maghilik.
3: Uy, at ikaw? Tawa ko ng tawa nung unang itang mangitang natutulog dahil tumutulo pala ang laway mo.
4: Naku, ha? Hindi yun, ha? Napasarap lang siguro ang tulog ko noon. Ganyan ka na pala, ha? Meron ka pa palang nakikita. Naku,
3: hindi, hindi. Ano naman, binibiro ka lang naman, eh. Ang totoo, nagpapasalamat ako at ikaw ang naging asawa ko.
4: Dapat.
3: Sana nga, tumagal pa ulit tayo ng 20 taon.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
2: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
1: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
2: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
1: Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
3: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Pahanumdom sa tion sang sunog. Kun may makita o kun mabatyagan nga aso kagdako nga kalayo o kun palatandaan sang posible nga sunog, gilayon nga magsinggit sang sunog! Kag i-activate ang pinakalapit nga alarm. Indi magpanik, maghulag sang madasig kag organisado. Magtawag gilayon sa 911 kag ihatag ang sakto nga lokasyon. Kun gamay pa lang ang kalayo kag kabalo ka magamit sang fire extinguisher, mahimo ini gamiton paagi sa pass method. Pull, biraha ang pin. Aim, ietubang sa dalom o kun base sang kalayo. Squeeze, pislita ang kalaptan. Sweep, spray sa kalayo, patuo kag pawala. Kunyara ikaw sa ibabaw, dali-dali nga magwa kag indi na pagbaliki ang imo mga gamit. Gamita ang hagdan kag indi gid maggamit sang elevator. Magkadto sa luwas nga lugar kag magpabilin didto. Kung ikaw yara sa isa ka kwarto, antes magbukas ang pwertahan, kapkapaanay ini gamit ang likod sang imo kamot. Kun init, indi na pagbuksan kag mangita sang lain nga alagyan. Kung grabe ang aso, magkamang gamit ang kamot kag tuhod. Ipabilin nga nubo ang ulo, agud makaginhawa sang mas tinlo nga hangin. Kung ikaw natrap sa kwarto, isira ang mga pertahan sa likod mo, agud mapunggan ang paglaptas ang kalayo, kagtabuni ang mga siwang gamit ang basa nga tuwalya o kunhabol. Maghatag sang senyas, halin sa bintana gamit ang masanag nga panapton o kun flashlight. Kag kun magkalayo ang imo bayo, dumduma ang tatlo kapahanumdom. Untat, higda, ligid. Indi magdalagan kundi maghigda sa duta. Tabuni ang imo na wong, kag magligid, tubtob mapatay ang kalayo. Tandaan, sa tiun sang sunog, importante ang kada segundo. Magtawag anay sang bumbero antes mag-post sa social media. Ang safety sang tanan, responsibilidad sang kada isa. Ang ini nga pahanumdom, ginadulong sa inyo sang Jess sa East 2 DXKI.
5: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM agapay ng sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
6: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sab pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
7: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
8: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Salamat sa permanenteng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God, it's Friday, May 22, 2026. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama ngayong umaga. Mabilis ng araw, no? Weekend na naman! Yehey! Parang kailan lang. Nag-Monday at ngayon, Biyernes na. Thank you, Lord. Dahil makapagpahingan na naman. Talaga yung gusto ko na araw. Biyernes. So welcome po sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. At tapusin natin yung ating theme series about the life of Ezra. Siya naging devoted kay Lord. At ito po ang ating topic ngayong araw. Paano po ba tayo maging devoted or mananatiling devoted sa ating Panginoon sa gitna po ng mga unos sa buhay natin? Paano po ba tayo mananatiling faithful despite sa lahat ng mga na-experience natin? So today, ang ating magiging topic, a life that remains faithful. So ang buhay pa rin ni Ezra yung ating pag-uusapan dito sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Salamat kay Lord kasi this week ang dami nating natutunan. Una, yung sa first day natin sa programang Pagdayaw nung Tuesday, a heart that seek God. And number two, paano po ba tayo lumago? Tayo po ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kahapon, napag-usapan natin yung pag-meditate sa salita ng Diyos, kung gaano po ito ka-importante. In line sa celebration ng World Meditation Day kahapon. And today, we end this series with an important reminder, a life that remains faithful. O, kasi marami pong mga tanong, paano po ba mananatiling faithful kung nasa gitna naman po ako ng problema sa gitna ng dryness or difficult season. So, tandaan natin that true devotion is not only seen during easy season, but ito po ay talagang mapakita o maipakita

Meron po kayong mga load. Meron po kayong data dyan. Pwede po kayong sumagot doon sa tanong natin. At syempre, meron pa po tayong karagdagang tanong para sa inyo. What keeps your faith strong during hard times? Sige nga. What keeps your faith strong during hard times? Number two. Ano yung mga gusto mong pasalamatan this week? What are you thankful for this week? At last na question natin, ano po yung prayer request mo? Pwede mong i-share sa text line number natin, 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag nyo lamang pong kalimutang i-like at i-share, kaibigan, yung ating FB page para marami po ang makakaalam. At syempre, pwede din po kayo dyan mag-PM sa ating messenger or mag-comment sa ating FB Live. Thank you, Kuya Don, sa pag-set up ng ating FB Live. Live na live po tayo ngayon. At salamat kay Lord, no? Dahil maaabot kahit sa ang sulok man ng daigdig basta meron lamang internet connection. Share nyo na po and comment and react doon sa ating FB page. 11:16 ang ating oras. Patuloy nating purihin, sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito na New Heights Worship with MJ Flores, Himaya.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
2: Tanang dungog ug himaya para lamang sa ato ang Ginoo. I hope sinabayan niyo po yung mga yung kanina pa naawitin at ngayon na awitin na ating na-i-play mula po sa New Heights Worship. Hello, Ate Janet, Espe, Pascua. Kamusta po kayo? Happy Friday sa'yo, Ate Janet. At sa lahat po ng mga naka-work from home, habang nag-work, syempre, nakikinig sa DXKI. Thank you so much! Hello lamang po dyan sa mga friends natin sa Tampakan! Shout out sa mga taga-Tampakan! Lalo na sa May Kipalbig. Hello din po kay Sis Mit Ate Michi, Ate Mitch Magdugod Tyson, kay Ate Zel Custudio, and hello din po kay Sir Edgardo Pakay. Thank you po sa pag-follow ng ating page, Ma'am Deborah, and kay Ma'am Vilma Intos. Salamat! Sino pa ba ang present ngayon? Salamat din po pala sa inyong sabayang pakikinig kanina sa ating makabayang panalangin. A special program po tayo kanina from 7 a.m. to 9:30 para bigyang time ang pagpe-pray sa ating bayan. Ating bansa, bansang Pilipinas. Talagang salamat sa ating Diyos dahil binigyan tayo ng opportunity, no, na makalapit sa Kanya, maidulog lahat ng ating mga prayer concern. At kung kayo po ay may prayer request, sabi ko nga kanina, pwede nyo pong i-share dito sa DXKI. Hindi man po namin yan maipagpe-pray on air, but rest assured na ma-include po namin sa aming prayer time. So meron po ako dyan na i-post, no, na tanong, ano po ba ang aming maipagpe-pray sa inyo? So pwede nyo pong i-share. Pwede po kayo dyan mag-comment or isend nyo po sa messenger. Ulitin ko po, 1062 DXKI-FEBC Radio.

hello din kay Kuya Jake Nixon. Happy, happy listening, Kuya Jake. Kinig din yan palagi si Kuya Jake kung hindi sa bahay, sa opisina. Hello din po kay Kuya Ariel Umawig. Kuya Ariel, pasensya talaga, hindi ko kayo nabati kahapon. Pero I hope palagi po kayong nakikinig. Happy listening po sa inyo. 11:25 ang ating oras this time. Batiin na po muna natin yung mga nagbo-birthday today kasi ang bilis talaga ng oras. Sige, happy, happy birthday sa lahat ng mga celebrators today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa lahat ng mga nagsi-celebrate ng kanilang birthday and anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today, May 22. Gusto pong batiin ngayong araw, nagbo-birthday po na friend ko sa FB. Happy birthday po today kay

0: Dailin Celeste Tikam. Happy birthday, Dai! And also kay Pastora Malu Teruel. Pastora Malu, I hope nakikinig ka ngayon. Happy birthday po sa inyo. And kay Sis Jolly Ann Sintin. And today din po pala ang anniversary ng DYFE Tacloban. Happy anniversary sa DYFE Tacloban. And kay Brother Justin Binyas, kay Honey Pugata, and happy birthday din kay Wendy Benosa. Sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy po kayo sa inyong celebration at huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness and ang kanyang faithfulness. Once again, blessings! Kung ano man pong mga celebration ninyo, enjoy! Once again, kinakongratulate din po pala natin lahat po ng mga nag-graduate. Happy graduation and congratulations! 11:31 ang ating oras. This time, dadako na po tayo sa ating next segment, ang ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, inline po ito sa ating topic ngayon. Po sa life ni Ezra. So, ang verse po natin makikita sa Ezra chapter 8, verse 21 to 23. Ezra chapter 8, verse 21 to 23.

Ito po yung sinasabi mula po muna sa ang salita ng Diyos. Doon sa tabi ng ilog, Ahava, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at ang mga ari-arian, sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga ngabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami. Dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Amen. Praise God sa salita ng Diyos. At basahin ko din po mula sa New King James Version, yung verse 23. Ito yung sabi sa verse 23. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. So, ang background po nito, mga kaibigan, ang Ezra, ito po ay sinulat ni Ezra, and he was leading the people back to Jerusalem. And ang journey po nila, hindi madali, very dangerous at uncertain. Pero dito, kung basahin natin, no, sa verse 21 to 23, makikita natin yung ginawa ni Ezra. Hindi po siya nagdepende doon sa hari or sa tao, but doon po sila nakadepende sa ating Diyos. So instead of depending on human protection alone, Ezra called the people to fast, mag-ayuno or mag-fasting, and pray, no, manalangin, and to seek God humbly, no. Ezra understood this truth. Devotion is tested during uncertainty. Instead na magpanic, no, instead na magworry, instead na matakot, ito yung ginawa ni Ezra. They choose prayer. So instead of panic, they choose prayer. Instead of fear, they choose faith. Friend, faithfulness means continuing to trust God even when the path is unclear. So ang ganda talaga ng testimony ni Ezra na hindi po siya nag-rely, no, doon sa hari at doon sa tao, but sabi niya, tutulungan kami ng Diyos. Yun yung kanyang declaration sa verse 22. Tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. So the moment, kaibigan, na tayo po ay manalig, tayo po ay magtiwala sa Diyos, hindi niya po tayo bibiguin. Salamat sa ating Panginoon. Talagang natouch ako doon, no? Sa verse na 'yon. Kasi inline po ito sa aking devotional kaninang umaga sa Hebrews chapter 13 verse 5b. Basahin ko na lang sa whole verse. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yun yung promise ni Lord sa atin, kaibigan, na
Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maging contento tayo sa kanya because he is more than enough, no? At salamat kay Lord sa kanyang mga salita. At dito sa Ezra chapter 8 verse 21 to 23. Makikita natin yung ginawa ni Ezra at ng mga tao. They humble themselves before the Lord. They seek Him. They fast and they pray. And hindi din sila binigo ng Diyos. Sabi nga sa verse 23, and He answered our prayer. So friend, ano man po yung mga na-experience mo ngayon, siguro sinishake ni Lord yung faith mo, or andyan po kayo sa difficult season ng buhay nyo, merong mga testing, or meron pong mga kabigatan or challenges, tayo po ay pinapaalalahanan ng kanyang salita. Gaya ng ginawa ni Ezra. Nung siya po ay nag-lead sa mga tao back to Jerusalem, the journey was dangerous and uncertain. But instead of depending on human protection alone, Ezra called the people to fast, pray, and seek God humbly. So, ano man pong mga pinagdadaanan natin ngayon, kaibigan, meron man po kayong mga kabigatan, ilapit natin yan kay Lord. Kay siya ang ato ang dalangpanan. Sige, para po meditate natin yung salita ng Diyos, pakinggan natin ang awiting ito, Dalangpanan.

Psalm 46 verse 1. The Lord is my strength and my refuge, an ever-present help in times of trouble. Ang Ginoo mao ato ang dalangpanan, mao ato ang kusog. Ang ating kandungan, kalakasan at laging handang sakluluhan tayo sa kahirapan. Siyang mutabang kanato sa panahon sa kalisdan. Salamat sa kanyang reminder sa pamamagitan po ng awitin na ating napakinggan, Dalangpanan mula po sa Rema Band. So ngayon, dadako na po tayo sa ating discussion segment in line po sa ating topic ngayong umaga po ng Biyernes, A Life That Remains Faithful. Yes, despite sa lahat ng mga pinagdadaanan natin or anuman pong season sa buhay natin, patuloy tayong devoted sa ating Panginoon. Patuloy tayong manalig sa kanya. So, ang tanong natin sa discussion segment natin, how can we remain faithful? Paano nga ba manatiling matapat or faithful sa Diyos during difficult season? Okay. So, ang ating acrostic answer ay word faith. Faith, F-A-I-T-H. So letter F, number one, na focus on God. Talagang magagawa lamang natin na tayo po ay manatiling faithful sa Diyos kung tayo po ay nakatutok sa Kanya. Nakafocus sa Kanya. So, sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 1, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, doon tayo titingin sa ating Diyos. Doon tayo mag-focus sa heavenly things, hindi po dito sa worldly things. At alam mo ba, pag tayo po ay nakafocus sa ating Diyos, makikita natin kung gaano po siya ka makapangyarihan, gaano po siya ka kabuti sa atin. At pag tayo po ay patuloy at palaging nakatingin sa Kanya, yung faith din natin ay lalago. Yung ating pagkilala sa Kanya ay talagang lalalim. And sabi nga sa ano natin, number one, answer, focus on God. Focus determines stability. So, kung saan nakafocus ang isip at puso mo ngayon, yun din yung magiging foundation mo. So, ngayon, tayo po in-encourage to focus on God. Letter A, ask God for strength. Remember, hindi natin kaya on our own. Gaya ng ginawa ni Ezra, hindi sila nagdepende doon sa tao, sa hari, or sa anumang proteksyon na ibibigay sa kanila. But, doon sila nakadepende sa Diyos. So, hiningi nila yung lakas, yung protection ni Lord. At sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. Wow, ang ganda ng message na ito para sa akin, no? Habang tayo po ay naghihintay, hindi po madali pag tayo po ay naghihintay. Alam na kung meron kang pinagpipray, no? Madali tayong ma-down pag hindi mangyari yung ating hiningi. Pero, pag tayo po ay naghihintay at inask natin or hiningi natin yung lakas ni Lord, talagang ibibigay niya yun sa atin. And He will strengthen us. God strengthens weary hearts. So ngayon, if you are tired, down ka ngayon, then hingin mo ang lakas ng Diyos. And letter I,
increase your trust. So, sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So, paano po ba mag-grow or mag-increase yung trust natin? Siyempre, balik talaga tayo sa number one, no? Na point, focus on God. Manalig tayo sa kay Lord. I-surrender natin yung buhay natin at i-acknowledge natin na hindi natin kaya on our own. And letter T, trust His timing. Yeah. At pagkatiwalaan natin, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, He has made everything beautiful in its time. At ang timing talaga ni Lord ay perfect. Ngayon, very, ang tawag dyan,

sabi sa Exodus chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. So trust God's timing, kaibigan. Dahil ang timing ni Lord, perfect at talagang best para sa atin. And last, letter H, hold on faithfully. Do not grow weary in doing good. Stay faithful even when it's difficult. Bisan ka budlay abiyan. Hold on. Stay faithful. Remain faithful. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. So, paano nga ba tayo mananatiling tapat sa Diyos during difficult season? Una, focus on God. Letter A, ask God for strength. Letter I, increase your trust. Letter T, trust His timing. And letter H, hold on faithfully. So, remember the word faith. Para sa ating implications and application, una, spend time in prayer and surrender. Alam mo, salamat kay Lord dahil sa araw-araw, ang daming mga pagkakataon na binibigay niya sa atin to talk to Him. So kahit na ano mang ginagawa mo dyan, kaibigan, pwede kang maka-istorya dara si Ginoo. Just surrender everything to God. Lord, I surrender to you my life, my plans, everything. And kung ano man ang sitwasyon mo, abyan, subong, trust God. Trust Him in all your situation. And number three, stay faithful in your daily walk. And number four, padayon, continue padayon sa pagsik sa iya, even when life feels difficult. Kaina sa akin niya devotional man, ng ara ang balaan niya, espiritu. Nga kung hindi naton balaan, ano ipagpe-pray, hindi naton balaan, ano himuon, ara siya nga nag-pray sa aton. Nung kanami lang, nga someone nag-pray sa imo, someone nag-care sa imo, someone nag-palangga sa imo, and that's Jesus Christ. Right now, ara siya sa tuong trono sang Ginoo nga kag nagapangamuyo sa imo, naintindihan kanya, palangga kanya. Padayon lang gid sa pagsik sa Ginoo. Faithfulness is not perfection. It is continuing to walk with God daily. So, hindi man dali, na? Pero padayon. Padayon sa pag padayon sa pagiging matutom dira sa Ginoo. And sa aton nga pagtapos sa biyan, a devoted life is not proven by how strongly we start, but by how faithfully we continue. Amo nang matutuod nga, devoted dira sa Ginoo. Hindi sa kung paano ka nag-start niya. Baskog ka pa. But kung paano ka nagapadayon despite sa tanan nga imo ginaatubang.

11:58 ang ating oras, mga kaibigan. At sa ating pagtatapos, iwan ko po sa inyo ang awiting ito mula po sa Papuri 22, Magtatapat na Tunay. Ako po ang inyong nakasama sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. 586 na mga surrendery sa South Cotabato na tulungan ng kapayapaan Angat Center. Natulungan ng kapayapaan Angat Center ng South Cotabato ang 586 na mga surrendery sa probinsya. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Chief Sonia Bautista, bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at reintegrasyon ng mga dating rebelde at violent extremist. Batay sa tala, nasa 546 ang dating rebelde habang 40 naman ang dating violent extremist na voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Sa kabuuang bilang, 253 na ang nagtapos sa reintegration at deradicalization program. Ayon kay Bautista, ang programa ay isang 55-day crafted program kung saan nananatili sa pasilidad ang mga surrendery. Kabilang dito ang 10 araw na deradicalization program na sinusundan ng reintegration program na may layuning maibalik sila sa normal at mapayapang pamumuhay. Isinusulong din anya ng PSWDO ang holistic approach kung saan nagtutulungan ang iba't ibang partner agencies upang maihatid ang kinakailangang serbisyo at suporta para sa mga nagbalik loob. Binigyang diin ni Bautista na mahalaga ang pagpapanatili ng peace and order sa lalawigan, bagamat aminado silang hamon pa rin ang sustainability ng mga programa, monitoring sa ground at tuloy-tuloy na implementasyon ng mga serbisyo para sa mga former rebels at surrendery. Ito ay upang matulungan na tuluyang makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na espiritu.

Isang mapagpala at mabiyayang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Biyernes. Yes, it's finally Friday. Paboritong araw po ito ng lahat. May 22, 2026 at kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062 DXKI. Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Open category po tayo ngayong araw, kaya sa mga may gustong batiin at mga song request, maaari nyo po yung ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. O di kaya mag-message ka kaibigan sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FEBC Radio. Kumusta po yung inyong linggo? Yung buong linggo po. For sure, ang dami po nating napagdaanan. Mga suliranin at mga kabigatan. Pero pasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat siya po ay dakila at patuloy po na namamatnubay sa atin. Tunay ngang lahat po ng mga problema, lahat po ng mga suliranin ay napagtatagumpayan natin na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. 12:38 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang lunch, enjoy nyo lamang po ang pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong mga tahanan kung saan ka man naroroon ngayon, kaibigan. Welcome, welcome sa atin pong programa. Hanggang 1:30 po tayo, kasama nyo po ang inyong amigo Dave Pestanyo ngayong hapon. Buong Sacsayhuayan Region, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, probinsya ng Sarangani at lungsod ng General Santos, isang mapagpalang araw. At sa lahat po ng mga municipalities na nasa South Cotabato Province na naka-tune in ngayon, makikinig ng DXKI mula umaga hanggang gabi, isang mapagpalang araw dyan sa mga listeners natin sa bayan po ng Banga ng Lake Cebu, sa mga friends natin mula po sa Norala, sa Pulumulok, sa bayan po ng Santo Niño, dyan rin sa Surala, Tiboli, Tampakan, sa Tantangan, Tupi, at sa lungsod ng Coronadal na may 17 na mga barangay, isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting Ibuhos Mo. At dakila siya mula po kay Romel Guevara at Sapat Na at Higit Pa mula naman po sa Musikatha. Tunay ngang sapat na at higit pa ang biyayang mula sa Panginoon, kaibigan. Wala na po tayong hahanapin pa, talagang siksikliglig at umaapaw. Hindi lamang po sa mga nakikita natin, kundi sa mga pagpapalang hindi po natin nakikita at atin pong kasalukuyan na tinatamasa. Pasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat siya'y dakila at deserve pong pasalamatan natin, sambahin ang Panginoon despite po sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating nation, sa ating kung anuman po yung situation sa buong mundo. Talagang napapatunayan po natin that God is in control at talagang hindi niya po tayo pababayaan. 12:41 ang ating oras.

Narito po muna ang awiting Awesome in This Place mula po kay Darlene Zek. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng Jesse's Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

12:51 ang ating oras, mga kaibigan. Sa kakabukas lang po ng kanilang mga radyo, kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang Jessice Dos DXKI. Kasama ang inyong kaibigan, Dave Pestanyo. Ngayong araw, kaibigan, ngayong Biyernes, pag-uusapan naman natin yung mga struggles ng youth, no? Kasi talagang hindi natin yan naiiwasan ngayon, or talagang nakikita natin at na-observe natin sa ating community na talagang may mga struggles po talaga yung mga kabataan. May mga mental health issues, pressure sa social media, problema sa pag-aaral, no? Yung iba naman sa career na mom problema, also sa family problem. Pero ngayon, magpo-focus tayo sa identity and self-worth struggles na kinakaharap po ng mga kabataan. No, sa mga youth dyan na nakikinig, no, kasi bakasyon ngayon, maraming nakikinig siguro ng mga estudyante. Nagpapahinga kasama yung radyo. Now, have you ever felt na hindi ka sapat? Now, kung kisa mo ginang pamangkot mo ba sa imong kaugalingon, kag amo na ang gamiton sa kaaway para gamuhon ang imo paminsaron. No, hindi sapat yung itsura mo, yung physical outlook mo, hindi sapat yung mga achievements mo sa buhay compared sa ibang tao, no? Kahit anong gawin mo, parang na-feel mo at talagang iniisip mo na kulang pa rin. Maraming kabataan ngayon talaga na nakangiti lang, nakangiti sa personal o di kaya online, pero sa kaloob-looban pala, pagod na, insecure, talagang nawawala. Sabi po sa Psalm 139 verse 14, according po to King David, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made." Kanami sa verse, no, ginapahanumdum git sa aton kung sino kita sa panuluksang Diyos. Pero bangod nagalain ang dalagan sang aton nga kalibutan, numadamog gid subong, especially ang mga kabataan, ang mga youth, nag-struggle gid because first sa comparison culture. No, mahilig magkumpara sa iban, no, sa mga achievements, sa itsura, no, grabe ang mga filter nga ginapangbutang because they feel na somewhat better sila kung naroon yon or ginagamit nila yung mga filter or yung mga kagustuhan nila or sinusunod nila yung gusto nila. Kasi nga gustong makipagpantay or level sa ibang tao, which is not good, kaibigan, kasi yung dating noon is that nalilimutan natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Nagsa-struggle kasi dahilan rin ng academic pressure, financial pressure, kasi yung iba talagang working student at the same time nag-aaral. And then, family expectations, isa rin po to sa talagang struggle ngayon ng mga kabataan. Na dapat honor student, dapat may achievement kids sa school, pero subong daw hindi naman na ano, no? Daw hindi na budlay. Kahit tanan daw honor student na, joke lang po. And then, pressure to become successful ASAP, dapat maaga talaga. Oh, marami pong youth na takot mag-fail dahil feeling po nila doon lang nakabase yung worth nila. May mga identity confusion po, sino ba talaga ako? Yung mga ganong tanong, may value pa ba ako? And ano ba yung purpose talaga sa buhay? No, yan po yung mga
nagaganap kapag yung identity po natin ay binabase natin sa ating mga achievements, sa ating appearance, sa ating kung ano yung relationships meron tayo, and of course sa validation po ng ibang tao. No, madali po tayong nalilin lang kasi taktik po yan ng kaaway. Kasi ibang-iba po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. According po, kaibigan, sa World Health Organization, marami po talagang kabataan na nagsasuffer ngayon ng nag-uumpisa talaga ito during adolescent period. No? Yung anxiety, depression, at saka low self-esteem. Kasi nga, yung dahilan nga, especially ngayon, timely ngayon, sa social media. Pero hindi ibig sabihin po nun ang social media ay masama. No? Masama na po ito kapag doon po natin binabase or kinukuha po yung identity natin. Doon po nagsisimula yung problema. Kasi maganda yung social media, di ba? Nagagamit natin, especially ngayon, na nakaka-encourage tayo through social media. Isang tap lang natin at isang call lang natin, nakaka-connect na tayo sa ating mga mahal sa buhay at naipapaabot po natin yung mga tama at importanteng impormasyon, no, for us to be updated. Pero kalimitan talaga. Marami pong kabataan ang nagsasuffer ngayon ng struggles and issues dahil po sa social media. The biggest struggle is not just failing in life, but it's forgetting your value in the eyes of God. Yan po yun, kaibigan. Kasi po, nilikha po tayo according po sa image ng Panginoon. Nasabi nga sa verse kanina, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. We are fearfully and wonderfully made by God. Ganun po tayo ka-precious. Ganun po tayo kahalaga sa mata po ng Panginoon. Kaya sa mga youth natin na nagsa-struggle, na nakikinig ngayon, your worth comes from God, not from people. No, kasi hindi ka aksidente, kaibigan. Hindi ka planado. Plinano ka ng Panginoon. Tama. Pinlano ka ng Panginoon. No, hindi ka isang pagkakamali. God intentionally created you. Kaya yung identity mo, wag mong ibase sa mga performance mo sa buhay. Kasi nga, napatunayan na natin at nakikita natin that we are God's masterpiece. No, hindi mo kailangang patunayan ang worth mo para mahalin ka ng Diyos at para magkaroon ka ng identity at worth, kasi talagang yung identity natin ay na kay Kristo. And maybe you are suffering from rejection and pain right now. Jesus understands you. No, kasi si Jesus mismo, he was despised and rejected. Sabi po yan sa kasulatan. No, even his own people rejected him and despised him. Kaya anuman yung mga rejections na pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, naiintindihan ka ng Panginoon. No, si Jesus, na-reject siya, na-misunderstood, pinagtawanan, no, minak ng ibang tao, and of course naranasan po niyang ma-abandon na. He is abandoned because sa ating mga kasalanan. Kaya naiintindihan ka niya ngayon, kaibigan. And of course, your failures do not define you.
talagang nagkakamali po tayo. Pero yung mga mistakes po natin ay patunay na talagang kay Lord may second chance. Always may second chance. Kung natumba ka man or nadusmo ka man, bangon liwat kag sa sinangation kaupod mo na ang Ginoo, no? Sa atin pong pagbabalik, ibabahagi ko naman po yung mga practical steps ngayon para sa mga kabataan and even sa iyo kaibigan na nakikinig para nang mauntat na ni ang mga comparison ba lang ang ginatawag nang maka-apekto sa aton nga mental health. No, according sa Bible of course nga ang amo ang aton na palatukuran sa Kristohanon ta nga pagkabuhi. 102 ang ating oras. Narito po muna ang awiting You Say mula po kay Lauren Daigle. Manatiling naka-tune in dito lamang po sa himpilan ng Jess Size 2 TXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

Ikaw ba kaibigan ay pinapaniwalaan mo ang sinabi ng Panginoon sa iyo kung sino ka? Yun po yung mensahe ng kanta, no? The only thing that matters now is everything you think of me. Hindi po yung mga iniisip ng ibang tao about you, but it's between you and the Lord. At kailangan po natin yung paniwalaan.

yung isang bagay po talaga para maging masaya po talaga tayo is that huwag po nating ikumpara yung ating sarili sa ibang tao. Kasi unique rin po sila at ikaw kaibigan, unique ka rin sa mata ng Panginoon. Because comparison steals joy and your peace. No, stop measuring yourself or stop comparing yourself sa ibang tao. Kasi may mga tendency po talaga tayo na magkumpara. Pero instead, build identity in Christ daily. No, sa pamamagitan po ng prayer time, Bible reading, pwede ka rin mag-journal dyan, isaad mo sa journal mo kung gaano ka-faithful si Lord, yung mga promises niya sa'yo. And of course, talagang kinocultivate mo yung daily walk mo sa Kanya. Kasi kapag ka-araw-araw po natin itong ginagawa, napapaalala po sa atin ng ating mga sarili at ng Panginoon kung sino po tayo kay Kristo. And then kung ano man po yung sabihin ng ibang tao, wala na po yung epekto sa atin. Kasi it's just an opinion mula po sa kanila. Kasi yung atin pong talagang pinaninindigan at pinapaniwalaan ay yung truth mismo na mula po sa salita ng Panginoon. And then find healthy community. No, magkaroon ka ng mga godly friends. No? Talagang makatutulong po talaga yan. Yung mga kaibigan na imbis na hatakin ka sa makamundong mga practices or gawain, eh talagang pinupursu ka or tinutulungan ka for you to grow more, no, sa pagsiserve mo kay Lord. Kagaya po ng mga small groups, nagkakaroon ka rin ng mga mentors na sinusunod mo, na nakikibahagi ka sa ministry, sa youth ministry. No, kung saan ka ginagamit ng Panginoon for His glory and honor. And then speak truth over yourself. No, marami akong nakikita sa social media, especially ngayon, kaya hinahide ko minsan kasi naapektuhan ako yung mga post na nawawala na yung self-worth nila, hindi sila enough. You are enough, kaibigan. Because God loves you so much. May purpose ka. Hindi ka failure. And yung identity po natin, again, sabihin mo sa sarili mo, my identity is in Christ. And then, hindi po masama, of course, na humingi ng tulong, humingi ng mga advices kung nabibigatan ka na. No, you can talk to trusted people. Yung mga confidant mo, pwede mo ibahagi sa kanila kung ano yung nasa puso mo, yung mga pinagdadaanan mo. You can also seek for counseling and open up kung saan ka nabibigatan para ma-address po yan. No, kasi mahirap na po kung hindi yan ma-address kasi mayroon po talaga yung psychological effects sa atin. Kasi at the end of the day, hindi po weakness ang paghingi po ng tulong.

Kaya sa mga kabataan dyan na nakikinig ngayon, no, kasi bakasyon, walang ginagawa masyado. No, kung iniisip mo na wala kang worth, nag-i-struggle ka kasi feeling mo wala kang kwenta, tingnan mo yung price na binayad ni Jesus para sa'yo. Wala po yung kabayaran. Hindi po natin yun mababayaran. Yung ginawa po ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Para po tayo ay mailigtas. Para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At masaganang buhay habang tayo po ay nandito pa sa mundong ibabaw. Sabi nga sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. No, kahit na hindi po tayo karapat-dapat na mahalin, na tubusin, talagang hindi po binigay po ng Panginoon ang kanyang buhay para po sa atin. Even to the point of death, talagang nag-obey po siya para po tayo ay maligtas. Ganun po tayo kamahal lang, Panginoon. Kaya kaibigan, ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, especially sa identity at self-worth mo na mga kabigatan, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos at pinroof na po niya dun sa cross ng Kalbaryo. Kaya today, celebrate life. No, of course, sa pamamagitan po ng pagpapasalamat sa Panginoon, i-declare po natin yung kanyang dakilang gawa. And of course, yung kanyang salita na nagbibigay tanglaw po sa atin. 1:15 ang ating oras, mga kaibigan. Narito po muna ang awiting Dakila Ka Ama mula po sa A Song of Praise interpreted by Ruth Regine Reino. Sabay-sabay po nating i-meditate ang kadakilaan po ng ating Diyos na lumikha po sa atin, na nagpatawad at nagbigay ng panibagong buhay at pag-asa sa atin, mga kaibigan.

1:20 ang ating oras, kaibigan. At bago po tayo magtapos, ano, batiin po muna natin ng advance happy happy birthday si Tatay Edmundo Tyson Sr. No, happy happy birthday po Tatay Edmundo. Na bukas po siya magse-celebrate ng birthday. Thank you Ate Michi for texting. Kag hello man dira sa inyo kag sa Tyson family. Hello rin po kay Kuya June kag kay Ate Edna.

Si Masuay, kay Kuya Florencio, kay Ate Gina Nawal, na always po nakikinig. Sa, dyan po sa Lake Cebu, kina Ate Perlin Joy, kay Pastor Sammy Fresco and Fresco Family. Shout out po Ate Perlin. Sa Sumatra Family, dyan po sa Santo Niño. Kay Kuya Anton Provido, also kay Ate Peace Cabrido na nakatune in always sa dyan sa Matanao, Davao del Sur. Kay Kuya Richard Flores dira man sa Mount Carmel banda. No, sino pa ba ang si Ate Hazel Paulo. No, sa lahat po ng mga kaibigan natin na always nakikinig, kay Kuya Jake Nixon, kay Ate Gina Hinove dyan sa Sultan Kudarat, kay Kuya Ernesto Tartado, kay Ate Jo Olarte, dyan naman sa mga friends natin sa Kipalbig, Tampakan. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Kay Mami Vilma, dyan po sa Isulan Sultan Kudarat. Kumusta ka, Mami V? Kay Nanay Lita, shout out mandira sa imo. Kag sa Gandola Family. Hello rin kay Nanay Edith Lopez. Sa Clemente Family. Sa tanan nato nga mga friends subong nga naka-tune in diri sa siyudad Yasang Corona dahil isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Padayon lang magpamati diri lamang sa Jessa is Dos DXKI ang mahigalaong natingog sang South Central Mindanao. Check-in po na ikaw ay may sapat na pahinga no ngayong araw, especially kung babiyahe ka. Secure yung inyong mga sarili, yung inyong mga sasakyan, i-check po ng maigi kasi ang dami pong naitatalang road crash po within our across the region po natin, no? Kaya mahalaga po yung ating safety, yung ating pong seguridad. And also sa lahat po ng mga lalabas, magdala na po tayo ng ating mga payong panagasa ulan para hindi po tayo mabasa kung sakaling bubuhos po yung ating kalangitan, no? Yung kalangitan. Mahirap na po magkasakit ngayon, kaibigan, kaya let us take good care of our physical bodies. No? And sa lahat po ng mga excited na magse-celebrate ng kanilang mga birthdays ngayong weekend at anniversaries, happy happy birthday at happy happy anniversary. Enjoyin mo, kaibigan, ang weekend mo kasama ang yung pamilya. And of course, ang aton mga kauturan niya dira kay Ginoong Jesus. Kag enjoy po yung inyong resting time, no? Time for relaxation ngayong weekend. No, kay bisan pa sa mga kabudlayan nga aton nga ginaagian abyan, yara gidya ang Ginoo kanunay nga nagaupod sa aton, kag ang iya balaang Espiritu Santo nagagiya man sa aton, iya nga pulong ara nagahatag sang kasanag sa aton mga dalanon, no, sa madulom yang bahin sang aton kabuhi, ara gidya ang pulong sang Dios nga aton palatukuran. 1:25 ang ating oras, kag diri na gid kita magtakop sa ato niya nga programang Listener's Touch dito po sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. God bless you, kaibigan, and have a wonderful, amazing weekend. Iiwan ko po ang awiting Salamat Panginoon mula po sa ikatatlong salmo. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukulang. Hango po sa mga awit 23 sa talatang 1. Ako po si Katrina Perez. Dahil sa kahirapan ng aming buhay mag-asawa, dahil ang aking asawa ay isang kargador sa pier, kung kaya't sapat lang sa aming pagkain ng kanyang kinikita. Hanggang isang araw, may nag-alok sa akin na magtrabaho ako sa abroad. Hindi na ako nagdalawang isip. Nag-apply agad ako. Hayaan po ninyong ipagpatuloy ko po ang aking kwento dito lang sa Tanika ng Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Katrina, nagpunta kanina si Mrs. Sales. Inahanap ka. Sabi ko nasa palengke ka nagtinda.
2: Si Mrs. Sales? Nagpunta rito sa bahay? Nako, makapaligo nga muna. Amoy isda ako. Sa palagay ko may swerteng umakyat sa atin ngayon. Pupuntahan ko siya sa office niya.
1: Ano pa yun? At ganyang kakataranta? Anong swerte naman ang ipinanik ni Mrs. Sales?
2: Ang makapagtrabaho ako sa abroad.
1: Akala ko kung anong swerte na yun. Baka mamaya niyan, ang pinasukan mo scam.
2: Hindi totoo to. Na-scam yun. Hindi manluloko si Mrs. Sales. Sa dami ba naman ng mga taong natulungan niya na naipadala niya sa ibang bansa, umasenso na ang mga buhay.
1: Bahala ka. Basta hindi kita matutulungan sa mga gastusin mo sa pag-abroad. Pagkain nga lang natin. Halos kapusin tayo. Hirap na nga ako magkargado sa pier.
2: Kaya nga ako mag-a-abroad. Para kahit papano, ay umasenso ang ating buhay.
3: Ang hirap naman dyan sa asawa mo, hindi tumigil sa paglalasing. Kakarampot na kinikita sa pagiging kargador sa pier, inuubos pa sa inuman. Parang wala nang bukas.
2: Kaya nga po, Papang, napilitan ako mag-abroad. Para kahit papano, ay may mangyari sa buhay ko. Kesa naman, maging habang buhay akong tindera ng isda. Sa maliit na kita.

0: Tara na, Katrina. Sino pa bang hinihintay mo na maghahatid sa'yo sa airport?
1: Si Junjun pa, Pang. Nag-overtime kasi kagabi kaya di kami nakapag-usap. Alam niya na ngayon ang flight ko. Hintay-hintay lang muna tayo, Papang. Sa gabi pa naman ang flight ko. Mahabang oras pa ang paghihintay ko. Hintahin natin ang asawa ko.
0: Sigurado ka makaka-uwi yun ngayon. Kasi birthday ni Pedring ngayon. May inuman.
1: Uutusan ko si The Boy na puntahan ng uncle niya sa pier. At abisuhan na pa-abroad na ako.

0: Yun lang ang interview sa akin ngayon? Walang gaanong mga tanong? Ang bait ni sir.
1: Mababait ang mag-asawang amo natin na British. Kaya walang problema basta ang kailangan lang ay tapos ang trabaho dito sa bahay. Palaging wala pa sila, nag-a-abroad.
0: Oo nga, super kay babait nga. Basta, yung bathtub ni ma'am ay may maligamgam na tubig sa tuwing maliligo ito. Masaya na siya. Ganun din naman si sir.
1: Busy kasi sila sa negosyo nila. Kaya pati ang pakikipag-usap sa atin ay chinachani pa nila. Mahalaga ang bawat oras sa kanilang mag-asawa. Ang pakikipag-usap sa atin ay wasting time daw. Basta alam na natin ang trabaho, no problem. Trusted sila sa atin, super trusted.

0: Jekai, sa tingin mo ba, saan tayo pinapupunta ni Ma'am Makinon?
1: Sabi ni Sir Makinon sa church daw na puro Pilipino ang nagsisimba. Sunday kasi ngayon.
0: Sunday ngayon? Pati pala araw? Di ko na alam kung ano na, dahil sa pangungulila.
1: Ganyan din ako nung una kong dating dito sa abroad. Pero sa katagalan, nasanay na ako. Sa Biyernes nga pala, sweldo na natin. Sasama ka ba sa akin para magpadala ng pera?
0: Di ko alam kung magkano'ng matitira sa aking sweldo. Kasi aawasin ang mga nagastos sa akin ni Mrs. Sales sa pagpunta dito sa abroad. Wala kasi akong ginastos sa akin pag alis eh.
1: Sa palagay ko, ilang percent lang muna ang aawasin sa sahod mo.

0: Ano ba itong napuntahan natin simbahan? Simbahan ba to? Bakit? Ni isang santo wala akong nakikita. Pero, nakakaramdam ako ng saya. At tila, buhay ang Diyos sa lugar na to. Napakaraming Pinay nga pala dito sa abroad. Ang saya, Jekay!
1: Oo nga, Katrina. Parang nasa Pilipinas tayo. Sa lugar ng Makati at Maynila. Ang ganda ng mga songs na inaawit dito. Pakitindak ako. Marami tayong makikilala ngayon.
0: Jekay, may papalapit sa ating nakangiti. Siya marahil ang kaibigan ni Ma'am Jean.
1: Oo, siya nga. Namumukhaan ko siya. Madalas siyang dumalaw noon kay Ma'am.
2: Kumusta na mga kabayan? Welcome sa tahanan ng Diyos dito sa abroad. Ikaw ba si Jekka, ang helper ni Ma'am Jean? At ikaw naman si Katrina, ang newcomer.
0: Opo. Dito itinuro sa amin ni Ma'am Jean na magsimba po.
1: Ang saya pala dito sa simbahan niyo.
2: Ako si Patricia. Ako ang nagpapastor dito. Tara, tuloy kayo. Join us sa ating praise and worship. Para makilala kayo ng ating mga kapatiran dito. I-welcome namin kayo. Praise God!

Mga kababayan, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Tandaan, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa mga imposibleng mga bagay na hinihingi natin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na kung ito'y patungkol sa kaayusan ng ating naiwang pamilya sa Pilipinas. Mahal ng Panginoong Hesukristo ang ating pamilya at lahat tayo ay makakaranas ng himala, mga himalang nanggaling sa ating pananalig sa Panginoong Hesus.

tapong kapag ipinagkatiwala mo ang buong buhay mo sa ating Panginoong Jesus, may himala na mangyayari. Nakakilala po ako sa ating Panginoong Jesus ng araw ding yun. Ang aking pangungulila ay napalitan po ng mga kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Umasenso po ang buhay namin. Dahil nang ako po ay magbalik sa aming lugar, ipinundarp namin ni Junjun ang munting tindahan na pinaunlad ng Diyos. Si Junjun ay napahangarin sa mga biyayang aming natatanggap buhat sa Diyos, ang makakilala rin siya sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos!

0: Si Yahweh ang aking pastol, di ako magkukulang. Awit 23, talatang 1.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Katrina Perez ng Dumaguete City. Binigang buhay ni na
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Serbo Nieto,
3: Rudette Bilbar Apolonio,
4: A.G. Gabrilio,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyalosa. Sa pamamahalang direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: halin sa siyudad San Coronadal. Ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
1: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: panamyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong sa Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali si Pastor Daniel Salcedo. Kag sumong man nag-acknowledge kita sang participation sang aton mga utod ka mga abyan padayon nga nag-ampo kag nagasakdag sininga palatuntunan. Sa liwat nag-aagdagin kita sa inyo. May mga questions ka mo, kag subong man mga prayer request, palihog text lang ka mo sa amon numero 0919-228-2263. Amay, kaginoong Diyos, nagapasalamat gid kami nga makatuo naman kami sang imo mga pulo. Sa bagay nga gusto namon Ginoo nga magasangkad ang amon nga pag-ihibalo sa imo. Magainit ang amon pagigugma, magabakod ang amon pagtuo, kag subong man matudloan kami sang dapat namon himuon, kag ibutang sa amon paminsaron, mga bagay nga makalikaw kami sa pagpakasalat. Salamat man Ginoo nga ang imo mga pulong nagahatag sang kalipay sa amon, kag subong man pinasahi gid nga pagtuytoy. Amay nagaampo gid kami, mga utod namon nga may mga balatian, ayuha man sila Ginoo sa kamanggaran sang imo bugay. Ang may mga kinahanglanon, kabay pa nga ikaw man maghimuno sa imo nga pamaagi. O Diyos, muli giman, bisan pa ang mga tawo nga nagapangita sang kaluwasan. Tuytuyes la Ginoo makadangat man sila sa pagkilala sa imo in a personal basis. May nulusulan na ng ilang mga sala kag mabaton ikaw. Nagasalig man kami Ginoo sa imo, bisan pa sang amon mga utod, ngara sa liderato. Kaalam, kag bisan pa pag tuytoy nga naghalin sa imo. Bidisyon ni kami amay sa pagtuon sa iyong mga pulong, gumahang pa namon ini, kag maaplikar sa amon kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Utod kag abyan, isa naman ka section diri sa may New Testament ang aton pagatulukon, kag maghisgot kita sa mga dalagko ng kamatuuran sang Kristuhanon ng pagkinabuhi. Magabasa ako sa inyo diri sa may 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2, nagasiling siya. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, and to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, and peace be multiplied. Kabay pang Ginoo magapakamaayos ang iyang mga pulong. Well, of course, ang background sina diri, ginsulat ini ni San Pedro sa mga tumuluo, especially mga hintil, nga naga-experyensya sila mga utod sang grabe nga kabudlayan o kung panghibot tungod sang ilang pagtuo. Well, of course, ang pila ka mga bagay nga aton madraw bala bilang pagtulok naton sa kinabuhi ni Peter, siya gintawag sang Ginoo samtang masako siya sa pagpanguha sang mga isda. Amo gid na ang Ginoo bala kun magtawag sa aton, nagatawag siya sa mga tawo nga mapisan, mga tawo nga dedikado sa ila trabaho, mga tawo nga sa diin occupied sila sa ila nga pagkinabuhi. Amo ining pamaagi sang Ginoo kun mag-aman siya sa aton kag magamit sa pag-alagad. Isa sa mga outstanding nga kinaiya ni Peter nga ako nakita, amo ang iya bala nga kaisog kag tapos ang iyang gid nga inborn nga leadership. Amo ni abyan kag utod sa Ginoo. Kaga masapuan nakot nga may mga bagay e nga wala nila mahimo sang pila ka mga disipulo ni Ginoo Jesus o kun nga has sila abi nga maga attempt sang isa ka bagay nga para sa Ginoo. Ano ina? For example, sang naglakat si Ginoo Jesus sa tubig, tidamo man didtong kaupod ni Pedro. Pero sino lang nag-ayo sa iya niya Ginoo? Kung ikaw nang nagalakat sa ibabaw sang tubig, abi tuguti man nga makalakat man ako pakadto da sa imo. Tiutod kag abyan, damo didto nga mga tawo ang kaupod ni Apostol Pedro. Apang anasapuan akon bala ang pagpangahas bala ako ng pagrisgo sa iya daw unay sa iya ko galingon. Nga handa siya magrisgo sang pila ka mga butang siya kinabuhi lamang sa diin mapakita niyang pagsalig niya sa Ginoo. Apang may mga tinion man nga napaslaw siya. Sang gabi nga gintugyan ang aton mahal nga Ginoo kag anti siya ilansang sa krus, naghambal siya sa kay San Pedro nga ipanginwala mo ako. kag insistent si Apostle Peter nga nagasiling nya bisan ang iban masandad hindi gid ako ya. Apang ginhambal niya to sa iya full capacity kag subong man sa tagna sa iya mga pulong. Di of course kabalo naman kita sang istorya ang natabo. Ginpanginwala niya ang Ginoo sang pila ka beses. Apang sa tapos nga nabanhaw ang aton manluluwas gikan sa mga minatay, nagpakita kay San Pedro kag gi-confirm kag recommission liwat siya sa pag-alagad. Niyan makita naton silang sang pulong sang Ginoo. Ining mga tawo nga napun-an sang katalaw kag pagsalangisan, sang nakita nila ang nabanhaw nga manluluwas, gintugob sila sang grabe nga kaisog nga indi matayog bisan pasang mapintas kagamhanan nga kalibutan. Amen. Tiabyan, bilang iya nga pag-encourage sa mga tumuloo sa tunga sa mga pagtilaw, isa ini sa mga bagay nga ginsulat niya ang 1 Peter para sa imo kag para sa akon. Nahauna dire. Of course, indi tagid niya mapanginwala sa pag-alagad kag sa kaluwasan ang Ginoo ara ang iya pagtangdo, ara ang iya pagpili. Well, kadamo sa mga debate sini abyan, kay nga aman, gasiling dayon ang iban ng mga tao, unfair ang Ginoo kon nagapili siya sang pila ka mga tao nga sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Abyan kag utod ang isiling na kondiritso sa sini nga mga tao, indi. Kay kun ang ginapangita nimo ang pagka-fair sa Ginoo sa imo kag sa akon nga mga sasala, simple lang ang aton nga pamangkot. Ano ang nagakabagay sa tawo nga malinipason kag makasasala sa Dios kag sa iya mga laye? Ti of course, tanan kamo magasabat, pinalidad. Yes, amun abyan. Apang kun ang Ginoo nagtangdo sa aton sa kaluwasan ka sa pag-alagad, ginwalihan kita sang pulong, nag-respond kita sa pagtuo kag sa paginulsol, niyan, pakadto kita sa langit, ginatawag nato ina, nga bugay kag indi matupungan nga bugay, makatilingala nga bugay sang Diyos. Amen. Indi tani mahangpan utod kag abyan. Apang nagdala ini sang dako nga kalipay sa aton nga ang Diyos sa wala man sing rason, sa iya nga himpit nga paghibalo, sa iya hindi matungkad nga kaluoy kagugma, nagtangdo sa mga tawo nga magpakadto sila sa langit. Apang hindi lang kay siling nga pagtando sa Ginoo amuna na dayon, kundi nag-unfold sina di ang iya nga plano. Ano ina? Of course, kinanglanon nga ini nga mga tawo walihan kag makabati gid sang pulong sang Ginoo. Amen abyan. Matian ginaton balaan. I will quote diri sa may Ephesians chapter 1. Kaga magabasa ako mga uto diri sa may versikulo 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You see? Amo ni ang masiling naton palagisod nga pagpanghikot sang hindi naton matungkad ng mga plano sang Ginoo. Siling sang pulong ginsaligan nyo, niya apang tanawan ninyo ang sequence bala, nabatian nyo ang kamatuoran, ang maayong balita sang inyo kaluwasan, pagkatapos sina nagtuo kamo, pagkatapos sina ginsilyuhan kamo sang balaan nga espiritu nga ginsaad. Amen. Tiyan mo na abyan, magsiling kita nga ang Ginoo nagtangdo sa pila ka mga tao sa kaluwasan, hindi tama detach ang pamaagi sang Ginoo sang Kalbaryo kag subong man pagwali sang maayong balita. Sa bagay nga sa libro sa mga Roma, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Niyan ang pagtuo nagaabot, Roma Kapitulo 10, paagi sa pagpamati kag ang ginapamatian, pulong sang Ginoo. Hindi nagapadayon si San Pablo, niya paano sila kabati kung hindi sila walihan? Kag paano sila magwali kun wala sila ginpadala? Amo na abyan. Kadamo dayon sa mga tao nga nag-go to the extreme. Kag nagasiling sila, way na da parting tao. Hindi na ka may parte ang tao. Apang ang Diyos nagagamit siya sang mga pamaagi. Ano ina? Walihan ini ng mga tao. Ngaway kita kabalo kung sino na ganing itangduan na sa Ginoo sang maayong balita. Ikadawa, kagina ng mga tao, makasilingin ikaw, naging tangduan siya sa kaluwasan kaysang pagkabati niya sang maayong balita na hanungod sang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw na Ginoong Asos, naghinulsol ina nga tao sang iya mga sala. Ginabrihan sina nga tao, hindi na kay may buhata, kundi response ina. Nagsabat ang tao pagi sa pagtuo, ginbuksan niyang iya kasing-kasing kag kinabuhi, nga gininvitar niya si Kristo Hesus nga bilang iya personal nga manluluwas. Kag sa nahuman ninyo nga magtuo kay Kristo, magbaton sa iya, ginsilyuhan kamo sang ginsaad nga balaan nga espiritu. O abyan, kabalo ikaw, nga kung maghisgot kita sang kinabuhing dayon, of course, puno kag punta, iya ini sang Ginoo nga ginatan-ay sa aton. Ang aton lagid nga personal response sa mo ini, nga isikway tang aton sala. Batunon ta si Jesus nga aton personal nga manluwas sa aton kinabuhi. Ginamensyon ko ini nga mga bagay tungod ari ini nga kamatuoran sa pulong sang Ginoo. Apang sa tanan nga nagtuo sa kay Jesus, nga nagbaton sa iya, ginhatagan sila niya singgahom nga mangin anak sang Diyos. Amen. Ang isa pagid sa mga pangibabaw nga lifestyle naton, sa kamatuuran nga gintangduan kita sang Ginoo sa kaluwasan kag pag-alagad, amo nga, sa tanan nga adlaw sang aton kinabuhi, pasalamatan naton ang Ginoo. Amen. Wala na kita sang mabungat nga bagay, kundi Ginoo salamat. Nga bisan ako hindi angayan nga luwason, ginbayran mo akon sala dito sa cross sa Kalbaryo. Bisan ako ang nagakabagay nga mag-antos tungod sang akon mga sala, apang ikaw ang nagpasan sini sa imugid kaugalingon nga lawas dito sa cross. Ginoo, salamat, salamat. O kabay pa nga amuin ang aton mabungat. All the days ang aton kinabuhi, subo nga tumulo o. Kagano pagyan ang aton ikaduha nga personal application, pagpaubos. Amo na sa bagay uton nga kung isamarize ng aton kinabuhi nga tumuluo, kung may ara pa nga mga rasa sa mga tao nga natural nga nagapasalamat sa Ginoo, kag subong man nagakinabuhi sa pagpaubos, wala na iban, kita nga mga tumuluo o kon mga Kristohanon. Wala sang tinion nga magpabugal kita sa tubangan, sang puno sang grasya, kaluoy nga Diyos na nagsagup sa aton gikan sa infierno. Amen. Kag wala na sang pinakamanami nga magkinabuhi kita nga nagasiling Lord, imo ako binakal, gamita ako sa himaya mo sa pagpakamaayo man sang mga tao nga wala pa sang Kristo sa ila kinabuhi. Tiabyan, kun wala pagid sa mga tinion nga nakahinulusol ka sang imo mga sala, kagintuuhan, personally si Jesus, kaginimbitar siya nga magsulod sa imo kinabuhi, himo asubong. And God will bless you. Kagdira makasiling kita nga ang ginaalungay sang Ginoo sa aton nga response, nga mong repentance and personal faith sa iya anak na tuman sa imo kinabuhi. O kabay pang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan? Well, diri lang ani kita kutob sa aton pagpamalandong supunan natin niya sa masulod. Ini ang Hour of Hope. Pag-upod ka mo kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church na gapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaw. Padayon pala kita diri. Ano pala ginambal diri sa Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Ang muna yung naghatag sa aton sa akon siyang challenge. So, He will make your path straight. So, ininaga implies, as I said earlier, more than guidance. It means God, intentionally, may arap lang ang mga krimen nga, niya gin intention, niya gin ina, hindi na self-defense. Intention niya gin planuhan, niya gin ina, ya, gin

Kaya amo ini ang demand sa Ginoo for complete obedience. Not only complete commitment, but complete obedience. Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation. Mamangkot ako sa imo. Are you doing your part? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa pag-alagdan? Ginabibo mo ba ang bahin mo sa iglesia? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa buluhaton sang Diyos? Basi nalipat ikaw utod nga may ara ka after all nga naluwas ikaw because we are saved to serve. Kagkabay pakutani nga amo ini ang aton pangamuyo, Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation, without clamoring. Wala nagareklamo. Hindi to bala tan-awon naton, hindi nga ma-judge ta dayon kadali sa aton maghukom nga ang Ginoo wala naga-cooperar sa aton, but actually kita abo ang wala naga-cooperar sa iya. Do ka ang si istorya bala nga na-hadlock sa kuno, yun na threaten ko, na-hadlock ko sang amo sang ano sini niya sang amo ini, kay gali ang iya lang landong amo ang na-hadlockan niya, siya mismo ang nag-create sang kahadlok sa iya kaugalingon. Mamangkot kita mga kultura na mo ini sa aton kabuhi. So ano abla ang advice ang Ginoo sa aton for complete obedience? What is the advice of God? Or what we call device for complete obedience? Anong device? Lean not on your own understanding. Kung kisa, ang aton, we have all the reasons, kita na gid sang duha ta ka mata, kita na gid may witness na gid nga ginihimo muna. Daso man siling ka wala actually tani ihatag ko na sa imo sang amo ini, indi mabalibad ka pa. Yun ang mga kulturan, when talking about reasons, we have always reasons, pero galing ang mga rason naton palpak, ang rason naton negative, ang rason naton indi amo saluyag nga rason sang Ginoo nga himuon mo. Na, kita na ginharap-harapan na gin, ginhaboy mo, hambalon mo lang tungod kay you are emotionally stressed, nahimo mo ina amo man agyapon o galing kay we have so many reasons to justify ourselves nga balaan naton sala man kagkabalo ang Diyos, sala na ang ginahimo nimo. So God's device for complete obedience is lean not on your own understanding. We will be fooled, kita ma-fool kung magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop. Hindi kita magsandig sa aton kaugalingon nga paghangop. Making it harder. Asking not just for the difficult, but the impossible. Kanami, hindi na. Duduman nyo to ang pag-cross ang mga Israelinhon sa Red Sea. Nga si Moses nag-lead sa ila. So kung sa mga, sa tawhanon, talagang itong panulok, sa isa ka dagat, hamak mo, kanamo-namo sa inyo, kagkamo ginagukod, ginalagas, the enemies are going after you, and yet you have no way out, you are in the dead end. Masiling ka, ati, patay gin kita silitanan, apang siling sa Ginoo, kung ako nagsiling sa inyo, I will protect you, kung ako nagsiling sa inyo, I will preserve you, kung ako nagsiling sa inyo, I will provide for your needs, I will always follow, I will always fulfill my promise. Ano sa Ginoo? Hindi ko kamo pagpabayaan o kung pagpatumbayaan man. Even though you are in a dead end and your enemies are coming for you, patyon kamo apang siling sa Ginoo. Kung nagsiling ako, matabok kita sa Jordan, matabok kita sa river, matabok kita because I said so. You know, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Remember this. Ang problema lang sa aton galing, pagtulok naton nga wala na, ati wala na. You know, hindi gali na ang pagtuo amo ina. Wala kita nagatuo nga sa makita ta. Nagtuo kita sa mga imposible nga mga bagay nga maabot sa aton kabuhi. Gintuuhan ta kay ginsaligan ta ang promesa sang Ginoo that He will never leave us nor forsake us. When He said, I will carry you through, He will carry us through. When He said that He will provide your needs, He will provide your needs. Ang muna ginampal sa Bible, according to His riches in glory by Christ Jesus.

0: Jesus. Kung isa, makasiligita nga a, ginuo ako pa, nga a, nga subong, nga a, amo ini. As we, you know, ang pagtanaw nato sang plano, sang ginuo, and as we take on His call, you know, we kung ano ba na sa aton, ba lang, ang aton, kung isa nga, nga tion, come to that moment, mga kauturan, this takes us back to God for the answer. Sila isang Ginoo, in all your ways, acknowledge me. In all your ways, acknowledge Him. You know, as we plan, as we do God's plan and take on His call, kung isa ang aton mga tion, and we often time or sometimes come to the moment, to that moment, sa sining nag-takes us back to God, siling Ginoo, ano ba na ining sabat sa akon mga panamangkutanon? Apang siling sang Ginoo sa Proverbs 3, 5, and 6, in all your ways, acknowledge Him. Yan mga kauturan, kung ato talupang doon, ang declaration, bala? The declaration of God for complete obedience. Kung ikaw, siling sang eagle, you can soar high. Nga ang dapat kita, kung kaisa maglupad nga manubo. Nga ang kinahanglan kita ayahan, magkontento sang mga salin, kag mga scraps sa paligid naton o kung sa palibot naton. Siling sang Ginoo, I am the God and I do what is best for you. Kung ano ang sitwasyon naton karon, mga kauturan, kung ang Diyos, kung ang Ginoo nga ginawali naton diri, amo man Ginoo mo, siling sang Ginoo, ay mo unakon ang best para sa imo. Kung ano ang sitwasyon mo karon, remember that is best for you. And God ang Ginoo may ara, plano, kag tinutuyo sa imo kabuhi. Not act until your eyes are fixed on the Lord. You will not be able to endure the worst of days. Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 12 verse 2. John chapter 6 verse 68. Nga si Pedro dira nagsiling, Lord, to whom shall we go? Ginuod kay sino bala ako makadto? Mga kauturan, we have no way out. Ang mga Israelinhon, dito na sila sa kilid sang baybay, dito na sila sa kilid sang tubig. Kalapad kalayo ang ilalaktan. Diin kami Ginoo makadto, sila sa Ginoo kadto kamo sa akon. Di wala man ni dalan. All you need to do is to obey. My obligation is to provide you the way. Take God's promise, mga kauturan. Kung isang siling kati, wala na ko kantuan, pigado na gin. Kinanglan ko amusini, kinanglan ko mag-ayo gid ko, kinanglan ko nga may amount ako nga ginapaabot, nga para man sa akon nga ini, kanto ka sa Ginoo. Hindi ka magsiling, Lord, to whom shall we go? Si Pedro ka ba kaupdanan niya diri niya, Ginoo, hindi kami makanto. Si Ginoo, kanto ka mo sa akon eh. Just do my will, follow my will, seek my face. Tistingin ninyo ako. Kag ano ang promesa sang Ginoo sa aton kabuhi? Because I am who I am, I will do what is best for you. Na-discoverhan mo na blay ni Abian? Otod? Na-discoverhan mo na balabi ini amuni ang promise ang Ginoo? Sige sa Ginoo, I am who I am and I will do what is best for you. Do you realize that God has the best thing in life in this old and troubled world for you? Keep on trusting. Keep on believing. Keep on focusing our faith on Him. This, mga kauturan, is not a day on this side. Hindi ba matahom sa pihak nga side, may eternidad ginagahulat sa aton? No matter ayhan how grim, that cannot be improved by clinging to the reassuring thought nga ginhatag sa Ginoo sa aton. When he resurrected, sang pag-celebrate nato sang Easter Sunday, Resurrection Sunday, isa lang ang mensahe, it's the message of one word, hope. Hope ang paglaom. Ano ang dako nato nga paglaom? Nga siya mabalik liwan. Siya magbalik liwan para sa imo kag para sa aton. And to me, that is living hope. Buhing paglaom. Cling to His promises. Always remain faithful to Him. Hindi mo pagtagaan alibay ang Kristohanon mga pagkabuhi. When you do sin, right away, hambalonin mo, Lord, I am really sorry and I will never do it again by your grace. That is proper. Delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will pave the way for you. Kuwaon niya ang tanan ng mga obstacles in your way. Kuwaon niya ang tanan ng mga problema. Ayahan ang tanan ng mga bagay nga ginabatyag nimo. He will let you focus on Him because He is coming again. And that is our living hope. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 7

0: KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome to Doctors Online, kung saan atid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Of course, ako po inyong makakasama ngayong hapon ito, Psychologist Tofi De Jesus. At pag-uusapan na naman natin ang mga mental health issues na maaaring nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. Naku, maraming salamat mga kaagapay. Ano? At nandito na naman tayo muli sa ating programang Doctors Online. Ngayong hapong ito mga kaagapay, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba yung anak mo, pag kunyari dinala mo sa airport, dinala mo sa bakasyon, dinala mo sa beach, o kaya dinala mo sa mountain, parang hindi niya kagad makontrol ang sarili niya. O kaya naman, yung tipong young bata, dinala mo sa toy store, hindi niya mapigilang umiyak pag hindi mo napagbigyan. O kaya naman, pag kunyaring nasa fast food kayo, tipong pag yung in-order niya, sasabihin ng attendant, sorry po, out of stock po ngayon yan. Bakit nga ba hirap na hirap siyang kontrolin sa kanyang sarili? Kaya ngayong hapon mga kaagapay, pag-uusapan po natin ang tinatawag na emotional dysregulation. And more importantly, bilang mga magulang, how can you develop emotional regulation for your children? Ayan, so isa na naman pong matinding topic ang ating kakarapin ngayong hapon ito mga kaagapay. Ano? Pero tandaan nyo, kung kayo ay may mga katanungan about sa paksa natin ngayong hapong ito, aba, i-type nyo na yan sa ating chat box, whether sa ating Facebook Live o kaya naman sa ating YouTube channel na 702-DZS-FEBC Radio TV. And syempre, isang mapagpalang hapon din sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZS at sa pamamagitan syempre ng ating internet streaming. Ngayon, ating internet followers, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Nasaan man kayong bahagi ng mundo, nandito ang DZS para magbigay ng impormasyon at tulong na para sa inyo, ating mga kaagapay. At syempre naman, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa 10

ikaw, you don't have the capacity to maintain effective social connections. Yung tipong kaya mo magsimula to have a friend, pero after that, eh tipong nawawala yung friend mo. Nawawala yung relasyon mo doon sa taong yan. And then another one is that your verbal outbursts become frequent. Madali kang naninigaw, bigla kang naiiyak, o tipong talagang nanggigigil ka sa nangyayari sa'yo. Now, yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, syempre, you might ask, ano nangyayari, Sir Tovey? Bakit nagkakaganon? Diba? Bakit nangyayari yon sa aking anak? O, ito ngayon ang mga possible causes. Una, baka ang anak mo ay kasama or kasapit ng tinatawag na neurodivergent population. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi natin neurodivergent, ang paraan ng pagdidevelop ng kanyang kaisipan ay kakaiba sa karamihan. Okay? Kaya nga yung word na yun ay divergent. Ibig sabihin, umiba. Okay? So, may mga bata talaga na tipong habang lumalaki sila, iba ang kanilang pinagdaanan sa development ng kanilang brain. May mga pagkakataon na yung self-control na dapat nararanasan nila, hindi nila nararanasan ng maayos. Okay? May mga pagkakataon na tipong yung intelligence na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. Yung kakayahan nila for social interaction na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. So example ng mga neurodivergent conditions na to, eh baka may ADHD halimbawa, o kaya naman eh merong autism, o kaya hindi kaya naman intellectual disabilities. So kapag ang bata suspected na neurodivergent case, malaki ang factor dyan na mapapansin mo kagad na ang bata ay merong emotional dysregulation. Now, you might say, eh sir, paano yun pag kunyaring yung anak ko nagmamaktol lang o kaya papansin lang? Ibig ba sabihin nun, eh meron kagad siyang neurodivergence? Hindi. Bakit? Marami pang ibang factor. Halimbawa, pasok din dyan ang psychological trauma. Ayan. So kunyari, yung anak mo, nakikita niya kayong nag-aaway mag-asawa. Narinig niya ang sigawan ninyo sa araw-araw. Pasok yan. Pwedeng magkaroon ng emotional dysregulation ng anak ninyo bilang resulta ng napapansin o nakikita niyang mga pinagdaraanan niyo bilang mag-asawa. Ayan. Pwede rin naman na ang nangyayari dito is that yung anak mo, halimbawa, baka naman meron talagang mental health condition like separation anxiety kung saan nahihirapan siya pag hindi niya kasama yung tinatawag niyang safety person. O, di ba? So sa ganyang pagkakataon, it is very important na nakikita natin ng maayos yung mga gantong bagay. Now, ang mahirap kasi dyan is this. Eto na. Kapag nagkaroon na ng emotional dysregulation ang anak mo, ang pinakamahirap mong tanggapin is the fact na dagdag iisipin mo pa ito. Put it this way, nasa airport ka, hinahabol nyo na ang flight mo. Daladala mo lahat ng bag, lahat nasa cart, pinutulak mo yung push cart. Tapos biglang yung anak mo sabihin niya, I don't want to go. I just want to stay here. Biglang gumanon yung anak mo. Siyempre ikaw bilang magulang, nandun na yung punto na naghahabol nga tayo eh. Di ba? May ganun, yung mga stress na yung magulang. O kaya for example, may handa ang pupuntahan yung bata. Let's say, ginawang flower girl o kaya ring bearer sa kasal. May specified color ng damit. Habang nagsusukat kayo sa mall, sabi ng anak mo, I don't like that color. I want this one. I want it with this character. O, patay tayo dyan. Okay? So, ang nangyayari sa'yo, bilang parent, nai-stress.

ka. At ang punto ngayon is this, hindi mo nakikita yung suffering ng anak mo. Ang nakikita mo is the fact na hindi mo matapos yung task kasi pasaway yung anak mo. Yun ang nakikita mo ngayon. Kaya ano ang pumapasok sa isip ng magulang? Ang pumapasok sa isip ng magulang is this. Contest to ngayon. Sino ang masusunod sa atin? Ako ba o yung bata? Once mga mommies and daddies na yan na ang pinasok ng isip ninyo, wala na. Wala na tayong mapag-uusapang maayos dyan. Kasi ang mangyayari is that you just inflict more harm to your child. Pag ganyan ang line of thinking na meron ka. Kasi ang gagawin mo dyan, eh sisiguraduhin mo na ikaw bilang magulang ang masusunod. Nandyan na yung tipong una, dadaanin mo sa tingin ng bata. Titigil ka, ganyan. Minsan, magsasalita ka ng diretso. Can you please?

0: stop? Can you stop doing that? Yun na. O kaya tipong mamaya kasi pag ganyan ang line of thinking na meron ka. Kasi ang gagawin mo dyan, eh sisiguraduhin mo na ikaw bilang magulang ang masusunod. Nandyan yung tipong una, dadaanin mo sa tingin ng bata. Titigil ka, ganyan. Minsan, magsasalita ka ng diretso. Can you please stop?
1: Kung kinakailangan na lifestyle ng bata, sapat na tulog, balansing pagkain, at regular na ehersisyo. Dahil ito ay may direktang epekto sa mental at cognitive function. Iwasan ng stress at sobrang pressure. Mas epektibo ang positive na reinforcement kaysa sa parusa. Ang pakikipag-ugnayan sa isang developmental pediatrician, psychologist o occupational therapist ay malaking tulong sa pagsasagawa o paggawa ng personalized na intervention plan. Tandaan, ang suporta ng pamilya at komunidad ay susi sa tagumpay ng mga batang may learning disability. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng mayoclinic.org at National Institute of Child Health and Human Development at ng inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
2: Doctors Online.
3: Ang sagot.
2: Iyo ang tanong.
3: Kaydo ang sagot.
0: Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Doctors Online kung saan natin po namin na ilihan. Okay, muli po tayo nagbabalik.

mo sa kanya yung sitwasyon. Okay? Ang mahirap kasi minsan, pag naunahan ka na ng frustration mo, na parang tipong utang na loob, imbis na tapos na ako, aasikasuhin ko pa tong batang to, wala. Hindi magiging effective yan. Ang mangyayari dyan, magtatakutan na kayo magnanay o magtatay. Yan ay yung tipong ano, talaga bang tsinelas lang ang papatol sa iyo dapat, anak? Ganun na. O kaya babanatan mo na na, ano, ha, kailangan ba kitang itago muna dito? Ilalak na lang kita sa kwarto? Yung mga bagay, all yan. Ang mahirap pa naman sa mga Pilipinong magulang, may ganito. Ano, umiiyak ka? Bibigyan kita ng rason para umiyak. Kapag dinagdagan mo yan ng ganon, then all the more na magiging problema yan. Okay? Sa ganong pagkakataon, it is very important for you na tipong i-reorient, i-resecure mo ang anak mo bago umabot sa punto na tipong siya mismo hindi niya na makontrol ang sarili niya. Okay? Kasi sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, it is very important na ikaw ang tinitingnan ng iyong mga anak. Children don't follow what we say, but they follow what we do. Pag nagsimula na nilang makita na pati ikaw, nabubwisit ka na rin, then pati sila, madidisregulate lalo. Dahil all the more na tipong talagang magiging, ano rin sa paniki rin sila. So for example, nakita nila na pinandidilata na sila ng tatay nila, all the more na yung takot mangyayari doon sa mga bata. But on the other hand, if you approach your children in a calm manner, you then need to tell your child, it's gonna be okay. The first thing that you tell them is that, look, we just need to get through this for now. It's gonna be okay. Ganun lang muna. Kasi pag kunyari, ang bata, sinigawan mo kagad dyan, nilebelan mo kagad dyan na tipong ano, then, mahihirapan ka lalong mag, ano dyan, mag-regulate dyan. Kasi again, they will see that you are not even calm down on your own. So pag ganun ang nangyari, then, mahihirapan yan. So sa ganyang pagkakataon, it is very important na ikaw muna titingnan mo yung iyong demeanor bilang magulang. And then, sa bahay, importante na pwede kang mag-set ng healthy boundaries. Ang bata kasi, wala pa siya ng capacity to stop what they like to do. So pag kunyari binigyan mo sila, talaga ang gagawin lang ng bata dyan, e-enjoyin lang yan, ang e-enjoyin lang. Okay? So ang mangyayari, ang bata ngayon, malalagay siya sa sitwasyon na sasabihin niya na, eh gusto ko pa eh, I'm enjoying pa eh. So what do you do? Bago pa lang magsimula,

siya mismo, okay? Natututunan niya na, ay, meron palang warning. Ay, meron palang tipong mga kailangan kong maintindihan dyan. Oh. By doing so, you're telling the child, it's gonna be okay. Pwede natin gawin to ng maayos. Alright? So sa ganung pagkakataon, you can then tell the child, you know what? Pwede natin pagtulungan to. Emotional dysregulation does not have to be debilitating, mga mommies and daddies. Hindi ito dapat maging source ng problema ninyo. In fact, isa itong oportunidad kung saan pwede kayong magtulong mag-ina or mag-ama tungkol dito. Okay? Now, let's say for example naman, malikot ang bata. Katulad nun, let's say, hindi niya talaga mapigilan kumilos. Pwede kayong mag-negotiate. Okay, anak, pwede bang dito ka lang sa areyang ito? O kaya, anak, let's try to have a game. Let's just use one hand, for example. That way, medyo lalagyan mo ng challenge yung bata. Yung challenge na yun ang tutulong para kahit papano, medyo ma-restrict yung movement na ginagawa niya. By doing so, nababawasan mo yung intensity. Usually kasi sa emotional dysregulation, ang nangyayari, masyado lang na-overwhelm yung magulang dahil yung intensity na nilalabas ng bata, matindi din. Kaya ang nangyayari ngayon, pag na-overwhelm na yung magulang, wala na. Okay? So sa ganung pagkakataon, okay, we need to then help the child properly. Okay? Sige. Now, punta naman tayo sa ating mga questions. Meron ba tayong mga questions galing sa ating mga listeners? Ayan, meron tayong mga questions. Okay. Eto po. Gusto ko pong papasukin ang anak ko pero di ko po alam sa regular class or mag-sped siya. Tapos po doon sa assessment paper niya galing DepEd nakalagay no school. Paano yun? Di siya tatanggapin kasi yung nakasulat eh. Last year pa po yung assessment niya. Di pa po ako nakapagpa-assess ulit. First time ma'am po ako. Ako po, ako ask ko lang how to define ang delay ng bata. Yung anak ko turning 3 this month. Madaldal, conversational, both English and Filipino. Ino, nagka-count, complete, memorize ng alphabet, magaling mag-sing, dance, naglalaro mag-isa sa dollhouse, nakakasunod sa instructions, may eye contact, pero po, confused parent ako. Masasabi ko po ba na may symptoms ng ADHD o baka high functioning siya or what kasi minsan ang hyper niya tapos nag-iiba-iba siya ng language. Malaking tulong po ba ang speech therapy paging conversant ang isang 3 years old? Okay, mami, ganito muna ha, thank you for that info. Number one, I think you need to take a better reassessment muna. Maaaring wag na po lang siguro kayo bumalik kung saan po kayo nag-test noon. Humanap po kayo ng ibang developmental pediatrician na makakapag-assess po ng inyong anak. Mahirap po kasi minsan na sabihin kagad natin ang diagnosis lalo na kung hindi naman natin naoobserbahan ang pasyente. Base po sa mga nakukwento ninyo, maayos naman pong nagagawa ng bata ang kanyang ginagawa. Pero maaaring ang nangyayari po, wala lang siyang control once na nagawa niya na. So ang mas importante po dito is makita muna ng isang developmental pediatrician ang inyong anak at makita ano ba ang pinagdaraanan ng bata. Iba rin po kasi yung makausap po yung bata ng maayos ng isang professional. Okay? Now, ang akin lang po, hindi po pwedeng sabihin na ang bata ay hindi po lang mag-aaral. Kasi in all fairness, may mga programa rin po both in public and private schools na nagkikater sa the neurodivergent population. So it's very important na magawa po natin ito. Okay? So, ang akin lang po, parang hindi naman po yata ano. Okay? Hindi naman po yata professional na maituturing. Okay? Na sabihin na wala na lang yung bata na aral na gagawin. Hindi naman po okay yung ganun. Okay? So, ang una ko po masabi dyan, let's try to find a new developmental pediatrician na pwede po ninyong mapuntahan at mapa-assess po ang inyong anak. Okay, next question tayo. Isa po akong mom na may bata may autism and honestly, hirap po ako sa behavior and gadget dependency ng aking anak. Pareho na po kami nauubos emotionally to the point na nabubugbog niya ako pag sinusumpong siya because of gadget. Nor lang ba sa baby na 2 years old na di gaano nagsasalita? Ah, okay, iba na pala yun. Sige, puntahin muna kay mami na nabubugbog. Mami, hindi normal na nabubugbog ka ng anak mo. Hindi tama yun. At the same time, ang nangyayari, nasanay kasi na yung gadget lang ang bagay na ginagawa ng inyong anak. Okay?

0: So sa ganung pagkakataon po, you need to diversify the behaviors by diversifying the environments na pwedeng ibigay ng inyong na pwedeng ibigay sa inyong anak. Importante po na meron pong diverse activities na pwede niyang puntahan. Ang nangyayari po kasi parang naging mundo na punong anak ninyo yung gadget, so we need to change that. Alright, naku, marami pang question dito pero mukhang kukulangin tayo sa ating oras ngayong hapon. Magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagtanggi kay Jesus. Ang wika sa Marcos 6:4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Ang rejection ng isa sa pinakamasakit na karanasang maaaring pagdaanan ng sinuman. Naranasan rin ito ni Jesus sa kabila ng tapat na paglilingkod. Siya'y pinintasan at minaliit dahil sa kanyang background. Siya'y simpleng karpintero lamang. Hindi siya galing sa mayamang pamilya o kilalang kilala. Ang mayayaman sa kakayahan at pananalapi ay nararapat makisangkot sa mga gawain ng iglesia. Ngunit hindi naman dapat mapuwera ang mahihirap at walang mataas na pinag-aralan. The church is an inclusive institution. Wala ritong mataas at mababa. Lahat dito'y pantay-pantay. Sa iglesia'y walang patalbugan. The name of the game is service and humility. Ano ang naging tugon ni Jesus sa ginawa sa kanya? Inunawa niya kung saan nagmumula ang gayong espiritu ng panghusga ng mga nasa sinagoga. Kinilala niyang ito'y bahagi ng isang malaganap na kultura. Walang propeta ang kinikilala sa sariling bayan. Inangkin ni Jesus na siya'y isang propeta. That was a high claim. Ngunit inamin din niyang wala siyang maraming tagasunod sa lugar na iyon. And that was a showcase of humility. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa paalala sa amin tungkol sa tunay na serbisyo at paglilingkod. Hindi man namin fully maalala o matandaan, alam namin in some ways, meron din po kaming instances ng pagtanggi sa iyo. Sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang mga makamundong bagay, temporary fun at pleasure, kapalit ng seryosong pagsunod at paglilingkod, Lord. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng maayos na commitment to say yes to you even in the hard times. Gayun din ang tingnan ng leadership bilang isang privilege, isang humbling privilege, at hindi isang paraan para tingnan na mababa ang iba. Tunay ka pong mabuting halimbawa ng pangunguna at paglilingkod. Dalangin namin na bigyan mo kami ng lakas to walk in your way through your example and with the help of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Developmental Behavioral Pediatrician. Sila ay mga specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Okay, thank you for that. And I think meron pa naman tayong oras, no? So balikan natin yung ibang mga tanong pa kasi kawawa naman yung ating mga listeners. Meron tayo dito, normal lang ba sa isang baby na 2 years old na di gaano nagsasalita? Pero pag tinatawag siya, lapit at lumilingon naman po. Okay, una sa lahat po mga mommies and daddies, ito ang tatandaan ninyo. Meron po tayong tinatawag na normal curve. Ibig sabihin, may mga bata na talagang naaabot po nila ang kanilang developmental milestone sa tamang panahon. Now, mula dun sa gitna, mayroong mga batang nasa gilid. Yun naman yung either one standard deviation above or below. Sa ganung pagkakataon, it is very important Okay? Na tipong ito ay mga medyo mas nauuna o medyo mas nahuli, pero kahit paano acceptable. Sa medical field po kasi, dapat 2 standard deviations away from the normal. So, ibig sabihin parang halos nasa dulo ka na ng distribution. So, ibig sabihin lang po nun, malayong malayo na yung hindi nagagawa ng bata. So, katulad po nun, 2 years old, hindi pa masyado nakakapag-converse, pero nakakarinig. Naiintindihan niya pag tinatawag siya. So, wag din muna po natin kagad basta-basta ang i-label na may sakit. However, ganito po ang gagawin natin. Magkakaroon muna po tayo dapat ng continuous stimulation po dun sa bata. Wala pong masama kung gagamit tayo ng mga flashcards na meron pong object at merong pangalan sa ibaba. Dun po natin ngayon i-enunciate sa bata yung salita. Halimbawa, paper. May picture ng papel. Nandun yung word na papel. Paper. Okay? Hanggang sa nakikita ng bata yung galaw ng bibig mo. Okay? Kasi minsan po ang nangyayari, kaya hindi rin po sila ganun kabilis ng salita dahil maaaring kulang lang po sa stimulation. Now, i-monitor natin po ito. Pag may sufisyente na pong oras, let's say umabot sa punto na tipong mga 4 months na walang pagbabago, then tsaka po tayo magpa-check. Okay? Kasi lalo na po sa mga first-time mommies and daddies, I can empathize na kaunting merong kakaiba sa anak mo, nag-iisip kagad tayo ng it's gonna be a worst possible scenario. However, we need to realize that development for each and every individual is different. Hindi po sa lahat ng pagkakataon sabay-sabay ang paraan ng paglaki ng isang tao. So, obserbahan nyo muna, tingnan nyo kung magkakaroon ng consistency yung ganong uri ng kondisyon. Kapag meron, magpatingin. Kapag wala, hopefully, through time, madedevelop itong inyong anak. Okay? Meron tayong isang pag-question dito. Ask ko lang po, anong dapat gawin kapag naiiyak yung bata every session therapy? Parang ako po, pero after ang session, naiiyak po mag-start ang session as teacher. Baka po ang nangyayari, napupustrate po ang anak ninyo. Ibig sabihin, may ginagawa si teacher, may activity. Unfortunately, baka hindi magawa ng anak ninyo. Kaya kumbaga, ang nafe-feel niya, every time na nandun siya, hindi po niya nagagawa ng tama ang trabaho, nalulungkot siya. She feels bad about herself or himself. Ganyan po dapat nare-report niyo po yan kay teacher kasi pwedeng i-adjust ni teacher kung ano lang muna yung kailangan gawin. For example, baka si teacher pinagdo-drawing ng bahay yung bata. Yung bata, mahina ang attention span. Ayaw niya, hindi niya matapos. Sinasabihan si teacher, but you need to finish, you need to do this. So yung bata, napuprustrate. Pag napuprustrate yung bata, aabot niya yun sa punto na hindi na lang niya gagawin. Or worse, she will feel bad about herself. Okay? So sa ganung pagkakataon, napaka-importante po na dapat may close communication kayo sa teacher ng bata. That way, pwede pong mai-adjust. Kasi baka the teacher is working on a higher bar as compared to what your child's abilities are. Okay? Ayan, hopefully kahit papano, mas nakapagbigay tayo ng marami pang kasagutan sa ating mga katanungan. Ano? And of course, maraming salamat sa inyong mga kaagapay sa pagsama na naman siyempre sa isang edisyon ng Doctors Online. Patuloy na magbibigay ng servisyong publiko siyempre ang inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV. At siyempre, tayo naman ay laging committed na maibigay ang best kind of service patungkol sa mental health ng ating mga kaagapay. In the last 70 years, mga kaagapay, ang DZAS ay naging kasama na ninyo sa hirap malong ginhawa, nagbibigay ng mabuting balita at impormasyon para sa inyo. And syempre naman, ang programang Doctors Online, magpatuloy tayo maghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na ating mga kaagapay. Maraming salamat syempre sa ating mga tech, okay? Kanila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo, John V. Reyes, sa ating kaibigan si Shira Gabornes, At syempre sa ating RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayag. At syempre naman, nandyan din ang ating mga interns from BSU, Bulacan State University, na si Alexis at si Faith. Maraming salamat din po syempre sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang programang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, kapag first, second at fourth Friday of the month, ako po bilang inyong kaagapay, Psychologist Tope de Jesus, ang inyong magiging gabay patungo po sa discussions ng mga mental health at wellness topics. So, tandaan mga kaagapay ha, huwag tayong papatol sa ating anak na nagkakaroon ng emotional dysregulation. Kahit siya mismo, hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Ang ating pagkilos, ang pinanonood ng ating anak, at ang ating kakalmahan, ang magdudulot para siya ay kumalma rin sa kanyang nararamdaman. Tandaan nyo mga kagapay, children follow what you do, not what you say. Maraming salamat po sa inyong pag-asama sa atin sa edisyon na ito ng Doctors Online. At laging tandaan mga kagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Until next time po, have a good weekend sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue.
7: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan, taimtim sa aking puso na ako ay humihiling sangayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Yan po ang awitin ni Pastor Michelle Montoya, Ikaw Lamang. Gaya ng prayer ng salmista, Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Awit 119 verse 57. Isang maganda at mapagpalang hapon, mga kaibigan, dito sa programang Pagpamalandong every Friday from 3 p.m. to 4 p.m. Ang tion para pamalandungan natin ang pulong sang Ginoo. Magkonekta pinagi sa pagpangamuyo kag syempre tion man sa pagdayaw dira sa iya. So, dan nyo ako sa sulod sang isa ka oras ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. And today, May 22, yara kita sa series ng Psalm. At sa second part na kita sa Psalm chapter 29. Last Friday, gintakel natin, ginpamalandungan natin ang Psalm 29 verse 1 to 9. And this afternoon, pamalandungan naman natin ang second part sang Psalm 29. Last week, sang gintunan natin ang verse 1 to 9. Baloan naton ang gamhanan nga tingog sang Ginoo. A voice that shakes the wilderness, commands the waters, and reveals the majesty of God. And sa final part sang Psalm 29, nag-iba ang atmosphere. Tong last week, natun-an naton ang voice sang Ginoo. Now, mahibaloan natin ang Ginoo na gamhanan siya over sa iyang creation, and not just powerful and ruler, but He is also the one who strengthen us and comfort us. Nang halimbala sa ang Psalm 29, halin sa ginpakilala niya kung sino siya. Gamhanan siya nga Diyos, gamhanan ang iyang tingog. Kag nag-change into something na siya pud ang Diyos nga naga-comfort kag naga-strengthen sa aton. So, amuna ang aton niya pagatunan subong hapon. Kaya updan niyo ako kung may ara ka mo sang prayer request, may ara ka mo sang gusto man niya i-share sa aton niya verse subong, welcome gid ang inyo nga mensahe. I-text niyo lang sa text line number sang DXKI 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page naton 1062DXKI-FEBC Radio. Wala lang galing kita subong naka-FB Live kay medyo mahina gid ang aton yung internet connection. Kag according kay Migo Day, wala gid daw gani sang internet. Pero salamat kay Lord, kay padayon gihapon kita maka-broadcast pinaagi naman sa online streaming and sa aton yung radio. Kaya kung ikaw subong nagpangape, nagamerienda, now let us know.
Naara ka mo da. Pwede man ka magpadala sa inyo nga prayer request. Siguro mabasa ko man sa messenger kag sa aton niya cellphone. Dito niyo lang i-message sa na-mention ko kagaina nga number. So, ari ang aton niya question of the day dari sa programa Pagpamalandong. When life feels like a storm. Try niyo ba na? Ako, of course, no? Maka-experience. Kikita sa damo man yung problema. Damo sa mga testing and challenges. Pero ang pamangkot, sa diin ba kita nagpalapit para makaangkon kita sa kusog? Kagkalinong sa ato niya kinabuhi. When life feels like a storm, where do you look for strength and peace? Sa diin ba kita gapangita sa kusog? Kagkalinaw. So, pwede mo i-share ang imong sabat sa text line number na to. And kag pwede man ka mo mag-PM. And habang ginahulat ko ang inyong mensahe, pamatian natin ining alambahan nun din sa Hillsong, pero Tagalog version, sang Through It All. I pray na through it all, no, marami man mga pagsubok, problema sa buhay. But I pray na through it all, makikita natin yung faithfulness, yung love, yung strength ng ating Panginoon. At patuloy tayong mag-worship sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na matutumpod sa aton niya kinabuhi.

0: Pagpamalandong, there is a Jess Size 2, DXKI.
1: Amen, kaibigan. Through it all, andyan talaga yung faithfulness ng Lord. Andyan yung kanyang strength, yung peace, yung help niya, even His everlasting arms na nagkikarry sa atin, lalo na pag tayo po ay merong mga problemang kinakaharap. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya anuman pong mga ginagawa natin, gawin natin for His glory and honor. Kung ikaw ay sumabay sa awitin na yon, I hope na yung awitin na yan ay inialay mo sa Kanya. Dahil karapat-dapat siyang papurihan, karapat-dapat siyang pasalamatan, karapat-dapat siyang itaas sa Kanyang ginawa sa atin. Alas 3:21 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dadako na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At sabi ko nga, nasa second part na po tayo ng Psalm 29. And I will be reading Psalm 29 verse 10 to 11 mula po sa New King James Version. Sabayan niyo po ako, Psalm 29 verse 10 to 11. At ito po yung sinasabi sa New King James.

The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sits as king forever. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. Sa magandang balita, Biblia. Si Yahweh, nagahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Psalm chapter 29, last week, sinimula natin with powerful images of storms and thunder. Dinescribe yung voice ng Diyos, kung sino siya. At alam niyo po, kung isipin natin, nakakatakot. Imagine mo ang voice ng Lord ay gaya ng isang wave sa dagat, gaya ng isang kidlat. And even yung voice niya kayang masira or maputol yung mga kahoy. At even sa isang salita niya lang, kayang mahati yung dagat. So, ganun dinescribe sa verse 1 to 9 ang voice ng Diyos. So, kung tayo lang, tayo na tao, talagang matataka tayo. Pero dito, si David, sinabi sa verse 10 to 11, tinapos niya ang psalm na ito na walang, hindi takot, kundi assurance. Ni-remind niya tayo na ang Diyos, siya po ay nakaupo sa trono at nagahari magpakailanman. He is the same God whose voice shakes the earth. Siya din po yung Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa kanyang mga anak, sa kanyang mga sambayanan. So, dito natin makikita ang character ng Diyos. Fair, balance, no? So, hindi lamang po siya powerful, but he is our personal guide. Hindi lamang po siya just, or hindi lamang siya loving, but he is also just. So, talagang iba man, magkaiba man ang character ng Diyos, pero he is the same God. He is powerful, and he is personal. So later ng padalma natin, ina, amo na nga hindi kita ang ginamindiri nga maghadlok. Hindi kita mahadlok sa Ginoo magpalapit because he is our loving Father. He is our God who is faithful through it all. Wala niya kita ginabiyaan, wala niya kita ginapasagdan. I believe, no, na na-experience siya niya, ina. Kaya ako personally, masiling ko gid na na-experience ko gid ang goodness and faithfulness ni Lord. Bisan nang masiling ko wala, Lord, hindi ko man deserve. Pero gaawas-awas gid ang kaluoy kag ang grasya sang Ginoo. Palagi ko siyang pinupuri at pinapasalamatan sa kanyang kabutihan sa aking buhay. And as we continue to meditate His Word, His goodness and His faithfulness, pamatian natin, ini nga alambahanon, the power
of your love, the power of His love. Mas ma-amaze pagkit kita nga, wow, Lord, amo kagigilisin eh. Ka mahigugmaon, ka mapinalanggaon, ka gamhanan sa amon niya kinabuhi.

Alas 3:36 ang ating oras at kayo pa rin po ay nakikinig, kaibigan, dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At sige po, kung meron pa po kayong mga pahabol na prayer request, pwede nyo pong ipadala dito sa atin. Hello kay Ate Roda De Sales, kay Ate G. Osho, hindi ko pa matidira sa may Libas, Tantangan. Na pamatian natin, no, itong alambahan na Steel, na Tagalog, at saka Power of Your Love.

galit dira kay Ate Presi Bernardino and sayo Sis Ash Rod and kay Ate Mitch Tyson. Hello po Ate Mitch and Kahigala Channel. Yun. So marami na pong mga nag-like and nag-comment, no? sa ating FB page. So patuloy niyo lamang pong i-share ang ating FB page at para marami po ang makakaalam. And also please like, no, our post prayer and mga verses dyan. Hello din po pala kay Pastor Jay Teruel and happy birthday kay Pastor Malo, Malo Teruel. Hello Migo Jandy and sa bago lamang pong nag-follow ng ating page kay Crian Fortaleza, kay Deborah, kay Kuya Kuikoy. Hello Kuya Koy, Lola Edith, dira sa may Barrio 5. And hello man kay Mark Joseph Panganiban Aurelio. And kay Johnny Boy Balonsong. Thank you so much sa inyo gid nya pagpamati. This time, lintan kita sa pagpamalandong sa Pulong Sangginoo. Pamalandungan natin ang iyang kapulong halin sa Psalm 29 verse 10 to 11. So sa verse 10, nabasa natin kagaina, "The Lord sat enthroned at the flood. Si Yahweh nagahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman." So pag mention natin yung trono, talagang meron niyang hari. Dito sa verse 10, ang Diyos ang nagahari. Kung sinabi nating flood, ang ma-remember talaga natin yung flood during sa time ni Noah. Grabe yun na baha. Imagine mo lahat ng area dito sa sanlibutan. Wala ka talagang makitang lupa, kundi halos tubig lahat. So, grabe yun na flood na nangyari sa history ng Earth. But dito natin makikita ang authority, ang power ng ating Diyos, ang hari ng lahat ng mga hari. Even in one of the greatest events of judgment in history, God remained on the throne. Nothing has ever removed God from His position of authority. So, nawala lahat, no? Ng mga, maliban kay Noah at yung kanyang family and yung nasave na mga hayop. Pero lahat ng hindi nakapasok doon sa ark, talagang nalunod, na-wipe out. Pero ang Diyos, siya po ay nananatili sa kanyang trono. He is in control. Itong verse na ito, nagpapaalala o nagtuturo sa atin. Ano man po ang mangyari sa mundo, our God is sovereign. He is in control. He remained on the throne. And nothing has ever removed God from His position of authority. Why? Kasi sabi nga po dito sa Psalm 29 verse 10, "The Lord sits as King forever." Ang ating mga leader dito, they will
rise and fall, 'di ba? Ang mga leader natin paiba-iba matapos ang kanilang termino. And even our circumstances paiba-iba. And even ang season natin dito sa Philippines, ilang season ba tayo, mi good Dave? Meron tayong dalawang season, 'di ba? Pero sa ibang bansa meron silang apat, no? Tag-ulan, tag-init dito sa atin. Doon sa ibang bansa may taglamig. So kahit iba't ibang season man po sa buhay, but our God remain as King forever. So itong verse na ito ay nagbibigay sa atin ng hope, ng confidence, ng assurance, ng stability, na anuman po ang mangyari sa mundo, He remain our God, who is great, powerful, and mighty. No? So, God remains King forever. This gives believers, you and me, confidence and stability na anuman pong mangyayari, He remain God. He is the same God. He is the same Jesus. Yesterday, today, and forever. And ito pang kagalingan, kaibigan, sa verse 11, the Lord will give strength to His people. So, pinapakilala niya una yung kanyang mighty power, yung kanyang voice. Kung sino siya, He is the King of all kings and the Lord of all lords. But He is the same God who give us strength. No, He give us power, who give us peace. So God does not only display power, but He shares strength with His people. Ito yung kagandahan, kaibigan, ng mga tao na may relasyon sa Diyos. So, with His people, kanyang mga anak. So, kung ikaw ngayon wala ka pang relasyon kay Lord Jesus, this is your time to come to God. No, nakikita natin, naririnig natin kung sino siya. Siya po ay makapangyarihan. Tigit sa lahat. Mahal ka niya. Kasi mismo ang kanyang anak ay kanyang ibinigay sa atin, si Jesus Christ. Naparito sa mundo. Siya po ay namuhay. Isang tao, ngunit nanatiling walang kasalanan. Siya po ay Diyos na naging tao at namuhay na walang kasalanan at nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Sinaktan at pinatay. At dahil po sa kamatayan ni Jesus, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, ng freedom, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ng kalakasan, ng hope, and peace. So, ang gawin lamang po natin, pagkatiwalaan natin siya, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Lord and Savior. Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sabi nga doon kanina, diba, He is the King forever. He remained on His throne even in the greatest event of judgment in history. So ito po, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang otoridad, ng kanyang kamay, na He is at work. So friend, habang mayroon pang pagkakataon, kung narinig mo ang magandang balita na ito, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Lord and Savior at hayaan mo na maghari siya sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong buhay. At simula ngayon, surrender mo na yung buhay mo sa Kanya at hindi na yung ikaw ang maghahari, kundi siya na po ang maghahari sa iyong buhay. At kung si Lord na yung Lord mo and Savior mo and siya na yung King ng buhay mo, ang pangako niya po, meron tayong buhay na walang hanggan, pag-asa,
kapayapaan, kalakasan na sa kanya lamang nanggagaling. So sabi niya, he shares strength with his people. Ano po bang ibig sabihin ng lakas na yun, Miga Jen? So yung lakas na yun, hindi lamang po lakas lang na makalakad tayo, but this is the strength na maka-endure tayo, makapagpatuloy tayo kahit anuman pong season ng buhay natin. That strength give us courage. Lalo na ngayon, no, sa ating paligid, sa ating mabalitaan. Nakakapanglumo yung mga balita na marinig natin. But God give us the strength and courage to endure, to continue. And hindi lamang po lakas yung binigay ng Diyos, but He give us peace. Ito yung biblical peace. Napakalalim ng kapayapaan na ito, na even in the midst of problems, challenges, ma-experience pa rin natin ito. So, biblical peace is deeper than the absence of problems. It is the rest in the soul, confidence in God, calmness in the middle of uncertainty. So, ibig sabihin, hindi sinabi na kung tayo ay meron ng Kristo, wala ng problema, meron. Wala ng pagsubok, meron pa rin. Pero in the midst of these challenges, problems, and tests sa ating buhay, we have peace in God. We have peace with God. Dahil po kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, si Jesus po ang Prince of Peace. Wow. Ganda, no? Ganda ng katotohanan na ito. Dalawang verses lang, pero napakalalim ng meaning nito sa buhay natin. So, tandaan natin that God remains sovereign over all history. Tandaan mo, nothing happens outside His authority. And even in the midst of all challenges that we face, God strengthen us. God give us peace. Peace that transcend all understanding. Na mag-guard sa ating puso at isip. Peace is not found in circumstances, but in relationship with Him through Jesus Christ. At dahil meron tayong relationship kay Jesus, He will fulfill this promise by giving peace that the world cannot give. So, para sa ating application, this time, kaibigan, kung narinig mo ang magandang balita na ito, hayaan mo na maghari ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Even tayo po ay nasa gitna ng uncertainty, challenges, always remember that God is still on the throne. Continue to trust Him, to depend on Him, because He is your strength, He is your refuge, He is your life, and He is your peace. Continue to spend time with Him in prayer and in His Word. This time, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, itinataas. Dahil po sa inyong makapangyarihang pangalan. Wala po kayong katulad. At salamat dahil ipinakilala niyo po ang inyong sarili sa amin. Pinakilala niyo po kung sino po kayo ng previous na pinag-aralan namin sa Psalm 29 verse 1 to 9.
Pinakita niyo po ang inyong kapangyarihan, ang inyong otoridad. And now, pinapakilala niyo po ang inyong sarili bilang isang hari. Sovereign God, in control. At naghahari magpakailanman. You are the King of all kings and the Lord of all lords. Hindi po kayo nagbabago. And you are the source of our strength. And you are the source of our peace. Thank you so much, O God, na narinig at natutunan namin ang magandang balita na ito. This afternoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba. Nagre-rely po sa inyo. Dahil apart from you, wala po kaming magagawa, O Diyos. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Help us that every day we will acknowledge you as our Lord and Savior, our source of strength, source of life, source of peace. Even nasa gitna po kami ng mga pagsubok, mga problema, even mga nangyayari sa mundong ito, we will continue to trust in you alone. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magtiwala po sa inyo, O Diyos. Ngayong hapon, dinudulog po namin sa inyo ang aming mga prayer concern. Kami po ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos na nagahari sa mundo. Continue to reign, Lord, even in our country, the Philippines. Ikaw po ang maghari. Ikaw po ang continue na nag-stand and the same time, hipuin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat leader po namin. Stand in the truth. At magtiwala po sa inyo. Tayo niyo po ang aming mga leaders na magawa po nila ang kanilang mga responsibilidad. Lord, we pray bawat pamilya, bawat churches, and even bawat individual, Panginoon, help us to stand in the truth, to love you more, to acknowledge you in our lives, to spend time with you, Lord God. Kasi wala po kaming ibang mapagkatiwalaan, wala po kaming ibang hope kundi ikaw lamang, O Diyos. And we pray sa mga kaibigan namin na nasa banig po ngayon ng karamdaman. We pray for Ma'am Ellen Alvero, for Mami Vilma, Pastor Alex, Kuya Edgar, Nanay Lita, lahat po ng mga tagapakinig po namin na meron pong karamdaman ngayon, bisitahin niyo po sila. Thank you na ma-experience po nila ang inyong healing touch, ang inyong comfort, ang strength, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo in the midst of sickness, in the midst of pain. Even yung mga nasa hospital or saan man po sila ngayon, tulungan niyo po sila na magtiwala po sa inyo. And let your will be done. Those people also, Lord God, na nangangailangan financially, I pray for your provision. Thank you that you are our God who will supply our needs according to your riches in Christ's glory. And we pray sa lahat po, Panginoon, na nalulungkot ngayon. Andyan po sa sitwasyon na siguro na wala ng mahal sa buhay. May mga problema, may mga pinagdadaanan. I pray for your comfort, strength, and peace.
na kanilang mararanasan, O Diyos. Because you are our God, the God of all comfort, the God of our, the source of strength, and the source of peace. And also we pray sa mga celebrators, ikaw po yung mag-bless din po sa kanila, sa mga bumabiyahi po ngayon. Ihatid niyo po sila safe and sound sa kanilang paruroonan. And also we pray ang ministeryo po ng FEBC. This coming June, we're celebrating our 78th anniversary. Gabayan niyo po ang lahat ng committee, Panginoon, ang bawat team, and even ang mga participants. Salamat na marami pa po ang mag-support sa ministeryo po ng FEBC. You will raise more leaders, you will raise more partners and supporters, Panginoon. And Lord, sa mga current na partners namin, patuloy niyo po silang pagpapalain, patuloy niyo po silang i-bless anuman po ang kanilang ibinigay. Ibalik niyo po sa kanila siksikliglig at umaapaw po ng mga pagpapala. And also we pray sa lahat po ng ministeryo po ng FEBC, lahat ng mga regional station, shortwave broadcast, media network services, Papuri Ministry, FRR, sa lahat po ng department. Ikaw po ang Diyos na manguna at patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa. Ang aming leader, si Kuya Lucho, lahat ng board, si LG, and even legal counsel po namin, pagpapalain niyo po, gabayan niyo po, bigyan niyo po ng wisdom. And also lahat ng aming mga tagapakinig, pagpapalain niyo po ang bawat isa na nakikinig, Panginoon, ng ministeryo po ng FEBC. Ikaw po yung magbigay ng kalakasan and mag-raise pa ng maraming supporters and partners and also listener. Hindi lamang po sa radio, but Lord, sa online, sa lahat po ng media, Panginoon. Salamat na ikaw po ang maihayag sa buong mundo until all have heard. Maraming salamat na lahat ng ito ay aming maidulog sa inyong pangalan. Matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Alas 4 ang ating oras, mga kaibigan. Ang bilis po ng oras natin. Pero maraming salamat dahil andyan ka. Bye-bye sa programa po natin. At sinamahan niyo po kami dito sa 1062 DXKI. Ako po ang inyong nakasama sa programang Pagpamalandong, Miga Jen Robles Librado. Tandaan natin na sa anumang pong sitwasyon ng buhay natin, God is in control. God bless you po and happy weekend sa lahat ng mga kaibigan natin. May the Lord strengthen you and bless you with peace today.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan, alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host,

0: isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Biyernes dira sa imo abyan. Mainit sa labas. Ginaparamalhas gid ako. May lang nakasulod na ko diri sa malamig nga aircon. Kumusta ka dira? Naka merinda na. Ano merinda mo diri Kuya Anson? Nami maruya. Ay, may pancake or hot cake to kagina si Nico Dave. Nami to merindahon karon ba. Ayan, palamig-palamig sa hapon. Amo ni nga mainit nga panahon. Updanay naman kita sa sulod sang 30 minutos diri sa aton panghapon nga balitaan. Di ako, ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Magadulong naman sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon hasta alas 4:30. Hello kay John D. Dara sa Jensen. Balita! Kita dari sa BKIP. Sino pa ang gapamatida subong? Hello kag happy listening dara kay Nanay Lita, Pastor Jerry, mga friends naton sa may namnama Ate Janet, mayong hapon da sa imo. Dara man sa kipalbig kay Ate Janet kag Kuya Edu, good afternoon. Say present. Dara sa may sentrala Kuya June kag Ate Edna di masuay. And Kuya June Manalo, mayong hapon kay Sis Joycey, kay Joanne, kay Sis Riza, Sis Ligaya, mga friends na dara sa may Sorala. Also, dara sa may Isulan, Mami Vilma, kapod dara kanday Sis May kag Brad Boyet. Good afternoon manda kay Ma'am Ivy, kay kay Sir Dennis. Kanday Maring Abe, Paring Ray, good afternoon. Dara sa Takurong, kanday Pastora Malu, Pastora Jade. Happy listening manda sa inyo. Mami Presi sa Cavite, magandang hapon po. Always na siya nag-subaybay sa aton mga programa diri. Si Ate Mina, Pastora Luz, kag Pastora Mitch, dara sa Tupi. Si Sis Mitchie man, diri sa Coronadal. Sa imo abyan nga always nakatutok. Yun, nag-okay na ito na FB Live. Nakalusot na gid. Hindi na abi daw. Kakamang ang aton internet connection. Mag-intry na liwat ni Kuya Anson. Pwede na kita. Makakonect da sa aton na FB. Sinong una gid? Ayun, si John Digid. Ang present always. Hi, Migo Jandy. Kita kits. Mapadyan, saan man kami karun ba? Sa aton nga, mga pahibalo, ari si Miga Jen sa Action Line. Take note, may mga schedule ha, sang power interruption, ang Socoteco 1. So, check nyo ba si affected ang inyong area. Ari ang Action Line, aton mga public service announcement.
1: Action Line.
2: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose sa May 21 sa Purok Sentro kag Upper San Isidro. Sa May 22 dira sa Purok Mabinoligon, Maawain and Upper San Jose. Sa May 26 dira sa Lower San Jose, Tinago kag Boundary. Sa May 27 sa Purok Riverside, Lower Kadidang kag upper kadidang sa May 28 sa Purok Upper Supon and Lower Supon. May 27 sa Purok Riverside Lower
1: Action.
2: Kadidang. Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 24 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan sa San Isidro substation, particular ang feeders 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, kag 15-6. Sa May 24 sa gihapon from 2 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Lamsugod substation, particular ang feeders 14-1, 14-2, kag 14-3.
1: Action! Line!
2: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Side and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action line.
2: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsrgen FB page.
1: Action! Line!
2: Ang Haygay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9288.
1: Action! Line!
2: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons' Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
1: Action! Line!
2: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
1: Action! Line!
2: ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Kung may ara ka mo mga pamangkutanon, mag-connect lang diri sa aton FB page, 1062DXKI-FEBC Radio.

0: Alas 4:17 ang aton takna abyan.
1: Balita kag iban pa
0: sa aton nga pagpadayon. Diri kita sa aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo. Balaan mo.

0: Naranasan mo na bang sumunod sa Diyos na siguradong sigurado ka na sa direksyon na nais niya para sa iyo? Pero hindi mo maintindihan kung bakit ka dun dinadala. May mga pagkakataon na nauunawaan mo kung ano at kung saan ang direksyon, pero hindi mo mawari kung bakit. Mahalagang tandaan na hindi lamang nakatuon ng Diyos sa nais niyang ipagawa para sa atin. Kadalasan sa likod ng isang utos ng Diyos ay ang mataas na plano na hindi natin madaling makita. Kadalasan din kaya nahihirapan tayong unawain ang gustong mangyari ng Diyos ay dahil nakatuon lang tayo dun sa ano ba ang dapat nating gawin. Tapos kapag ginagawa naman natin, eh hindi na natin maintindihan kung bakit parang may iba pang gustong mangyari ang Diyos. Ang sagot dyan ay ito, hindi lang yung pinapagawa ng Diyos ang mahalaga sa Kanya, kundi ang paghubog sa ating pagkatao. Sa bawat pagsunod ay kalakip dapat ang pagbabago at paglago. Kaya minsan, simple at madali lang naman sana ang gagawin, pero tila humihirap. Kasi kahit akala natin na tapos na ang gagawin, eh hindi pa siya tapos sa paghubog sa pagkatao natin. Merong karanasan sa lumang tipan kung saan ang bayan ng Israel ay hinango ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto sa pangunguna ni Moises. Bahagi ito ng isang malawak na kasaysayan ng katapatan ng Diyos. Mula sa katayuan bilang alipin ay naisto pa rin ng Diyos ang kanyang binitawang salita na dadalhin sila sa lupang pangako. Eh sino nga ba naman ang ayaw mahango sa pagkaalipin at malipat sa isang lupang sagana na kung saan sila magkakaroon ng kalayaan? Hindi na kailangan pag-isipan kapag tinanong, di ba? Pero mahalagang tandaan na hindi lamang sila gustong dalhin ng Diyos sa lugar ng kalayaan at pagpapala, nais din ng Diyos na sila ay palaguin sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayari ay hindi lamang nakasentro sa paghango ng Diyos sa mga Israelita, kundi sa mas malawak na plano ng Diyos na lalampas pa sa henerasyon ng mga tao noong panahong iyon. Ang sabi sa Exodus 14:31, nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Ilang bagay ang dapat maunawaan. Una, hindi lang mahalaga sa Diyos ang iyong patutunguhan, mahalaga sa Kanya ang iyong pananampalataya. Pangalawa, ang paglalakbay ay bahagi ng preparasyon ng Diyos. Sa iyong buhay, hindi lang mahalaga na malampasan mo ang isang pagsubok. Importante din na makita mo ang paghubog ng Diyos sa iyong pagkatao habang ikaw ay sinusubok. Pangatlo, bahagi ng proseso ng paglago ay ang makilala ang Diyos na hindi lang sa pamamagitan ng Kanyang pinahayag, kundi maging sa Kanyang ipinaparanas. Pang-apat, pinapakita ng Diyos ang Kanyang kasapatan, na siya lamang ang dapat pagkatiwalaan. Totoo na kadalasan sa pagsunod sa Diyos ay maraming hindi maintindihan. Subalit dapat tandaan na ang Diyos ay talagang karapat dapat pagtiwalaan. Laging tandaan na may layunin ng Diyos na kadalasan ay hindi natin maintindihan, pero ito ay palaging para sa ating kabutihan. Kaya, asa ka pa ha?
1: Balita kag-iban pa!
2: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. May mayogid nga tinutuyo ang Ginoo sa tanan ng mga ginapahanugutan niya sa aton nga kinabuhi. Ina para magtubo pagid kita sa aton nga pagsalig dira sa iya kag mag-grow sa aton nga walk with the Lord. Ayan, ara kita sa molding process. Good day, Mommy Pressy. How are you po? Happy listening po sa inyo dyan. Sa pagpadayo naton, dito na kita sa aton balitaan portion.

Maayong hapon liwat, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Mayo 22, 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita.

0: ni Gadjoy Gawayan, Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, 134 nga mangunguma sa Coronadal nakabaton sang calamity assistance halin sa LGU. 586 ka surrendery sa South Cotabato na buligan sang Kapayapaan Angat Center. South Cotabato target mangin coffee hub sang Region 12. MSU Gensan naglunsar sang electric tricycle system sa sulod sang campus. Radio reporter ginluthang paginbawian sang kabuhi sa BARM. Sanitary landfill natiphag isa patay, duha pilason, duha missing. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagapadayon ang paghatag suporta sang lokal nga gobyerno sa mga mangunguma nga naapektuhan sang pabag-o-bag-o nga panahon matapos nakabaton sang calamity o calamity assistance ang 134 ka mangunguma halin sa nagkalain-lain nga barangay sang syudad. Iniwat ang payout sa City Hall lobby sa pagpanguna nanday Mayor Erlinda Araquel kag Vice Mayor Maria Esther 14 kaupod ang pila ka konsehal sang syudad. Kada benepisyaryo nakabaton sang ayuda nga nagabalora sa 1,000 tubtob 3,000 pesos depende sa kalaparon sang ila ginauma kag sa damyos nga tugas sang malain nga kondisyon sang panahon. Suno sa City Agriculture Office ang listahan sang mga benepisyaryo nakabase sa report kag rekomendasyon sa mga opisyales sang barangay nga nagsumite sa talatapan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nabuligan sang Kapayapaan Angat Center sang South Cotabato ang 586 nga surrendery sa probinsya. Suno kay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Chief Sonia Bautista, kabahin ini sang kampanya sang gobyerno para sa kalinong kag reintegrasyon sa mga anay rebelde kag violent extremist. Base sa tala, yara sa 546 ang anay rebelde, samtang 40 naman ang anay violent extremist nga voluntaryo nagsungka sa gobyerno. Sa kabugusan, 253 na ang nakatapos sa reintegration kag de-radicalization program. Suno kay Bautista ang programa isa ka 55-day crafted program kung sa diin nagapabilin sa pasilidad ang mga surrendery. Lakip diri ang pulo kadlaw nga de-radicalization program nga ginsundan sang reintegration program sa tinutuyo nga mabalik sila sa normal kag malinong nga pangabuhi. Ginaduso suno pa ang holistic approach kung sa diin nagabuligay ang nagkalain-lain nga partner agencies para madulong ang kinahanglan nga serbisyo kag suporta para sa mga nagsungka. Gintagaan ligwa ni Bautista nga importante ang pagpabilin sang peace and order sa probinsya. Bisan aminado sila nga hangkat gihapon ang sustainability sang mga programa, monitoring sa ground kag dire-diretso nga implementasyon sang mga serbisyo para sa mga former rebel kag surrendery agod mabuligan ang mga ini na makaumpisa liwat sang malinong nga kabuhi. Formal na nga ginlunsar sang Mindanao State University General Santos kag multi-purpose cooperative sini ang electric tricycle o e-trike public transportation system sa sulod sang campus sang Martes. 5 ka electric tricycle ang ginbutang sa operasyon para magserbi sa mga estudyante magtutudlo kag katapos sang universidad. Magalibot ang mga ini sa rotational route halin sa nagapanguna nga gate mag-agi sa mga nagapanguna nga kolehiyo kag talatapan sang administratibo nga opisin o sa talatapan administratibo bag umagbalik sa ginhalinan. Isip pagpakilala sa bagong sistema, naghatag ang universidad sang libreng sakay para mga, sa mga estudyante, faculty kag staff halin Martes hasta Miyerkules. Nagpahayag sang suporta si MSU Jensen Chancellor Sidik Abantas sa proyekto nga nagaduso sang sustainable mobility sa sulod sang campus. Sunod sa opisyal, tinutuyo sang proyekto nga mabuhinan ang carbon footprint sa universidad samtang ginapaayo ang adlaw-adlaw nga transportasyon sa sulod sang campus para sa mga estudyante kag bisita. Sa ulihing nga balita lokal o sa dugang nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka radio reporter bangod sa pagpangluthang kagabi sa banwa sang Malidegao bang sa Moro Special Geographic Area sa probinsya sang Cotabato. Ginkilala ang biktima nga si Nestor Micator, reporter sang Empire Radio sa poblasyon Pikit, isa sa 17 kabanwa sa Cotabato Province. Magluwas sa iya trabaho isip mamamahayag, nagserbi man ini nga barangay official sa barangay Fort Pikit nga sakop sang Malidegao. Imposil ini kag napatay sa isa ka lugar sa nasambit nga barangay mismo. Hugot nga ginakondinar sang lokal nga gobyerno mga kapareho nga mamamahayag sa probinsya ang pagpatay kay Micator. Padayon ang investigasyon sang PNP agud matumod ang motibo sa pagpanglutang paghibaloon kung may kaangtanan ini sa iya propesyon isip radio reporter. Sa ulihi nga balita, ginbawian sang kabuhi ang 31 anyos nga basurera, duha ang pilason samtang duha ang senior citizen nga missing matapos natiphag ang malabukid nga basura sa sanitary landfill sa Barangay Carmen, Tugbuk District, siyudad sang Davao. Sa report sang Davao City Police, ginkilala ang napatay sa pangalan nga Cristel, residente sang Barangay Carmen. Ang duha nga napilasan, ginlakipan sang isa ka 16 anyos nga lalaki kag babayi nga yara sa husto nga edad, puro residente sang komunidad. Padayon ang search operation sang otoridad sa duha pa ka missing nga senior citizen. Agahon, sunod sa Davao City Police sang natabo ang pagtiphag sang sanitary landfill sa lugar. Sunod sa kapulisan ang pagtiphag sang bukid sang basura, gintugas ang natipon nga tubig sa sanitary landfill, tugas ang mabaskog ng mga pag-ulan sa syudad sang Davao. Samtang isa ka balay ang natabunan man sa insidente, kag kabugusan nga 124 ka pamilya o 374 ka individual ang naga-star lapit sa landfill ang ginpaidalom na sa forced evacuation. Padayon ang pagpanagtag sang relief goods sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Amuyad to ang aton madulong mga informasyon sa aton balitaan diri sa balita kagiban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magsunod na ang hudyat balita with 702 DZAS.

0: sa mga police unit sa mga lugar na prone sa baha at landslide sa mga local disaster council upang makapagplano na ng preemptive evacuation, traffic management at rescue operations. Nagpaalala rin si Nartates sa lahat ng mga commander na inspectionin ang mga rescue equipment, maghanda ng deployment teams at panatilihin ang kahandaan 24/7 para tumulong sa rescue, evacuation at humanitarian operations. Kasabay din ang paghimok niya sa mga residenteng maapektuhan na manatiling alerto at mag-monitor sa mga abiso ng pag-asa at mga lokal na otoridad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Panukalang electronic na paglahok ni Senador Bato de la Rosa o Ronald de la Rosa sa impeachment proceedings malabong maaprubahan ayon kay Senador Lacson. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Tiwala si Senador Panfilo Lacson hindi papayagan ng mga senador ang panukalang payagan si Senador Ronald de la Rosa lumahok at kapagdakay bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Lacson, pinapayagan lamang ang virtual participation ng mga mambabatas kapag ka ang kondisyon ng lipunan ay nasa kalagitnaan ng malawakang emergency at forced majeure o minsan ay tinatawag na act of God na tulad ng COVID-19. Bukod pa rito, anang senador, maantala ang mga trabaho ng mga senador kung babaguhin pa ang mga alituntunin sa impeachment trial, pati na rin sa regular na gawain ng Senado. Nananatiling nakabinbin ang panukala ni Senador Rodante Marcoletang payagan si De La Rosang lumahok virtually sa sesyon ng Senado at sa impeachment trial. Nakabinbin ito sa Committee on Rules. Ayon sa isang mapagkakatiwala ang source ng Senate media, hindi rin mapapayagan ang virtual participation na ito batay sa mga umiiral na alituntunin ng Senado. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na kahit pa hindi dumalo ng personal sa mga pagdinig sa Senado si Vice President Sara Duterte Carpio, ay magpapatuloy ang impeachment trial laban dito. Aniya, nakasaad sa Senate impeachment rules na maaaring ituloy ang paglilitis kahit hindi magsumite ng sagot o hindi humarap ang Vice Presidente at ang kanyang legal team. Dagdag pa nito na otomatikong ituturing na not guilty plea ang hindi pagdalo ni Duterte sa paglilitis. Binigyan din ni Luistro na maaaring maging disadvantageous sa depensa ng Vice Presidente ang patuloy na paglaban o pagliban nito dahil mahalaga ang pagharap at pagsagot sa mga alegasyon sa impeachment proceedings. Matatanda ang sinabi ng kampo nito na nakadepende ang pagdalo ng Vice Presidente sa pangangailangan ng korte.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senator Aimee Marcos dapat huminto sa pagkakalat ng walang basehang issue sa halip ay tutukan ang nalalapit na impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Huminto sa pagsisinungaling, harapin ang paglilitis. Ito ang panawagan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kay Senator Aimee Marcos na huminto sa pagkakalat ng walang basehang issue sa halip tutukan ang nalalapit na impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ng pahayag si Asidre matapos sasabihin ng senadora ang umano'y paggalaw sa constitutional amendments ay layong palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagpigil sa 2028 elections. Ayon sa mambabatas, dapat hintuan ni Senator Aimee na alarmahin ang publiko sa walang basehang kwento at political fiction. Katotohanan anya ang nararapat sa mga Filipino at hindi takot. Dagdag pa ni Asidre, walang saysay ang pagkakalat ng mga inventong conspiracy theory habang may malinaw na tungkuling konstitusyonal na dapat harapin ng Senado bilang impeachment court. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon, hindi anya maaaring tumakbo si Pangulong Marcos sa 2028. dapat anyang nakafocus sa paghahanda ang Senado para sa impeachment trial sa halip na payagan ang political drama at manufactured panic para lamang mangimbabaw ang diskurso sa publiko. Nagpaalala si Asidre sa mga senador sa milyong Pilipino ang umaasang paninindigan ang konstitusyon at magsasagawa ng impeachment trial na may kaseryosuhan, walang kinikilingan at respeto sa tamang proseso. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senador Aquino tutol sa planong dagdag singil sa maliliit na negosyo bago pa man mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Kinontra ni Senador Paulo Binigno Aquino ang plano ng Department of Trade and Industry na mag-atas ng dagdag bayad sa paraan ng paghingi ng permiso sa ahensya bago pa man mailabas ang mga produkto ng mga negosyo. Ayon sa DTI Administrative Order, kailangan muna ang permiso ng ahensya para sa lahat ng advertisements at sales promotions bago mailadhala o mailabas sa merkado ang mga produkto. Ayon kay Aquino, magpapabigat ito sa maliliit na negosyo at online sellers na nahihirapan na nga sa krisis sa langis at mataas na gastusin sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ayon sa panukalang department order, maaaring kailanganing kumuha ng permit at magsumite ng aplikasyon ang mga negosyo nang hindi bababa sa 30 working days bago maglabas ng mga advertisement kabilang ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards at promotional campaigns. Saklaw nito ang parehong traditional at digital advertising platforms kung maipatutupad. Si Aquino ay kilalang sumusuporta sa medium at maliliit na negosyo at siyang may akda ng Go Negosyo. Ang Go Negosyo Law ay nagbibigay sa medium, small at micro enterprises o MSME na bubuo ng 99% ng mga negosyong nag-eempleyo at nagpapatrabaho sa bansa. Diin ni Aquino, ang MSMEs ay may kakayanang mas magkaroon ng pagkakataong makapasok sa merkado at makakuha ng perang pangnegosyo, maglaan ng mga training at capacity building programs at magpadali sa proseso ng pagpaparehistro ng mga negosyo para sa mga negosyanteng nagsisimula o nagpapalawak ng kanilang mga negosyo. Dagdag pa ng senador, imbis na pabayaang makapasok sa merkado ang mga maliliit na negosyo para madagdagan ang kita nila, lumilikha pa ang DTI ng dagdag na pasanin at proseso na hahadlang sa kanilang pagpasok at paglago sa merkado. Ayon pa kay Aquino, imbes na tugunan at ayusin ang mga mapaninlang na advertisement, nagdadagdag pa ang ahensya ng panibagong pasanin at karagdagang byurokrasya sa mga negosyo, lalo na sa MSMEs. Mahalagaan niya ang consumer protection na isa sa mga pangunahing tungkulin ng DTI, subalit dapat ay sub-targeted, praktikal at naaakma ang mga regulasyon nito. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Department of Education o DepEd ang katiyakang lalahok sila sa nalalapit na ASEAN Work Plan on Education 2026-2030. Ito ay ang pinagsamang mekanismo sa rehiyon ng Asia bilang pinag-isang solusyon para sa learning recovery sa mga kasaping bansa. Sinabi ng ahensya na susuportahan ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapanukalang palawakin sa buong rehiyon ang mga epektibong estratehiya sa edukasyon. Naglalayon din itong makatulong sa pagpapaunlad ng edukasyon sa buong mundo. Matatanda ang itinatag ang Education World Forum noong 2002 bilang pinakamalaking pagtitipon sa mundo ng mga ministro ng edukasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagsagawa ng aerial inspection si House Speaker Faustino D. III at mga miyembro ng House Committee on Government Enterprises and Privatization sa Northern Sierra Madre Natural Park sa Isabela. Ito ay bilang bahagi ng pagtutulak ng mas matibay na proteksyon sa Sierra Madre. Tinignan nila ang kalagayan ng kagubatan, watershed, biodiversity zones at mga komunidad na apektado ng illegal logging at climate change. Kasabay nito ay sinusulong ng Kamara ang House Bill No. 3538 na magtatatag sa Sierra Madre Conservation and Development Authority na isang ahensyang mangangasiwa sa pangangalaga, rehabilitasyon at sustainable development ng Sierra Madre.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nakatakda na ang paglipat sa relocation site ng higit 70 pamilyang naapektuhan ng konstruksyon ng North to South Commuter Railway Project. Ito ang kinumpirma ng Department of Transportation. Layunin nitong bigyan daan ng konstruksyon ng railway system mula Clark International Airport sa Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Sinabi ng ahensya na lilipat ang mga ito sa Building 1 ng San Fernando View Residences na mayroong halos 300 units sa 4 na gusali. Ginawa ng ahensya ang relocation site katuwang ang National Housing Authority. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 61 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 72 centavos, Australian dollar 44 pesos and 4 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 23 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 41 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FABC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 22 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FABC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Real travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels. It's another day here in Macau and mag-e-explore na naman tayo for today's episode. I'm Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our third episode in our Macau travel series. In our previous episodes kasi, I shared to you guys a very practical step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong and all the details you should know when taking a bus from Hong Kong to Macau. So, nandun yung how much yung fare papunta, ano yung mga sasakyan going there, what are the ways to go there. So, check that out. Check that episode, guys. And I remember sa last episode natin, I also shared to you guys some practical travel tips if you're going to Macau. So, shinare ko naman dun yung mga tips on

خفيف لا بيدي تشاتو ديغا موديل فنيت نتوتي بون كافي ادواتا كمستا يدي اوراساني كو تي سبلا غامغمدا نتي غاموني مو ناغين يوغو ديت نا اوراس كي تو بروغراما بروغراما دن بلان بون كافي ادواتا دي ني دي 1062 كيلو هرتز تي اكس كي اي Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Delflanek, pas toti munan, toti bong, pasalamat to di dua tadi, kafini mo ang dilawil to, balo di chimpo to, ta tambuan mulen, na gara ta toti bong agtabangan na ni, di gito dada mga uma, no? Kaman lahaw dada mga umadi orasan ni gara guta gara mo tama yan land preparation la para malila ko ti det dali falu de di umada da agul tafaya saging dad asnabaw na ko ti gamo a falu de eh ko di ka flabi na nito ti a few panahon to minute italubutan na balfabi medyo magmulan by at pasalamat na to ta balansi gito a panahon na to tibong pasalamat to di dua tayo eh balo medyo magulo political system to din di Pilipinas by kre to kadado non istorya lawil to na balo manta minsan la alian gamble pabor di gito rad na tabo di sosyudad to by noon that bahagi gito istorya lawil to fitu duata kafien di gito di nos nagtilaw to kadado di gumne di pamilya di EL di red blessings di red nga to di galabuk di ikal di lawil to kaman natabu oye di kafir adwata dilawil to balo man ta fa to gito to ti bong nun problema di banwe bay ko to tiniem dari flapos na kaldi ka flabin sana ti to ti ka feed wata dilawil to balo gusto nun bong frasan bay ko funiem sana kalnawa to ye fitin di gito di ka feed wata dilawil to di ka flabin ani di kreren falminge di gito kuti sabla gamo gumne tigamo ni mo afgafat gudo greetings special greetings ko dari dogumda di barangay Tubing Tupi South Cotabato di kre red flannel tobla ande di red flaming gito di red magot di gito banwe na dad leader to di dad simbahan dal pastor Malida and family Derek Tubing Grace Calvary Church kreden members to de kreda tamdo di Sunday school teachers to amda di rad nga di folam nok di rad tua di rad da grupo to de da simbahan de dale pastor Jimmy Numunta dale pastor Mario Ligante dale pastor Marang di dada simbahan to de Fiflabi di gamo kredad ka barangay to de di barangay Tubing Fiflabi di gamo dada flanek ko dahi ko gi dahi hinablos ko dahi dahi brother Dandy Ugkal dahi brother Danilo Ugkal Joey dahi Richard kererad daga ko gi dahi kuni Tilde kuni Malida kuni Malida kuni Kambang and family dahi brother Vicente Til and family dahi manong Saro Tilde dahi manong Dal dahi manong Ufing Francisco Malida Senior Dalagrigi, Francisco Malida Jr., Gina Magdagasang and family, dalo brother Nestor de, kreayo de, falmingi fiyo flabi, biyernis, digamo, dal flanek ta de, di atbangan, kanila, pastora Dulos and family, pastora, dalo pastor Bide, sahagon and family, dalo pastor Ronnie Dalig and family, kreayad members to de, di, at bangan dali sila family mafabi de opisina go girly sila no kreda falminge
di gito na eh, dinirepalian, no, palian Calvary Church na imbag nga malam kada kayo amin Apo, no, Espiritu Family dyan, pinangunahan niya ni Pastora Johnny Labuaya and family, dahil Brother Malida, Junjun, grego nun camp yude Ripolonuling, God bless diga mo, kabay pa ayira young people to, no, pasalamat ato dunun dad activities to gambatan tayo, no, para lumalim yung ating kaugnayan sa Panginoon, para yung foundation ko flow authority duwata maging matibay, para maliban na makakakilala tayo ng iba pang mga young people, para mas lalong tumbay ang pundasyon ng ating pananampalataya at makilala nating lubos ang ating Panginoong Hesukristo. At pinapasalamatan natin yung ayumimo dad gambatan niya dad youth camp, no, para gnamit at watalar eh, para gamtabang di gito kaman dad nga young people, young professionals, to tibong pasalamat to didwata sa lahat po ng na mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook, no. Do Bert Labuaya, ti programa Bong Coffee Advata. Pinapasalamatan din natin yung partnership program natin sa 1062 DXKI sa tulong din ng Far East Broadcasting Company ng FEBC Manila. Pinapasalamatan natin ng Panginoon sa tulong at pinahintulutan tayong marinig sa himpapawid ng 1062 DXKI ang programang Bong Coffee Advata. Gamit ang lingwahe natin, dadblaan, no? At maririnig dito sa 1062 DXKI. Pasalamat ato di ka feed wata. Di gito, no? Medyo mainit ang mga balita ngayon. Kugara to ay mga updates tayo, no? Before ato nga to, di gito San Fala. Amnito dasal tabang di ari duwata. Duwata mga mitalangit, salamat. Di ka flabby na ni, di ka film, di gami. Di programa Bong Coffee Advata. Nagnamit ang programa ni Lord para fellowship me dini on air. Dimda di alas 5 imidya kal alas 6 imidya ka Flabin. Biernes, salamat di programa ni. Nasinsyam gamit ni dad go la si kof me deri ge di dad salak me. Al nanubam dad fandam me. Dad fufong me Lord. Di go kulang me deri ge. Di kafaldam me. Di kayum me. Di talo me. Naridad ni mo mi. Alhano bang gamig namit ang programa mani. Nagdamit ang talo para gamtabang di katsato florid wata. Di panahon na ni. Kreo mi Lord. Falminga. Managal gamtabang di gami. Balam gamit gis. Physically, emotionally, na spiritually Lord. Para makasurvive kami. Anirad na panahon. Kliro. Salamat Lord di kafium di gami. Fnimikreo ang dagitan. Tira kayo tam tulos ng Jesus Christ. Amen, no? May mga pinakamainit na sitwasyon o updates ng politika natin di linggo ni, no? Anire bulan Mayo. Number one, to minute ay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakamainit na usapin ngayon ay ito, impeachment trial ng ating Vice Presidente. Diyan sa Senado, nagsimula na ang Senado bilang impeachment court habang lumalalim ang bangayan sa pagitan ng kampo nila Vice President Duterte at administrasyon ni Presidente, no, Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa mga aligasyon laban kay Duterte ang maling paggamit ng funds at iba pang pag-abuso sa kapangyarihan, pero itinanggi niya ito at sinabing politically motivated ang kaso. Doon na nito, ti muna minute balita di orasan na ni. So galwan ay ang kaso ni Presidente Bato, Presidente Senador Bato de la Rosa sa ICC, no? Si Senador Ronald de la Rosa ay hinahanap kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa anti-drug war noong panahon ni Rodrigo Duterte. Pero atakan siya yung kwa natin noon, yung director ng PNP, no? Pero tinanggihan kamakailangan ng Korte Suprema ang kahilingan niyang pigilan ang posibleng pag-aresto. Nagdulot ito ng tensyon sa Senado at dagdag na political instability. Ito, magulo, political
politika to din ni Pilipinas, no? So ito po yung mga sitwasyon gatlon pagbabago ng liderato sa Senado, no? Garata napalitan ni Tito Soto, napalitan si Tito Soto bilang Senate President at pumalit ay si Alan Peter Cayetano matapos ang controversial Senate voice o vote nitong Mayo. Nakikita ito ng maraming analyst bilang malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings doon na niya. Then, nagfatan, lumalakas ang Duterte opposition bloc. Yung kakampi Duterte deri Senado, lumalakas. Then, inilunsad din ang bagong opposition coalition na RAGE, coalition pinamumunuan ni Sebastian Duterte. Layunin nitong suportahan ang political comeback ng Duterte camp at posibleng paghanda sa 2028 presidential election. Ano pa? Itong mas mainit na geopolitical tensions. Patuloy rin ang malalaking military exercises ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan 2026. Kasabay ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kasama rito ang paggamit ng advanced missile system at drone warfare simulation. Ano pa? Ang limon. Energy at economic concerns natin. May bahala rin tungkol sa posibleng rotating brownouts dahil sa kakulangan ng power supply at matinding init ng panahon. Nakaka-epekto ito sa ekonomiya at pagiging issue rin sa politika dahil sa pressure sa administrasyon na resolbahin agad ang energy crisis ng Pilipinas. So, doon na ni situation Pilipinas to. Pilipinas nating mahal. Magulo ang politiko, issue doon. Tinitingnan ko kanina, nagpag-usalina tayo sa araw na to. Medyo nagmahal ulit ang gasolina. So, doon na ni situation Pilipinas, no? Marami tayong nakikita ni Tito Darius Facebook. Balo la palabasa to di balita. Makita na natin yan sa mga nagpe-Facebook, sa mga YouTube, sa mga nagra-radyo. Doon ang sitwasyon ng Pilipinas natin. Magulo ang politika, no? Within fact, yung request ni Senator Bato de la Rosa na gagamitin yung lahat ng posibleng gagamitin niya ay balo ayom nintabang de the Supreme Court. Tumanggi ang Supreme Court at ngayon pinagpatibay ang yung issue ng arrest warrant ni Bato de la Rosa ng ICC. Kung niya yun eri balita, balo NBI na PNP ay magagawa sila ng pagtugis kay Senatora Bato de la Rosa. Which is, kung niya tayirad batikan na abogado ng depensa ni de la Rosa, ay kuni ito, kutututi nito ito, unti lam, disaligang batas to, sana lapid ito bleron di dayuhan, no? Yung isang Pilipino. Para siyong nimo lakan ng Duterte ba? Kasi pwede namang mag-function pa man yung judicial at saka justice system natin dito sa bansa. Doon na niye sitwasyon Pilipinas. Commanded Flanek, no? Ipagdasal natin ang bansa natin, ang mga politiko natin na masyadong nadadala sa politika, masyado ng magulo, Commander Flanek. Ganito kagulo ang bansa natin. By bilang sato florid wata, no? Bilang sato matured, dapat kung po pwede, maging neutral tayo, Gitorad Florid wata. Hindi maaaring maibigay natin ang saloobin natin, pero hanggat maaari, hayaan na natin yun sa mga politicians. Gitorad kaman, toti fear, toti galman, tadi muna butangan dito. Gitorad pastors, gitorad leader di simbahan, as much as possible, neutral tayo. Kung hihingiin ang ating mga opinion, kung pwede, ang ibigay sana natin, panalangin. Kasi once na pumanig tayo sa mga politiko natin, afnito ito, ay gito stand, kumbaga lapid din, kaman bias, may biases na tayo, dapat na siya nasa neutral ground na tayo. Kubamleto, dad kuminta,
especially dari Facebook ni Tito Gureno. Maraming taga-suporta yung mga political leaders natin. Hindi naman masama na bamleto positive na comments diyan sa Facebook. Opinions naman natin yan. Idea naman natin yan. Pero as much as possible ay ating iwasan yung pagbibigay ng bias na mga opinions. Kasi alam natin, di urad falminga di erig ito, di urad to almalo di gito opinion. Pangit naman kung ang ibang halimbawa yung nasa kabila ay makita ang opinion mo at dyan pa tayo magbabangayan di eri Facebook. Kaya gito Florid wata, advice ko lang as much as possible, tikong bibig tayo. Alam natin ang tama. Alam natin ang mali. Gara tayo eh. Kaman, lo, pinaka the best thing na gagawin natin. Ipagdasal natin ang politika, ipagdasal natin ang mga politiko, ipagdasal natin ang Pilipinas. Siguro, para before at ang ato, di gito part 2, which is yung pag-uusapan natin, bago tayo pupunta doon, siguro makinig tayo ng isang special number, no? So, ibibigay natin yan sa mga kapatid natin at kaibigan natin mula sa technical side sa FEBC DXKI. Dancing to DXKI para the special number.

Okay. Kuti falami mag-tune in din kanan radyo o diniri Facebook. Iadagit ko Bert Labuaya at ikaw ay nakikinig. Falmi ngayon di programa Bong Kafir at bataan ni special programa di Radblaan. Lingayon din di 1062 DXKI kada alas 5 imedya kal alas 6 imedya di a Biyernes no sa mga nagapamati sa aton nga mga non-IP. Salamat gid no sa inyong pagpamati. Although nga hindi ko sigurado kung maintindihan nyo ang ginawakal namon dere, pero nagkapasalamat ako sa Ginoo sa inyong pagpamati kabay pang i-consider ang ininga programa or isali ninyo sa inyong prayer meetings na i-bless ng Panginoon ang programang ito, ang pinaka-purpose natin dere, mapaabot natin sa mga utod-ta, no? Ng mga IP, particularly mga Blaans, no? Dere sa South Central Mindanao, ang pagpalangga sa Ginoo. So, ang ininga topic nga i-share ko sa inyo, iblaan kag i-Bisaya or i-Tagalog ko para maintindihan nyo, no? Paano ba kita mag evangelize sa mga katutubong pamayanan, no? Ano ba ang effective evangelism, effective strategies na gamiton ta kung makanto kita sa mga IP communities? Di Redflan ako blaan. Ani gito topic, di ka flabi na ni. Kibo, kaktulan ta. Kasyer tat nalo dua ta dirame tara tribu dini di South Central Mindanao o di tribong Blaan. Abnasa ko digamo di Acts chapter 17 verse 23 man Apostol Pablo di Tagalogan, habang ako'y naglalakad at maingat na tumingin sa inyong mga sinasamba, nakita ko pa nga ang isang altar na may nakasulat sa hindi kilalang Diyos. Kaya't ang inyong sinasamba na hindi ninyo lubos na kilala, siya ang ipinapahayag ko sa inyo. Doon na nani. So, ano ba ang epektibo nga mga strategiya kung mag-evangelize kita sa tribo o sa mga IP communities? Niya ta, tandaan po natin, kung ato ato di pag-evangelize di itribo, tandaan po natin, no, na ang tunay na ebanghelismo ay nagsisimula sa pagmamahal. Pangalawa, paggalang at pakikinig. Ang mga katutubong pamayanan ay may mayamang kultura, karunungan, tradisyon at malalim na kaugnayan sa kalikasan na hindi kailanman dapat sirain o hamakin. Ang mensahe ni Jesus Christ ay hindi tungkol sa pagbura ng pagkakakilanlan, kundi tungkol sa pagdadala ng pag-asa. Doon na nito kaya Jesus Christ. Maliban dyan, kapayapaan, katarungan, at habag sa bawat pamayanan. Ibinabahagi natin ang pananampalataya hindi sa pamamagitan ng pamimili o pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paglilingkod, tunay na pakikipagkaibigan at paggalang sa dignidad na inilagay na ng Diyos sa bawat tao at kultura. Kubalo det tribo gusngeto, kufnusok tala, na share tadiralit na lukdwata, nang tatnirada kung saan yung kanilang kahinaan at pinapakita natin yung kanilang kamalian. Ni yuta, kusan fuleta, sitwasyon Apostol Pablo, kantok nga to di sa to lugar, di Athens, ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Kantong nga to, dirale ay lugar, galago meetings, o galagos mamba, toru, nakaukit doon marahil mga idols, marahil mga Diyos-Diyos. Nito Apostol Pablo to, di Athens. Kaya man Apostol Pablo, habang magugo dini, nito go manan ayagal yurada gusni dadsnimba. Nito go gani dini manan sato altar, meaning marami pong altar na nakalagay doon. Di sa to altar manan may nakasulat para di la kilalayuron
Diyos, no? Para sa isang Diyos na hindi kilala. Doon, nagkapitalize sa Apostol Pablo. Sa halip na kukutyain niya yung napakarami nilang altar, doon na ni Man Apostol Pablo, kaya't yung para sa isang Diyos na hindi niyo kilala at sinasamba, manan, gusto kong ipapakilala siya sa inyo. Gusto kong man gurigamo ko ti klase adwatani. Doon na ni, kaman, kung atuota, di sa to IP communities na yun nabot at naloodwata nang ta nira o abita ay dalidad kultura kula kabisado taron. Kasi ang kultura ay mahal ng Panginoon ang kultura. Nang galing sa Panginoon ang kultura. So, dapat i-introduce natin doon pagmamahal, kapayapaan, katarungan, at habag sa bawat pamayanan. Ibahagi natin ang pananampalataya. Ay gitog na re, kuti klasig na re, bled watarig ito, i-standards Biblia, sa pamamagitan ng hindi sa pamimilit o pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paglilingkod. Afdana ito. Fito tadali, ayun, digito lawil, na tunay na pakikipagkaibigan at paggalang sa dignidad na inilagay na ng Diyos sa bawat tao at kultura. Ti, ano bang maikling inspirasyon na versyon? Yung ibig sabihin, i-gabla ni mo to ko share at otnalo, watadirad the IP communities. Mas maikling inspirational na version, ito ang ibig sabihin. Ang ebanghelismo sa mga katutubong pamayanan ay dapat nakaugat sa paggalang, pagpahalaga sa kultura, at pagmamahal. Ang ebanghelyo ay hindi dapat sumipil sa tradisyon o pagkakilanlan, kundi magdala ng kagalingan, pagkakaisa, pag-asa at dignidad sa bawat tribo at komunidad. Doon na ye, ko shorten to, ay kaya gabla ni mo to, kung are eto, natulan ta, mag-share ta't nalo dwa ta, o bag-witness ato, dirad tribo. Pero kung gusto mo yung mas makapangyarihang version na pag kutalo, kutnalo, amala parte rit nalo dwa ta, tip gabla manam dirale. Pwede man dirale. Halimbawa, maaari mo sabihin sa kanila ito, hindi kami naparito upang palitan ang inyong pagkakakilanlan, kultura, o pamana. Narito kami upang makasama kayo sa pagmamahalan, magbahagi ng pag-asa, at kilalanin na ang liwanag ng Diyos ay nagniningning na sa lakas, karunungan, at katatagan ng mga katutubong pamayanan. Doon na nito, at if you, kumbaga, parang gafat taridali, ayag ito purpose, kan kung ato, ata, man taridali, especially ko, gara tayo rin IP communities, ang ating mga kultura, tayo mga IP ay sensitibo. Very sensitive ang kultura natin, no? Iwasan natin na sakitan. May kasabihan sa English, manandito, here at IP communities tokon, they don't care how much we know unless they know how much we care. Wala silang pakialam kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo ka tootik fulong unless nakita nila kung ano yung paano natin sila minahal. So, kaman, toti importante eh. Toti importante. So, ito pa, maaari natin idagdag. At toti tnanda tani na ang tunay na ebanghelismo o pagbahagi ng salita ng Panginoon ay pagpapataas sa tao, nagtatanggol sa dignidad at nagtataguyod ng kapayapaan. Peaceful, mapayapa, dignidad, nandoon yung pagpapahalaga sa kultura,
nandoon yung pagtatanggol, nandoon yung to ta ti fitoyo abyo tarirale. Kaman to ti to ang ganda ng nakita ko dito yung foundation ng pananampalatay ni Apostol Pablo. Dinidi Acts chapter 17 ani. Abliwal to di sa to lugar first time kakalan dito na nitun ayo setting that to rito to ola religioso. Kurigito rin eh. Kung tayo pa siguro sa panon, ah, mali yan. Nagalagay kayo ng Diyos-Diyos dyan. Nagalagay kayo ng mga santo-santo dyan. Pero iba ang approach ni Apostol Pablo. Ginamit niya sa halip na doon sa mag-capitalize sa ginawa ng mga tao. Ulit ang masaroon, habang ako'y naglalakad, habang nitego, ani di lugar, yun yung manandi atensan eh, maingat maingat na tumitingin sa inyong mga sinasamba. Togo niyo, ayirad bagay-bagay as nambayo. Nakita ko na nitego ang isang altar na may nakasulat. Dikrerad ni mo yu altar din eh, nun sa to altar ni mo yu na nun nakasulat de eh. Para sa hindi kilalang Diyos, para di sa to Diyos la kilala taron. Kaya't ang inyong sinasamba, na hindi ninyo lubos na kilala, siya ang ipapahayag ko sa inyo nito yo. La tignamit Apostol Pablo, ayu weaknesses la. La tignamit Apostol Pablo, ayu la kaya andon sa halip, as nakay Apostol Pablo, ayu nitun, ayu kanan observasyon de. So ang talatang ito ay madalas gamitin upang ipakita kung paano maggalang at iniugnay ni Pablo ang ebanghelyo sa kultura at paniniwala ng mga taong kanyang kinakausap. Nito yo. So, ano ang mga mensahe na dapat nating pagnilay-nilayin? Ginamit ni Apostol Pablo ang kultura at paniniwala ng mga tao sa Athens, no? Bilang tulay upang ipakilala ang tunay na Diyos. Hindi siya nagsimula sa paghatol, hindi kundi sa pag-unawa at karunungan. Kamanto o ti importante, apply to ni tayo. Minsan, napakabilis nating mag-judge. Kung ato at ta di sa tugum na, ay plag nga to o ta, de komentato ba? Galto ni, siyempre, dati ta gal kilala de, tabolam na di muna relihiyon la. Noon gala kahari era da, dali nakaukit na kung saan galalas mimbar eh. Dapat nang tati biyeye nang tati focus dito ay gal dada Dios Dios ko para di gito ye nga nang totoo ti medyo vulgar man para mag-connect tayo ng respeto, mag-connect tayo ng friendship, mag-connect tayo ng relasyon na laklan ba taro na ye. Doon na ye mensahe di gito na dapat nating pagnilay-nilayan kung ato ata di damo banwe o di damo tribo especially di radto tabo mahal fala floola igambat digita floo o fala kahla ay doktrina Jesus Christ di ka floo to di dale lawil. Ano pa ang pwede nating gawin? Maraming tao ang naghahanap sa Diyos na hindi pa siya lubos na nakikilala. Tulad ni Apostol Pablo sa Athens o doon sa Athenas, tayo ay tinatawag na ibahagi ang katotohanan ng may pagmamahal, paggalang at pag-unawa. Ang Diyos ay hindi malayo sa anumang kultura o pamayanan. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng biyaya, katotohanan at relasyon. Kaman, ang mensahe natin, kung atuota sa mga katutubong pamayanan, tandaan po natin, importante masyado. Hindi kailanman kinalimutan ng manlilika o ng Diyos ang anumang tribo o lahi. Ang Acts 17:23 ay nagpapaalala sa atin na kinakatagpo ng Diyos ang tao kung nasaan sila. Ang ebanghelismo ay hindi tungkol sa pagsira ng kultura. Ang ebanghelismo ay hindi tungkol sa pagsira ng kultura, kundi paggabay sa puso upang makilala ang buhay na Diyos ng may dignidad, paggalang, at pagmamahal. Ito ti importante at nanda tanirad flanek. Duminsan gal alba diskarte ito ba? Minsan kung masyado tayong agresibo,
masyado tayong taratad ni Richo na hindi natin namalayan na nasasaktan yung isang kapatid o yung isang tribo, di sistema o di gito approach kaman to importante at masala to ridwata na banlan gito ognar. Anyway, ang trabaho lang naman natin ay sabihin natin yung salita ng Panginoon. Ang magkukonvince naman sa kanila ay yung tiyo tulos, banal na espiritu ng Diyos. Balo det klase witnessing approach ni mo to. Kula mag-work Holy Spirit am ti utulos di lawil ayu lawil dito gusyerto walang maniniwala at wala tayong makukonvince. Kaya man Apostol Pablo mula sa hindi kilala tungo sa pagkakilala. Nais ng Diyos na siya ay makikilala ng personal. Hindi lamang sambahin mula sa malayo. Kaya duwata, no? Kaya balo kumayo gareri YouTube, balo rad flanek tarada Arabic, dad Arabo, narad flanek at bol, lumaki sila bilang Islam, nun dad testimonio, deere YouTube, share la dee, kung paano nila nakilala ng personal ang Panginoon. Darama di dasal, darama di rad kaibigan nila sa Facebook, darama di rad friends nila personal. Nundad pamamaraan ng Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili sa bawat tao. Kaman, gito lo, ta mag-share na lo, duwata, kaman, to ti importante, sensitive to, niya tayo kultura na mo to, kuisin katribo to la, niya to, kailangan, importanteng i-consider nila yun. Ano bang pinakamainam na paraan sa pagbahagi ng salita ng Diyos sa mga katutubong pamayanan? Nanda to ni Red Flanner. Ang pinakamabisang paraan ng pagpapatutuo o pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga katutubong pamayanan ay sa pamamagitan ng paggalang respeto, relasyon, pagkababaang loob, humble spirit, at pagmamahal. Kasi kapag mahal mo yung tao, pag nirespeto mo yung tao, kung gusto mo magkaroon ng relasyon sa kapwa-tao, o kailangan ani fitum dirale diktalo am ayo karespetom dirale relihiyon, karespetom dirale kaflao, karespetom dirale kultura, dapat ito i-consider mo. Kasi ang ebanghelyo ay pinakamakapangyarihan kapag ang tao ay nakaramdam ng pagpapahalaga, pakikinig, at paggalang. Paano nila maramdaman yan? Maliban sa tono ng iyong buhay, sa tono ng iyong boses, nakikita nila, dilawilam, fulong falminge, fulong bamle importansya, na fulong mag-respeto, dirale kaflao, no? Mahalagang paraan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Number one, igalang ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Toote importante eh. Nangamtiyo manig, ang mga katutubong pamayanan ay may mayamang tradisyon, karunungan, wika at kasaysayan. Ang ebanghelismo ay hindi dapat mang insulto o bumura ng kanilang pagkakilanlan. Gito, mahilig kasi tayong bumara, di ba? Mahilig tayong idiin kaagad kung ano yung atin na hindi pa natin alam paano yung mga approaches na dapat natin gamitin. So, dapat baguhin ng ebanghelyo ang puso ng hindi sinira ang kultura. Gambat ni mo Apostol Pablo. Ipinakita ni Apostol Pablo sa Acts 17:23 sa pamamagitan ng pag-unawa muna sa mga Atenas bago siya nangaral sa kanila. At nakita natin yan sa sinabi ni Apostol Pablo. Pangalawa, bumuo ng relasyon bago mangaral. Mas malalim na nakikinig ang tao kapag may tiwala muna. Yun, ato muna ni mo, toto, gugulin muna natin, gumugol ng panahon kasama ang komunidad, makinig sa kanilang mga kwento,
aralin ang kanilang wika o mga paraan ng magpapahayag, then makibahagi sa kanilang gawain at paglilingkod. Ang ebanghelismo ay hindi dapat lamang pagsasalita. Ito ay pamumuhay ng mensahe. Nakikita ba nila sa buhay mo yung mga sinasabi mo? So yan. Yan ang dapat ay dapat niyem, no? Pangatlo, ipakita ang ebanghelyo sa pamamagitan ng gawa. Malakas na magsalita ang pagmamahal, kabutihan, karunungan at habag, di ba? Totoo importante, hindi ka pa nagsasalita pero may action ka, nakikita nila 'yon habang namaramdaman nila na meron kang pag-ibig sa kanila, kabutihan, karunungan, tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Ano pa? Magmamalasakit sa mga bata, nakakatanda at pamilya ni Gabla ni Mo Tony. Suportahan ang edukasyon, kapayapaan at kabutihan ng komunidad. Maaaring makalimutan ng tao ang mga salita, ngunit hindi nila makalimutan ang iyong pagmamahal na ipinapakita mo sa pamamagitan ng gawa. 4. Gumamit ng kwento at simpleng pagtuturo. Maraming katutubong kultura ang nagpapahalaga sa pagsalitang pagkukwento. Maging si Jesus ay madalas magturo sa pamamagitan ng talinghaga at kwento. So gamitin ang mga patutuod at testimonyo, halimbawa mula sa kalikasan, simpleng kwento sa Biblia, talakayang pangkomunidad. Ito ang number 4. Number 5, iwasan ang pagmamataas na sarili o pamimiliit. Huwag kailanman lumapit na may ganitong pag-iisip. Mali ang iyong kultura. Tama ang amin. Mas mabuti kami. Dapat maging katulad namin kayo. Ang tunay na Kristiyanong pagpapatuo ay mapagpakumbaba, hindi mapangkontrol. Nanda to ye, iyag namin ito. 5, bigyang diin ang Diyos na manlilika. So, maraming katutubong tradisyon ang kumikilala na sa isang manlilikha at gumagalang sa kalikasan. Maaari itong maging tulay sa pagbahagi ng katotohanan ng Biblia tungkol sa Diyos bilang manlilingha, tagapagbigay at nag-iisang ama natin. So, ang mensahe na dapat nating tandaan, ang pinakamabisang ebanghelismo sa mga katutubong pamayanan ay nakaugat. Uulitin ko, number 1, paggalang, galwon, pakinig, gatlon, paglilingkod, nagfatan at tunay na pagmamahal. Ang layunin ay hindi alisin ang kultura, kundi ihayag si Kristo sa pamamagitan ng habag, katotohanan at mabuting relasyon. Doon nalinik na yadwata agnamita. Kaman, pwede tagnamita yadwata di 1 Corinthians 9:22, Acts 17:23, Matthew 5:16, Colossians 5:6, kaman nanda ta conclusion del planet. Man, Galatians 3:28, Apostol Pablo manan dito, wala ng Hudiyo o Hintil, wala ng alipin o malaya, wala ng lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa na kay Jesus Christ. Tasa sa ato to,

0: Mga utod, mga kaabyanan, it's Friday once again. Kag ina-welcome ko kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hill Gasataya. Kag ina-abi-abi ko kamo sa aton nga pag opdanay sa kahanginan sa masunod nga 30 minuto sang aton chimpo. Sabat mo, sang amon mga pangamuyo, kag sang amon mga petisyon, kag sang bisan pa sang mga wala namon na miklang, pero kabalo ka nga tinangla namon. Ani na amon ang pagpasalamat sa imo Ginoo, matutong ka, maluluyon ka, kag ang imo igdulungog, abierto gid sa pangamuyo sang imo mga kaanakan. Wala sang mabudlay nga butang kung kami magpalapit sa imo kay maluluyon ka, kag willing ka nga magbulig, kag makasarang. Thank you Lord, salamat gid sa imo. Okay, so mga utod, welcome sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Kining inyo ko boss na alagad si Brother Hill Gasataya, manog pangabudlay sang Ginoo diri sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kung lapit-lapit kamo dira mga utod sa tango, ara lang kami sa highway across ang Transcom. Pagtabok mo dira, before reaching sang St. Vincent Home for the Aged, magyan mo dira sa wala, mga around siguro mga 25 meters lang from the highway. Lapit lang gid kayo, makita niya dira ang structure nga dako. Dira kita mga utod kada Domingo, may panimbahon kita halin sa alas 7 pagkadto sa alas 8 amoy nang aton nga first morning service, first Sunday morning service. May break lang gamay pagka 9:30 to 11 o'clock amo ang aton nga second morning, Sunday morning service, 9:30 to 11. Upod na dira sa babaw sa annex building amo ang aton mga kabataan, no? May tatlo kita ka departments, no? May ara kita toddlers, kabataan, mga gagmay pa bala, mga non-readers pa, hindi pag eskwela, no? May aton kita nga younger primary kag older primary. Okay? Kaya ang mga juniors, pwede naman sila ya maka-intra sa worship service. So, munang aton dira nga mga schedule. So, utod, kung malapit-lapit ka lang, welcome kagid, no? Sa pihak naton dira, abiyan taman ina. I would consider them as our sister church, no? Ang Lifeway Baptist Church, Lifeway Missionary Baptist Church, like that, no? Pastored by my teacher, one of my mentors, Pastor Pete Itabak. So, lapitan na lang kami dira, no? So, bisan di lang dira. Kaya ang commitment namon is to declare the words of the Lord. Okay, to declare the gospel of salvation. So, parihas lang gid na, no? Parihas lang gid. Okay, amo na mga utod, ah. Di subong nga sumana. Ining adlaw is the culmination of our 5-day club. Oo, ng Daily Vacation Bible School. Kag nga, salamat kita sa Ginoo. Damo sang mga aton mga young people, naging volunteer naton, gin-train sila sang Child Evangelism Fellowship kag dira man mismo sa Amon Church. So we conducted training, and for the past years na sila na nanggatudlo sang Vacation Bible School. Well, in fact mga utod, na lipay gid kubla, no? Gusto lang ko mag-express ang kalipay kubla kay bilang manugpahalap sang sininga sumbahan. I am so grateful to the Lord, and I'm really very happy nga aning amon bala mga teacher sa Vacation Bible School. Oo, few years ago mga attendees ini sila, mga junior high ni sila sa Vacation Bible School. Yung iba sa ila, most of them are still in their high school, pero mga volunteer teachers na nato na sila. Ang iba nara na sa college, ang ibang graduating na, pero gabulunter sila nga sila matudlo sa Vacation Bible School, no? So thank you man Mrs. Mercado sa leadership ni mo sa sina nga ministry kag sa tanan gid nga membro sa sumbahan. To those who support by their prayers and those who also extend some finances for that particular ministry. So thank you. May the Lord bless you and may the Lord bless your generosity. Okay? So sa sini nga hapon mga utod, ano naman yung aton nga istoryahan? Eh, kabaluman ka mo nagligad nga Sunday. Hindi pala nag-celebrate kita sa ano gamit to mga utod. Mga nanay, we celebrated our Mother's Day. So that's why I'd like to share to you some thoughts on gindala taman imi nagligad nga Domingo sa celebration sa Mother's Day, no? May tatlo ko diri ka nanay nakita sa Bible kag nga we have developed how do you call this? Reflections or some insights kag lessons we can get from the lives of these three prominent mothers in the Bible. Now, of course, there were a lot of mothers recorded in the Bible, and the first one was Mother Eve. Okay? Istoryahan taning hopefully matapos taning tatlo ka mothers subong. Let's start from, we have three characters sa atong istoryahan subong. Ang isa ka nanay, amo si Nanay Sarah. Okay? Isa pag-iid niya istoryahan natin, ang isa man ka nanay, amo si Hannah. And the last nanay here sa atong pag-istoryahan, amo si Mary, which is the mother of Jesus in the flesh. Okay? So, number one dire, lantawon natin dire sa Genesis chapter 21, verses 1 to verse 3, no? Nagahambal diri parte kay Sarah. Si Sarah amo ang asawa ni Abraham. Kag when Abraham and Sarah and the entire, you know, host, when they leave the land of Ur, and that the Lord has called Abraham to a place where he do not even know, there was a promise along the way. Although Abraham and Sarah, ano ni sila eh, masiling naton si Abraham ang granon. Amo na, no? Ginbless siya sa Ginoo sa mga material nga butang. But there was something that is lacking in the life of Abraham and Sarah. And you know what is that? They have no child. So, in fact, kapanumdom na si Abraham kung kasino niya ibili ng iyang pagkabutang eh, no? Kay why sa anak? But I believe this couple, for so long a time that they had been praying to the Lord that somehow the Lord will give them the desire of their hearts, which is a child. Okay? So, the story here, there was a time that the angel of the Lord visited Abraham and Sarah with a declaration of blessing for Sarah and Abraham, and that the Lord, through an angel, told Abraham that he will have a child with Sarah. Common, that's not a surprise sa mag-asawa na magkaanak. Hindi na yung surprise. Ang surprise dira mga utod, kaya si Abraham most probably was already 90 years old, and that Sarah was around 80, more or less dira, no? So, sa 90 kag 80-year-old nga couple, ang pag-anak niya mga utod, suntok sa buwan na niya. So, imposible ina. Pero, kabalo ka mo, amo na balang siling sang Luke 1:37, sa Diyos bala wala sang imposible. So, anyway, the story here, the angel made a declaration to Abraham that you will have a son through Sarah, your wife, your legal wife, no? Oo. Ti isang nabatian ni nami Sarah na mabusong pa siya sa edad nga 80. na daw na hamot bala si Sarah na of course no bisan sa ato man subong na hamot si Sarah kag si Sarah gani na gadlaw dira no Genesis chapter 21 verses 1 to 3 no and that the Lord visited Sarah as he had said and the Lord did unto Sarah as he had spoken for Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age and set time of which God has spoken to him. Okay? So, that's it, no? Now, kadto kita diri sa kabuhi ni Sarah bilang nanay, anong butang makita naton diri kay Sarah? Faith in the waiting season. Ang unang yung title ko diri, no? Sa kay Sarah. Pagtuo sa tinion nga may ginahulat siya. So, siguro hindi gidman sila nga duha na dulaan paglaong, may mas sila na taga-dulaan gid nga siling na disappoint gid sila kay most probably may dutay pa silang expectation that somehow magkaanak pa sila. So God visited Abraham through an angel and made a declaration they will have a son. Okay, so number one dire makita naton in the life of Sarah, God is faithful even when his promises seems delayed. Kidilid gidi kadugay lang na pangayo kung sa diin pa yang ang hambal na blasang Bible mga utod ang idiom nga expression ginagamit sang Bible sang King James Bible and she has passed the flower of her age na hindi na siya nagapamukad God so imposible na nga magkaanak si Sarah but God is faithful. That's why ining story ni Sarah ini, this is being marked by the long seasons of barrenness. Kaya di si Sarah barren mo, bawa siya, hindi siya pwede. Biologically, physiologically, Sarah is incapable of getting pregnant. So muna, luwas nga may edad na, bawas gid saya. So daw dubli gid ang impossibility sa pagkabarin niya palangin bisan hubin pa siya hindi gid siya magkaanak kadua may edad na so dubli gid niya ang double impossibility kumbaga no so ikadua dire disappointment and doubts tido dismayado na si Sarah no even laughter at what seems impossible. Kaya nga pagkabati nga mabusog sa nagkadlaw ni si Sarah mo, namuot gid siya, no? Namuot siya. But anyway, waiting is not wasted when God is involved. Ang paghulat ni Sarah, hindi to uyang sa chimpo. Hindi to siya usik sa chimpo. Kaya nga, involved ang Ginoo. Along the way sa plot sang story, ara ang Diyos. Tiyaw man na to sa ato, no? Muro katahong gisinib lang ang panguna-una. Nga sa plot sang aton story, meaning sa outline sang aton story, God would always be there in every chapter of our life. Na, kay kung ara na gani ang presensya sang Ginoo, sa every chapter of our life, God is going to do something, no? Kay God's timing often stretches our faith. Ang timing sang Ginoo amuning nag-enhance, amuning ang nagapamature pagyad sang atong pagtuo. God is still working while you are waiting. Remember that. Ang Ginoo nagatrabaho samtang nagahulat ka. Okay? Isa gani bala tod nga mga sang mga virtues nga dapat tagid i-exercise bilang mga tumuluos ang Ginoo. Labi na gid sa aton nga may mga ginaalungay bala kita sa Dios, may mga long time prayer request kita. Dumdumon tagid nga bisan kung kisa may time nga ang Ginoo daw he is silent na. Daw ang Ginoo bala silent siya, silencio siya, no? Pero let us always remember that God is still working. Even though when God is silent, He is working. And even at the time that we are still waiting, God is working. Ang Diyos naga behind the scene, He is doing something for us. So tandaan ta na. So this is the lesson that we learn from Sarah, Faith in the Waiting Season. Mangkot-kotod sa imo subong hapon. Anong mga butang ginapaabot mo sa Ginoo? Anong mga butang na ginaampo nato nga dami, Lord, i-grant mo ni, no? Ti kung kisa pasiling kita nga san open Lord nimo. Sabton pangamuyo ko. With in fact there are some Christians and for me that halos na experience ko ni nga may ginaayo ka sa Ginoo sa kadugay na sang ayo although wala pa blagin duway pa blagin sa batch ang Ginoo ang pangamuyo ta. And then such time nga naging impatient kita kag nagsiling na kita sa Ginoo, Lord, kung sabton mo sabta na lang bla, kung hindi prangkahan na lang ko. Sabi nyo, ina bala nga attitude mga utod nagpatimaan ina sang aton pagkakulang sang pasinsya. Man, hindi kita kahibalo maghulat. Amo na kung kisa ang problema sa aton. We ask for something, God is teaching us to be patient and it takes time for us to wait, but many times hindi na kita kapasinsya, so muna, no? Kulang kita pagsalig sa Ginoo. So, dire, si Sarah, as a mother, faith in the waiting season. Let us always remember what God has promised. He is, He is in the position, no? He is willing to comply and to fulfill what He has told us, especially His promise. Kung anong ginahambal sa Ginoo niya, himuon niya na. As I would always say, there is one thing that God cannot do. You know what is that? God cannot tell a lie. Ang Ginoo, hindi pwede magbutig. Mm-hmm. Ang siling sang 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promises. Okay? Ang Ginoo wa ay nagapatumbaya sa iya promesa. Ang Ginoo wa ay nagakalipat sa iya promesa. Ang Ginoo nagadumdumgid kung anong saad niya sa aton. So, amuning lesson that we can get from the life of Sarah as a mother. So, to those waiting healing or restoration or direction or for so long a time we have been asking the Lord for blessing, God has not forgotten your request. Ang Ginoo ay nalipat sa imo ginaalungay sa iya. May tiun ginaya, no? So muni, no? So number one dira si Sarah. Ikaduha dire nga gusto naton dalon subong hapon amo si Mother Hannah. Mm-hmm. Si Hannah ang istorya dire makita tanaya sa 1 Samuel chapter 1. Verses 10 to 11, no? Nga bangod si Hannah kag si Elkanah, wala ni sila sang anak do, pares man bala kay Abraham kag kay Sarah. And ini sila ya, persistently they were asking the Lord for a child. Pero wala gid, no? Until such time that Hannah, she went to the temple and she made a request to God, no? And she positioned herself dito sa templo kag dito sa nangamuyo. Okay? Ang kay Sarah ya, nag-abot lang ang angel kag nag-declare nga muna magdala siya. Si Hannah nagkadto dito siya sa templo kag nagpangamuyo siya ara sa 1 Samuel chapter 10 verse 11. Kag ang siling dire, she was in bitterness of soul. Medyo may disappointment na siya, medyo may impatience na siya. Kag daw kanami, guro isinggit bla kay siguro kung ibutang tangatong kogalingon sa himtangan ni Hannah, mo ginang iya bala tiyago, no? Do gusto yan na isinggit sa Ginoo. Kay ti lawig na lang iya pangamuyo. Oh, kag it seems nga daw wala pa. Kag during sang time nga nagapray siya na si platan siya sang pare sa templo si Priest Eli. Kag yung palapitan siya sang pare kay nakita sang pare nga iya nga ba nagakutib-kutib. Pero daw wala man bala sang pulong nga gagwa sa wala sang tingog nga nagagwa sa iya baba. Gisingganan siya sang pare niya, how dare you? nga ang mo palang ni butang talas ni B palang sang aga okay na ari ka sa simbahan pero nga nagadto ka diri nga hubog ka. Nasalaan pa saya sang pare nga hubog siya. Tisiling ni Hana, Priest Eli, I am not drunk, no? I am a lady with a bitter heart. Mapait ang tagipusoon ko because may lawig na gapangayo ko sa Ginoo, no? Ang ginapangayo ni Hana sa Ginoo nga tagaan sila anak. So ti ang iya nga pangamuyo sa Ginoo hindi lamang ina pangamuyo kundi ari diri ho kakaginlista ko na diri mo 1 Samuel chapter 1 verse 11 nagpangamuyo siya and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me and not forget thine handmaid but wilt give unto thine handmaid a man child. So iya yung a prayer kapangayo sa anak pero why siya kasiling Lord ang ihatag mo lang da kung laki okay man kung bayo okay man ang ginapangayo yan ni Hana ya specified to yung request kaya kapangayo siya iya baby boy. No? Tisiling niya kung ihatag mo na sa akon ang man child then I will give him unto the Lord all the days of his life. Ginoo ko nihatag mo na saya sa akon ang ginapangayo ko ibalik ko na iya sa imo. E, grabe ning pangamuyo ni Hana kay this is a kind of prayer coupled with a promise. Siguro iban sa aton mga utod sining hapon nag-experience kita sina. Nga hindi lamang sa tinuod nga may ginpangayo kita sa Ginoo nga nangayo lang kita kundi nangayo kita kagin upda naton sang promisa. Lord, kung i-grant mo ini, saan mo man ang himuon ko? Saan mo ng prayer ni Hana? And see to it mga utod, that if ever we ask something from the Lord, and if that prayer is coupled with a promise to the Lord, see to it that when the Lord answers our prayer, himuon tagin na niya ang aton mga promesa sa Ginoo. So that's why, to make the long story short here, si Hana nagbusong. Okay, siguro the following year, balik ito ang bata kaginhala diya sa Ginoo isa sa mga child dedication bala mo ning text ang ginagamit naton kay si Hana nagbalik sa templo gindedicate niya ang bata sa Ginoo. Okay, wala gintukmawan na gindedicate sa Ginoo karon gintuman niya man niya ang iya promisa at the moment nga ang bata niya gin pangalanan niya kay Samuel sang nalutas na bala na win na why na siya nag-didi sa kay mama niya lutas na nagkakao na siya sang solid food din bilin siya ni Hana dito sa templo. Can you imagine ging pangayo yung managahani sa Ginoo para nga may baby siya kag atipano niya sang ginhatag na sang Ginoo wala yung mang ginhawiran ginbalik ito sa templo. What kind of faith is this? Abi, let's ask ourselves mga utod, ano ni nga klase sang pagtuo? Nangayo ka sa Ginoo, Lord, tagai ko sini. Sang ginhatag sang Ginoo siya, ang ginhatag sang Dios sa iyang anak. Ginbalik kay man gyapon dito sa templo. Ti abi, ano nga klase pagtuo na mga utod? Grabe niya nga pagtuo sa Ginoo. Amo ni balay mga utod nga ang pagtuo sa mga tumulong nga mga pareha sini, ginapakamaayo gyud sang Ginoo. That's why dito si ang iyang anak kasi Samuel dito yung nagdako sa templo. And we all know the story nga pag mature yan ni Samuel gintawag ni siya sang Ginoo nga magpangalagad eventually amo ni siya si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel na ni siya sa ulihi. Grabe galitod no. Kung ang ginhatag sang Ginoo sa aton ibalik ta sa iya pakamayon sang Ginoo. For me, sa in the life of Hana, amo niyang pamaagi niya nga ginhimaya niya kag ginhonor niya ang Ginoo sa iyang request. Amo na tod no, when we make prayers, kinanglan ang aton mga request, inang God honoring man bala nga request. Ina bala mga pagpangayo nga kon isabton sang Ginoo, mahimaya ang Dios. Amo na tod nga klase sang pagpangamuyo ang kay Hana. So this is one thing we learn from Nanay Hana, no? She didn't hide her grief when she was praying to the Lord. she brought it to God. Muna, no, kung may mga hibubunot kita, prangkahang Ginoo, istoryahang Ginoo. No? Kaya ang Ginoo is the only person nga maka-intindi sa aton from our head to toe, from toe to head. Siya na maka-intindi sa aton, halin sa tiil naton pagkadto sa ulo ang Dios na kaya hangop gid sa aton. Abi nyo tuod-tuod ni, even for us mga pastors, no. There are things nga way gani namang ginashare sa mga tao nga perti kalapit sa amon, even sa amon asawa, sa kabataan. There are many things nga we just keep it by ourselves. Kag ang Ginoo lang gid, kag ikaw ang nakabalo sina, kag duha lang kamo gid sa Ginoo nga istoryahan na isna. May mga cases gid na yatod nga amo sina. We don't even share that in our personal testimonies. No? Only God knows. So that's why amuna, no? Ang ginula yagid yang iyang kaugalingon, ang iyang balatyagon sa Ginoo. Kag sito it balugid kita nga ang Ginoo nakaintindigin. So, te mga utod, kung kisa may mga pain man kita, may mga kasakit, may mga tagipusoon kita nga buong, no? Isa may mga anxiety kita, may fear, muna bless yung isang kanta, what a privilege to carry everything to God in prayer. No? Kaya muna dalon ta sa Ginoo. Ano man ang concern mo subong, kung may ginapangayo ka sa Ginoo, nga dugay na way na sabat, remember this, God remember a long forgotten prayer. I think I preached on that 2 years ago. Ang Ginoo nagadumdum sang mga request nga dugay-dugay na nga nalipat ka na gani nga ginpangayo mo na until such time ginhatag sang Ginoo didto ka nakadumdum nga sang una prayer ko ini subong ari na sa akon na kay ang Ginoo nagadumdum sang aton prayer request bisan kita mismo yan nalipat na sina. So amunang kay Hana, thank you Lord, no? Nami, no? And the last here, which I would like to share to you, si Mary, the mother of Jesus. Okay? Na-surprise ni siya ganito, nga ang of all the fine ladies dito sa ila tinion, sa ila lugar, nga adito gidya ang angel ng palapit siya iya, no? Kag-declaring, she will have a child and thou shalt call his name Jesus for he will be the savior of the world. So grabe na yatod nga deklarasyon niya sang angel kay Mary. Ya? Shocking na ya, makmo siya ang magabunag sang misaya. Ya? God used those who are willing to trust him fully. Kay ti primero ka pangalagag man si Mary mo, kay ti kwan siya yan na ano gani na siya na betrothed. Na pamalaye na siya sa kay Joseph, pero ti si Joseph din hambalan man sang Ginoo, si Mary nagsunod, no? Ang responsya diri sini niya, I am the Lord's servant, may it be according to your word. Grabe, no? Alagad lang kuya sang Ginoo, kung anong gusto mo Ginoo, tumanon mo sa akon kabuhi. God's plan often, you know, disrupt our own plans. Kasi siguro may plano man niya si Mary, pagkasalan sila ni Joseph mo. Pero along the way, ang Ginoo may plano. Kag we all understand that God's plan is much better than our plan. So this is Mary, no? Saying yes to God opens the door to His purposes in our lives. So, these are the different mothers, although kadamo pa man diri kita makuha ng ehemplo, pero tatlo lang sila ana yan. No? So, to all mothers, belated, happy Mother's Day. No? Di mga kabataan, i-greet nyo si nanay nyo. Hopefully, nahimo nyo na last week, no? Kahit kami ya, sa amon pamilya, ang amon nga nanay, ato na to kay Jesus, ya, no? Di amon na. Damukid nga salamat mga utod sa aton pag-updanay. And lastly, gusto lang di kuya mag-remind sa mga kabataan, wala nga, nagpamati, subong. Ipakita nyong inyong gugma sa inyong iloy, sa inyong amay, samtang ara pa sila. Kay maabot ang tinion, magbaya na sila. Gason. masubo kay wala mo na express ang imo gugma sa ila, no? Samtang ara pa sila pagsik pa. You try your best to please your parents, ha? So sige, hamula na nga atong istoryahan subong anay. Padayo lang kita istorya sa masunod nga Friday. Padamo gid nga salamat mga utod, mga kaabyanan sa liwat, ining inyo po boss nga lagad si Brother Hilda Sataya, pakamayon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan at ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, marami ang bumabalakid sa ating ugnayan sa Diyos at ilan sa mga bagay na ito ay maaari po nating alisin o pagtagumpayan. Kabilang po dyan ang kasalanan na pwede natin pagsisihan, nariyan po ang mga hadlang na marahil hindi naman natin maituturing na kasalanan, pero pag hindi natin nabantayan, ang mga ito po ay nakakasama sa ating buhay. Kagaya po ng ano? Well, halimbawa po, yung araw-araw nating nakikita at marahil ginagawa, marami pong tao abala sa kanilang mga gadgets. Alam niyo, meron ako nabasang statistics tungkol dyan, ano? Lumalabas po na kapag tayo po ay gumagamit ng ating gadget sa walang kabuluhan, sabihin na natin just for entertainment or para ubusin ang oras, alam niyo ho ba na if you do that for 2 hours a day, 2 oras sa isang araw, sa isang buong taon, ang nawawala sa iyo ay isang buwan. Imagine niyo na 2 hours a day, ang equivalent po sa isang taon, ay isang buong buwan. Can you imagine, ano? Para bang sasabihin natin, saglit lang, konti na lang, sandali lang ito, pero magugulat po kayo na sa loob ng isang taon, pag tinuloy-tuloy nyo yung habit na meron tayong sinasayang na 2 oras kada araw, ang total accumulated time na ating nasayang is equivalent to 1 month. Grabe, ano? Hindi natin siguro nare-realize yan at ang masaklap ito. Baka nga hindi lamang 2 oras isang araw ang ating nasasayang. Na-imagine niyo po ba yon na yung isang buong buwan sa isang taon ang nawawala? Napakalaki at napakahabang panahon yan. So ang ibig sabihin niyan, in 12 years ay isang buong taon ang nawawala. Grabe, ano? Kaya nga, bukod pa dyan, syempre, yung ibang mga kaabalahan natin na marahil po ay hindi tayo intentional sa paggamit sa mga ito. Kaya nga, may mga bagay na dapat pagsisihan, kasalanan po nandyan, may mga bagay na dapat bawasan, may mga bagay na dapat pag-ingatan. Para sa ganoon, lumago tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. At isang paraan para tayo po ay lumago ay ang pagsisiyasat. Di ho ba? Pagsisiyasat, alimbang mga bagay sa aking buhay ang hindi na marapat manatili at paano ko ba ito maiaalis? Napakaganda po yung sinabi sa Psalm 139 na kung saan ating inaral nung nakalipas na mga pagtatalakay, "Search me, O God. Know my heart. Point out anything in me that offends you." Kaya po napakabigat nitong talatang ito dahil pinapakita po ang katotohanan na may mga pagkakataon po na nakaka-offend na pala sa ating Panginoon pero hindi natin namamalayan. Offensive na pala sa Panginoon pero pinananatili pa natin sa ating buhay. Hindi na pala marapat sa ating buhay pero nariyan pa rin siya. Kaya kinakailangan po natin ang tuloy-tuloy na pagsisiyasat para kung ano man ang hindi kalugod-lugod, ito po ay ating mapagtagumpayan. Ngayon, sa ating pag-aaral, ay gusto ko pong tingnan natin ano ba ang pakinabang ng pagsunod sa ating Panginoon? Alam nyo kasi, pag pinag-uusapan po ang pagsunod, obedience, para bang ang dating sa tao napakabigat? Well, siguro totoo naman. Mabigat in several ways. Ano po? Una, mabigat dahil alam naman natin na ang pagdidisiplina sa sarili ay nangangahulugan na meron po tayong dapat extra na gawin at may mga bagay na dapat tanggalin. Di ho ba? Kagaya po, halimbawa, kung gusto niyong maging healthy dahil ang sabi ng doktor ay kinakailangan ay i-improve ang kalusugan. Hindi ho ba't dalawang bagay yan? May mga bagay na hindi mo kakainin, iiwasan, at kadalasan yan yung mga masasarap, at merong conscious effort para gawin yung nararapat. At kadalasan po, yan ang hirap dyan. May mga bagay na dapat isuko, tanggalin, pero hindi po natin maalis. At may mga bagay naman na kinakailangan nating idagdag na kadalasan po hindi naman natin magawa. Kaya napaka-importante po na talagang mag-evaluate sa ating buhay, magkaroon ng wastong pananaw tungkol po sa pagsunod at ano ba ang pakinabang nito. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. And by the way, ang Deuteronomy po ay sinulat bilang panghuli doon po sa first five books ng Old Testament. And then ito po ay dudugtong na doon sa pagpasok nila sa Promised Land. Kaya ho, pag binasa nyo ang Deuteronomy, marami po rito ay mga paalaala kung paano sila iningatan, ginabayan, pinatnubayan ng ating Panginoon, paano silang minahal. Reminder po ito, una, sa mga mas nakatatandang henerasyon na marami na kayong pinagdaanan, pero ang lahat ng ito ay merong pagsasakatuparan sa layunin ng Diyos. Merong patutunguhan ang mga bagay na ito. Pangalawa, reminder din ito sa next generation na marahil ay hindi na po aware doon sa mga naunang kaganapan na sila po ay pinaaalalahanan na may mga bagay na nangyari sa nakaraan at itong mga nangyayari sa kasalukuyan ay hindi nagkataon, merong layunin ito. Kasi imagine ha, nasa wilderness po sila, papasok sa Promised Land. Kaya nga ang isang babala doon, pag pumasok na kayo roon, maging maingat kayo sa kasaganaan. Kasi ang tendency po, galing doon sa isang mahirap na kalagayan sa wilderness, at sinasabi po nating mahirap dahil alam naman natin yung harsh environment ng wilderness, pero kailangan din nating tandaan na yung provision ng Panginoon, sapat naman doon. Yun nga lang, kailangan nating alalahanin na may mga challenges din po talaga sa wilderness na kanilang kinaharap. Whereas doon po sa Promised Land, ay sabi nga, it is a land flowing with milk and honey. Kaya po, inuulit-ulit sa kanila, may mga bagay na kailangan yung gawin para maprotektahan ang inyong sarili. At tandaan nyo po, hindi sila hinango mula po doon sa Egypt para lang dalin sa Promised Land, para lang mag-enjoy ng kasaganaan. Hindi po. Merong higher purpose ang Diyos. It's not only for them to be blessed in a land flowing with milk and honey. Ang purpose po doon ay makita nila ang layunin ng Panginoon, ma-establish po sila as a nation, and eventually fulfill God's plan for them. So dito po sa Deuteronomy, yung hamon na ituro sa next generation para maliwanagan, para mapaalalahanan, para maituwid, para magabayan patungo po sa tamang landas. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse 3. These are the commands, decrees, regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord as long as you live. If you obey all His decrees and commands, you will enjoy long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. Then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Tingnan niyo po yun, ano? Binanggit yung mga salitang commands, decrees, regulations. Nakadalasan po, pag naiisip natin, parang ambigat dahil lang dating, may mga bawal, may pinagagawa. And keep in mind, Wala naman pinagbawal ang Diyos na hindi naman sa ikabubuti natin. Wala naman siyang pinagawa na hindi rin para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, itong mga commands, decrees, and regulations na ito para sa ikabubuti natin. Kaya lang, kaya po negative ang tingin ng marami sa mga commands, decrees, and regulations. Hindi po dahil may problema sa mga ito. Ang problema po ay sa atin. We have a sinful nature. Meron tayong makasalanang pagkatao. At dahil po sa ating makasalanang pagkatao, ang tendency po natin ay ayawan, talikuran, iwasan ang mga bagay na makakabuti sa atin. Alam nyo, yan ang problem sa sinful nature. Tinuturuan tayo mag-enjoy sa mga bagay na mali at iwasan yung mga bagay na marapat. No? Tingnan nyo po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ito po yung sinasabing desires of the sinful nature.

drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, kung mapapansin niyo po, ito yung mga bagay na gusto ng tao. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, etc. Ito yung mga bagay na nasa tao at ang mga bagay na ito sumisira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nabanggit doon sa mahabang listahan, isa lang ang common denominator. Makasalanan po yan at dahil makasalanan ang mga bagay na yan, walang mabuting ibubunga yan. Kaya lang ang problem nga po, dahil may sinful nature tayo, hindi lang sa hindi natin iniiwasan ang mga bagay na ito, because of the sinful nature, ginugusto pa natin to. Parang walang kaibahan yan sa isang addict, di ho ba? Pag ang isang tao ay addicted sa drugs, alam naman niya na masama yan para sa kanya. Alam mong masama yan para sa kanya. Pag pinigilan mo siya, sa kanyang tingin, ikaw pa masama. Hindi dahil masama ang intention mo, kundi dahil sa kanyang pagkalulong, nababaliktad ang pananaw. Inaalis mo ang isang bagay na sa kanya hindi makabubuti at sa kanyang paningin, bakit mo aalisin ang mga bagay na ito? So nakita niyo po yung nakakatakot na epekto, di ho ba? Kaya nga, sinasabi natin, ito ang magiging problem. Kung ang mga bagay na ito nananatili sa ating buhay, eh sa palagay niyo, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Humihiling ka ng magandang kalusugan, eh nandyan yung drunkenness, no? Wild parties, ano po, at kung ano-ano pa. Eh paano ka naman bibigyan ng maayos na buhay at kalusugan kung yan ang nagpapatuloy sa iyong buhay? Gusto mo ng maayos na relationship? Eh baka nandyan po yung sexual immorality, impurity, lustful pleasures, jealousy, etc. O paano magkakaroon ng magandang relasyon kung ang kahilingan mo at yung mga ginagawa mo ay hindi tugma? Eh paano ka pagpapalain ng Diyos? Di ho ba? Baliktad eh. Kaya kinakailangan po natin yung presence ng Holy Spirit. We have to obey para kung ano yung kailangan sa ating buhay, yan ang makita, yan ang maganap, para magawa po natin kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." So mapapansin po natin na ito yung kailangan natin. Ito yung mga bagay na dapat nasa buhay natin. So ang ibig sabihin po, pagtaglay mo to, ito naman ang tanong, paano ka namang hindi pagpapalain kung nasa iyo yan? Ang pagkakaroon po niyan, it will enrich your life. If you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, paano kang hindi pagpapalain? Eh yung mga sangkap na yan will improve relationships with other people. It will improve your marriage. It will improve your family life. It will improve your employer and employee relationship. It will bless your community. It will make you a blessing even sa church. It will glorify the Lord. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang mga bagay na ito, nasa atin ang sangkap na kailangan para gumanda at maging maayos ang ating buhay. Kaya nga lang, eto, ang mga bagay na ito, hindi yan ang gusto ng sinful nature. Kaya nga sabi sa Galatians 5:17, di ba? "The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions." Yan ang problem, mga kapatid. Pag meron tayong sinful nature na nagdo-dominate sa ating buhay, inaayawan kung ano yung gusto ng Diyos, ginugusto kung ano yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, kung nasa atin ang Spirit, then we can overcome. Kaya po talaga mapapansin nyo, minsan kung tutuusin, tama din yung sinabi ng isang author na marami sa ating mga problema ay mga self-inflicted problems. Mga problema na tayo ang may gawa, ginusto natin, at ang resulta po, tayo rin ang napapahamak dahil sa mga bagay.

0: ito. Kaya napakaganda ng reminder sa atin that we need to obey. Kaya yung mga Israelites going back dun sa kanilang karanasan, bakit daw kailangang sundin yung commands, decrees, regulations that the Lord has commanded? Ang sabi ng passage, so that you will enjoy a long life, that all may go well with you. Para sa ating ikabubuti, para sa ikakaayos ng ating buhay. Di po ba? Tingnan ninyo, isipin nyo lang yung Ten Commandments. So gusto lang natin i-clarify. Hindi natin susundin para maligtas. Hindi po. Ang pagsunod ay bilang tayo po ay naligtas na. So that's why we obey, because we are already saved. Hindi po natin sinusunod dyan to deserve yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya po pinasusunod tayo dyan dahil mahal tayo ng Panginoon. Let me clarify this. Meron po kaming mga anak at syempre mahal namin sila. May mga pinagbabawal, may mga pinagagawa sa kanila. At yung mga pinagbabawal at pinagagawa, maa-appreciate mo ito if you know na ito ay kaya binigay, kaya sinabi, para maging maayos ang buhay ng isang tao. So ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na kanyang pinagagawa ay para sa ating ikabubuti. Kaya ho, pag tayo ay sumusunod, we benefit from obedience. Tayo ho ang nakikinabang. God is pleased, of course, and we benefit. May pakinabang sa atin. Ano po yung pakinabang? Nagiging magandang takbo ng buhay. E tingnan nyo po. Diba? Kailangan pa bang sabihin na honor your father and mother. Sinabi po yan sa Ten Commandments. Yan po yung mga bagay na kung gagawin natin, talagang magiging blessing sa atin. Magiging blessing din tayo sa iba. Huwag tayo maiinggit. Di ba? Naku, marami sa atin eh. Merong kasabihan na pagkainggit ay pikit. Di ba? Pikit. Huwag ka nalang tumingin. Pero alam naman natin na yung inggit nakakasira. Di po ba? Sa isang mundo na puro inggit, na-imagine yung epekto. Pero yan po ang paalala sa atin, mga kapatid, isang napakagandang reminder na bilang mga mana ng palataya, kinakailangan po nating pag-isipang napakaigi na yung pagsunod po natin will bring benefits to us. Tayo po ang makikinabang dyan. Kaya nga, ilang bagay ang marapat nating tandaan. Una, that God is love. No? Ang Diyos po ay pag-ibig. Mahalagang bagay ito kasi sa totoo lang po, kagaya nung napag-aralan natin ng mga nakalipas, may mga times talaga na hindi lang natin naiintindihan yung pag-ibig eh. Minsan, halimbawa, ano, pagka yung mga anak ko ay nasosobrahan sa gadget, we tell them to stop. May mga times na, anak, hindi ko muna ilalabas yung cellphone o yung tablet kasi medyo mapaparami yung oras mo. So we limit that. Alam niyo po, minsan eh, yung bunso, mangilid-ngilid po ang luha. Na para bang masakit para sa kanya ang ma-deprive ng bagay na yon. Pero dahil bilang magulang, alam mong hindi ito makakabuti. So you set that limitation. Di po ba? Hindi dahil sa hindi mo sila mahal. Baliktad pa nga. Ang totoo, dahil mahal mo sila. So may mga times na kaya mo naman pero hindi mo gagawin. At yung hindi mo paggawa, yung pag-deprive mo, is not an indication of anger, hatred, or lack of love for your children. Hindi po. In fact, it's the exact opposite. Kaya mo ginagawa yon para sa ikabubuti. So tayo po, we have to learn to understand God's love. And sometimes, hindi lang understand, we have to have faith. We have to have faith that God is love. Pananampalataya. Bakit? Kasi may mga times talaga, hindi natin maiintindihan. Kaya nga pananampalataya ang kailangan. Nung isang pag-aaral natin, we talked about discipline. Nung ikaw ang dinidisiplina nung araw, ayaw mo ito. Pero nung nagmamature ka at nakita mo na dahil sa disiplina, nakikinabang ka, uy, now you appreciate. Isang bagay na matagal nang ginawa sa'yo, ngayon mo palang na-appreciate. Bakit? Eh kasi nga, dahil sa maturity na meron ka, yung bagay na dati na ginawa sa iyo na hindi mo ma-appreciate, now you understand better. O ano pa? Pag nagkaroon ka ng anak, i-implement mo rin yung discipline. Ano ho? Bakit? Eh kasi nga, nakita mong beneficial. O, tingnan nyo yun. From the receiver of discipline, na hindi po tayo natutuwa, patungo sa nag-mature, so biglang na-appreciate yung discipline na dati ginawa, and then later on, meron ng mga responsibilidad sa mga anak, ikaw na ang implementer ng discipline. Paano nangyari yung journey na yun? Ano? Yan nga po ay dahil sa naunawaan na natin at nag-mature na tayo. So, God is love. You have to know that and you have to trust that. Have faith in that. Secondly, yung mga sinasabi ng Panginoon na pagbabawal, ito gagawin, don't take it negatively. Understand that it is an expression of God's love. Magpapahayag ng pagmamahal yun eh. Kaya kailangan i-align natin yung puso natin sa Panginoon para ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And thirdly, tandaan niyo po ito, obedience makes us benefit from the commands of God. Pag tayo po ay sumusunod, tayo rin ang nakikinabang. Yan po ang totoo dyan. Tayo po ang nalalagay sa maayos, tayo po ang nabibigyan ng kaayusan. Kaya ang challenge po para sa atin, let us be obedient to the Lord, let us follow His will, and let us be submissive to what God wants us to do. So sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong kasama at kaibigan dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Si Ruth Del Rama Dizon po. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at panalangin sa FEBC Philippines. Gayun din po sa ating programang Reflections. Samahan niyo po ako at sama-sama nating pagbulay-bulay ng Proverbs 18 verses 10 to 11. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. The rich think of their wealth as a strong defense. They imagine it to be a high wall of safety. Proverbs 18, verse 11.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Larama Dizon. Ano po ang inyong naging takeaway sa ating pag-uusap sa araw na ito? Tandaan niyo po, Jesus is our strong tower. The righteous run to Him and are safe. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Okay, katukita na sa aton lesson din, Psalms 24. Una dumduman yung atong gitun, Andre, nga isalmo ini, sunod sa madamo ng mga commentator, nga ginsulat ni David, samtang na nagapasulod sila sa siyudad sa Jerusalem, nga ginayungan nila ang arka. Tiginiscribe na akong din sa inyo kung ano ko dako ng arka, gamay mo lang na, about 3 feet by 2, susubra lang, no? Overlaid with gold, kagina yayungan ini sa mga Israelinon. Samta nang kapasulod sila. Kagsamta nang kapasulod sila, nagkakanta sila sa pagkanta nga nag-asaptanay, antiphonal way of singing. May grupo nagsabat, nasabat man sa isa ka soloist. Kagamo ini ang litrato mga kita natin din. Kaya ang salmo, isa ini kambahanan mo. Ayan, gusto gina-recite man nila ini. Mapang kung gina- Amba man nila ini. Kag may dako din ang pamangkot, ngayon sabat. Sa versikulo 3, sino bala ang makatukad sa bakulod sa Ginoo? Kag sino bala ang magatindog sa yabalaan nga doong? Who? Ang bagay nga magsulod sa balay sa Diyos. Dako ini nga pamangkot. Kay importante ini nga pamangkot. Kaya ito niya, basta makasulod ng isa sambahan, huwag kita nagpinsar kung bagay, takos kita magsulod nila, kung hindi. Basta kasulod kita, okay na. Makita kita sa tao nga ba, o tamakarliyoso, sulod, aga pa kasulod. Nga. Pero kung ang imo pagsulod nila, huwag ini makakambiyos ng kabuhi mo, huwag sing maayong resulta sa kabuhi ni mo, inatanan niya mga ritualis, kung lang ina, show lang ina. Pakita-kita lang na, hukon sa mga buildings pa, matahom lang ang fasad, makita sang tao sa gwa. Kag sino kuno ang makasulod lamang sa balay sa Diyos? Takos, amuyad itong may mga matinlo sing kamot, whose hands, those who have clean hands, versikulo 3, versikulo 4, ang may mga kamot nga nung matinlo. Iwain ni kalitira sa physical ng mga hugas ka, nga before magsulod ka, manghabon ka na ikamot mo. Ha? O maligo ka na, manghugas ka na, hindi amoy na. Hindi, it doesn't mean physically. But it means spiritually. Kamot nga matinlo. Kamot ini nga way nagahimo sa mga butang nga hindi makapamot sa Diyos. Nandiyindihan na nyo na. Amon ang mga kamot nga bagay magsulod. Ano pagid? Kag may matinlo nga, tagipusoon. And also those with pure heart, meaning those with godly character and with the right motive. Amoy na, ang mga tao nga takus magsulod sa balay sa Diyos. Kung may dugang pa dira, no? Na ano pang inasin nila, nga wala magbayas ang yakalag sa kabutigan. Kag wala magsumpa sing malimbungon. Okay. Wala nagabayaw sa niya kamot sa kabutigan, sa niya kalag sa kabutigan, kagula magsumpa sing malimbungon, swearing sa aton English version, swearing deceitfully. Nag-refer ni sa tanan lang na klase sang deception, paglimbong. Muna sa sugal, gina-remind kita dira, ang sugal, immoral gini, kahit pwerte ang limbunganay na. May mga nagatindog lang nila yung munang ubra nila. Kaya padihutan gin nila na mga sugalan nila kung ano ang klase ng sugal, kung paano nga maka malimbungan nilang tao. Lakip na dira. Huh? All kinds of deception. Amo man sa baligyanay. Huh? Kiluhan mo dira, hindi gusto. Nalimbungan mong tao. O kung ano man ang ginabaligyanay mo. Ginatago ni mo ang differences ng product ang ginabaligyan ni mo. Ang ginasugil lang ni mo, munang obvious ayhan ng mga maayong ng mga butang. Gali kay. May ginatago ikaw ng Diyos to. Limbong man na. Say mo nga, sige tao. Ang munang ginasiling diri. Especially, ang punto gidi, especially, those who are false witnesses, mga tao nga kung sa kurti pa wala, nga nag-alsagid sa inyong kamot, nga sila nga ako nisugid sa inyong ang kamaturan, kakamatuan yun lamang. Ining sa kaso ni Dilima ni Karon, nagwa naman ining pulis nga ini,
nga tsudto to na nag-alsa ginakamot niya, no? Nga YCL Abutira, nga Wising Death Squad. Kambyo programa, ara naman siya. Kagindi na yung tanan itong ginsaad niya. Nga nagpanumpagi siya, karoon lain na, baliskad na ang iya testimony. Di, ano ko na? Sinong patihan na itong sina? Karoon niya, taga naman sa Senado sa opportunity siyang magambal. Ano pang mapatihan ni Mus ng iya testimony? Amo pala niya, amo ginimining sining swearing deceitfully. It refers to false witnesses in court. Sa korte, nga tama ka isog ka masiling nga kamatulan ng inamal ko na gali kay kabutigan. Grabe nang sala. Deliberate na iya mo. Tuyo gina iya. Huwag na kuno siyang tama ka grabe nga sala inang deliberate nga pagsugid sa kabutigan. Ano ba lang mo nagit ba lang butig pero nga kulukadlaw ka pa kag daw may isog ka pa magsugid nga matuon ang inamalin mo kag hindi butig. Amo ini mga tao nga hindi gid qualified masulod sa balay sang Dios. Hindi gid. Sino makasulod sa balay sang Ginoo? Nga bagay magsulod ka magsimba sa iya. Ano nga klase sa mga pagsimba ang inabaton sang Dios? Pagsimba sa mga tao nga may matinlo sing kamot. Mga tao nga may putli sing tigipuson. Kay katlo diri nga wine kano. Ginbasa nato ni wala nagasumpa sing Malimbungon. Ang isyo sang butik karon, grabe na gid. Na nakalibog ng ulo naton. Hindi na kita malayang magpamati kay ang tanan nagasiging hindi kuya, huwag ko sala, huwag kuya ng gamuni. Nakapos na lang sa tao magpinuti karon. Pero tandaan nato ni sa adlaw sa pagkukong in the day of judgment, in the bar of judgment, dito gid. Ikaw, pagkahukman, sing nagkakaigo nga paghukom, kung bala nagasugid, ikaw sing matuod. Kaginsilingin na sa Bible, isa sa mga tao nga hindi makasulod sa ginarihan sa Diyos, amoy at mga butigon. Aragin na sa bugna, hindi ba na kapitulo may Diyo, no? One of those who cannot enter the kingdom of God or will go to be thrown into the lake of fire are the liars. Butigon. Ngayon nagasugid sa matuod. So, ganyan mo niyo makita natin sa versikulo 3 kag versikulo 4. And then we go to verses 5 and 6. Nagasabat naman diri ini ang grupo sa mga manukanta. Gabasla na sila. Kaya naman kot ining the other group of singers. Sino bala ang makatukad sa bakulo sa Diyos? Kagin sabat ini sa versikulo 5. Amay makamot nga matinlo. And then verse 5. Kag siyaman nga nagabaton sa pagpakamayugin sa Diyos. Kag pagkamatarong gikan sa Dios ang iya kaluwasan, amuin ni ang kaliwatan sa mga nagapangita sa iya sang nagapangita sang nawong sang Dios ni Jacob. So here we are, the choir again, the other group of singers. Sa battery, litrato ini sang mga katawan sang Dios nga nagaprosesyon ini sila as they enter into Jerusalem or the city of Zion. Namuning ilang ginakanta that God's people must be clean if they wish to worship the King and please His name. Dako, ginang-emphasis ang Ginoo dira. Ang ginaambas ni mga malambangan ni, nga kinangla na mga katawan sang Diyos, matinlo. Kung luyag sila ng inapagsimba sa hari, mangin pagsimba ng kalamutan sa Ginoo. Mangin pagsimba ng mabaton sang Diyos. They have to be clean. Salamat, no? Nga hindi man gali siling mabudlay nga maninlo kita. Kung paturon tagit nga magtinlo ang kabuita, palapit lang kita sa Ginoo. Kung mahimo, luhod kita dira, ipilo at ang atong mga tuhod. Ituwa at sa Ginoo atong pagkatikos nga mamahigko kita. Kitang lang kita tinloan. Kagatuhan nato nga yatong hamili nga dugo ni Kristo nga ginula niya sa krus ng Karbalyo, mo yatong makatindo sa aton. Because the Word of God says, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung huwag yung patulo sa anak sa Diyos, kung maghalas niya kabuhi para sa aton, huwag kita sing kapatawaran, huwag kita kaluwasan,
kay hindi man kita maugasan sa aton mga sala. Kay wala gid isa sa aton diri nga takus nga sa aton sinin aton nga maayo nga bagay kita masulod sa ginian sa Dios kay maayo kita. Wa gid si maayo sa aton na. Tanan-tanan kita gid. Pastor ka man, pari ka man, o kung sino ka man. Ano sinin sa Biblia? Sa mga taga Roma, Kapitulo 3, Versikulo 10. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan, nagpakasala, kang nawadaan sa himaya sa Diyos. And Romans 3:23, mabasa man nato ng kamaturan, kita tanan yun. Ang pagkahigko nato, grabe, kung sa kapinsa kita nga gwapo, nakita subangan sa Diyos, kaya muni, naghahatag kita sa imol, maluan kita. Pero kamusta ang imugid iyang private life? Ang imorasyon sa imong asawa, sa imong panimalay. Ang mga butang mo lang hindi makita sa mga tao. Nagahimo bala ikaw sa mga bagay nga matindo sa bagan sa Diyos. Hindi kita, wag kita sing lagi sa ato ng takos. And we were made worthy, we were only made worthy na maging takos lang kita pagilan sa kay Kristo Jesus. Sa ginasilin akong bala pirmidri that nobody is good enough. Nobody is good enough to enter the kingdom of heaven. Tama kita, klaro sang description sa Ginoo sa atong tanan, katulad kita sang ano sa asling na Isaiah 64:6. Isaiah kapitulo 64 versikulo 6. All we are as filthy rags. All our righteousness, sirindira, are as filthy rags. Katulad ang aton pagkamatarong, inakabig naton nga daw maayo sa mata sang Dios na maghihapon na kayo. Mahigko gihapon kita. Katulad kita sang lapat nga mahigko. Salamat nga paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus, mahugasan kita, kamatinuan kita sa aton mga sala. Agun mangintakus kita sa pagsulod sa balay sang Dios. So it is only when we ask for cleansing, forgiveness, it is only when we repent of our sins that we can be worthy nga mangin bagay kita sa pagsulod sa balay sa Diyos. So, amoy ni makita natin din sa nagatuon kita sa ningabahin sa kasulatan sa 24. Kaya mga tao sa versikulo 7, nagsabat, again, kasabtanay sila, bayawa ang imo mga ulo, verse 7, o mga gawang, kag magbayo kamo, o mga ganhaan nga dayon, agun ni magsulod ang hari sa himaya. People were singing, and the voice from the gates, who is this King of Glory? Sino ang hari sa himaya? Ang Ginoo nga makusog kagamhanan. Sabat naman, nagapamangkot, kagin sabat naman nila sa isa ka grupo. Who is this King of Glory? Ginsabat sa choir nga isa, the Lord strong and mighty. And another voice, a versikulo 10 naman, nagasiling ini, 24 versikulo 10. Sino bala ang hari sa himaya? Sino bala ang hari sa himaya? Versikulo 7, excuse me. Kag versikulo 10, the Lord of hosts, He is the King of Glory. Ang Ginoo sa mga soldadusan, Siya ang hari sa himaya. Kanami nga arrangements ng Psalms, no? Kung masurun nato ni nami man, may kuwari sa piyak, diriya sa piyak, mamangkot ang isa, sabton diri sa piyak. Who is the King of Glory? Sa batang piyak nga kuwari, the Lord strong and mighty. And from the gates, they were all singing in an antiphonal manner. And who is the King of Glory? The full choir and orchestra, probably, nagatasabat diri, the Lord of Hosts, He is the King of Glory. Tiya mo ni Diyos nga itong inasimba. The triune God. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ang nagpadumdum ni sa aton, na nungon sa aton Ginoo, anak sa Diyos, nga mga matapos na naghalad sa iyong kabuhi, ito sa krus ng Kalbaryo, nagbalik siya sa himaya. Balik siya sa amay.
kaniya ininga din lang diri nagapicture mi sa aton sa iya pagbalik liwan. Amo na ginapaabot naton this second coming of Jesus Christ of the Son of God. So verse 7, lift up your hands, O ye gates, the King of glory shall come in. Gani amo ni aton paglaom, our hope, the coming of Jesus Christ. Magakarisya, the King of glory shall come in to establish His kingdom. Sa pagbalik niya, establish ni Ginoos ang iyong ginarihan di sa duta, kag victoriously, He will deliver Israel from the enemies, and God will establish His kingdom on earth. Katahom sa amon prophetic conference ang nagdigad lang mga sinimana dito sa GMS Cove. Ang amon inagdang manughambala mo si Reverend Ebi Nasita na gintunaan niya sa maayo ining mga bagay. It was exciting for him to tell us about the truth. Na magabalik ang Ginoo. Hindi kumplito ang iya pagkaridari kundi siya magbalik. Do you realize that? Kung nagkarilan siya, kung hindi niya inipagtumanon, ang iyasaan nga magabalik siya, kulang ang iyasaan. So the coming of Jesus Christ will be the climax, and that will complete sang iya plano gid sa pagkari sa pagtubos sa aton sa iya paghahari diri sa sulod sang isa kalibo ka tuig. And then at the end of that, dalo na kita sang Ginoo dito sa duog ginama niya, magapuyo kita upod sa iya sa wala sing katubtuban. So here we are, katahom sini nga bahin sa kasulatan para sa aton. Si Kristo magabalik liwan, mag-establisar sa iya ginarian sa sulod sa isa kalibo katuig. And then follows the eternal reign sa Ginoo dito sa doong iya ginaman. May isa kita ka pastor nga huwain na siya nagawali sa radyo karon. Pagtapos siya nawali, mas lingin na siya, mas malipat ka mo, you might forget, si Kristo magabalik liwan. Muna pirming iya closing. At ako man, no? Sa kalipat kita. Bukan sa pagkataho mo lang sa adlaw, ang tanan na munang nag-motivate sa aton sa pag-alaga natin sa Ginoo. The King of Glory, the gates will be open and the King of Glory shall come in. And that King of Glory is the Lord Jesus Christ. Nga adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi, amoy na nag-inspire sa aton, nag-challenge sina sa aton. Hindi kita malipat. Base nalipat kita. Patod ginang pagbalik sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 14, amo nang saan niya sa aton, mga pulong ina nga nagkawas gid sa bibig sa aton Ginoo, di ba? Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go, ipamulong ini matapos nga nabanaw siya. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Muna saan niya, siya ginpamulong nagkawas na siya, magabalik ako liwan. I will come again, not where I am, agod niya kundi na ko, dito man kamo. Mga hinigugma, kabay pa magkabuhi kita sa sinang kamaturan. Nasa adlaw-adlaw nga tanan, nag-look forward kita sa pagbalik sa atong Ginoo. May lapel, may isa ka Kristohan na nakita ako sa iya bayo, nasulat ini, nga nagasiling, perhaps today, base karong adlaw, mabalik siya. We don't know. Ay handugay pa man. Pero importante lang nga mag-aman kita. Tinanong imo na ito, nagun maaman kita sa pagsugata sa aton Ginoo, the King of Glory will come anytime and will reign with us. Ang ginapangayo sa Ginoo sa mga pulong amoy ni, hinulsulan na aton mga sala. Palapik kita sa Ginoo sa tagipusoon nga buong na nagahinulsol sa aton mga sala. Siling kita, Ginoo, makasasala ako. Salamat ka nagkarikaw, ginahigungman niyo mo ako, nagkarikaw sa pagtubo sa akon, gibayaran mo akon mga sala. Ngakon hinulsulan na ako nini, nagatua ako nga tinuan mo ko. Ang akon mga kamot, imo matinuan, ang akong tagipuson, mga paputlioni mo, Ginoo, kang mangintakos ako sa pagsulod sa imo ginarihan. Sulod ikaw sa akong tagipuson. Ginabaton ko ikaw ang akon manluwas. Kagsugod ka rin nga adlaw, iningin mo mga pulong nga sa pagkatamis,
putli nga mga pulong. Nga ginatunan ako na adlaw-adlaw diri pagiyahan sini nga programa sa ibubugay nga kabuhi na ako nini. Kag maga pangabuhi ako Dios tungod gid sa imo mga pulong. Kabay pa nga imo ni mo nga disyon sa sinigid nga tiyon. Kag mga muyo kita. Nga hindi na imo ini pagpaligaron nga tiyon. Kaya ang kaluwasan ng Ginoo sa mga pulong na siling karoon ang mga adlaw sa kaluwasan. Today is the accepted time. Today is the day of salvation. Not tomorrow. Hindi buhas. Nga man, kaya kita kabalo ko na anong matabo naman sa itong buhas. Basa ka mo, mati ka mo sa news. Mga aksidente. Mga tao, nga huwag iba una-una nga mo ng tiyo niya kuhaan sa Ginoo. They were not ready. Wala sila maaman. Wala nila masurrender ang kabuhay na sino. Wala sila makabado kay Kristo ng ilaman luwas. Kaya nagtaliwan sila sa nga sitwasyon. Kagti, ang ginaugin na kasiling ang bayad sa sila kamatayon. Kung napatay ikaw, nga wain ni mo ma inusulan ang salani mo, wain ni mo mabaton si Kristo, you will be separated from God for eternity. Because the Word of God says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bayad sa kamatayon. Eternal separation from God. That's the penalty. But the gift of God is eternal life to those who will believe in Him. Mga biyan, dilin ako pang atong pagtuon sa Kapitulo 24. Kaya buwas, tunan naman nato ng kapitulo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Halo, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang balik kita sa omah. Ni ano po ng inyong amigo sa kanginan, Kuya Janus Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgot. Unsa may mga katikaran ning atong pagpanguma. And of course, no, kao ba na to? Karong buntaga. Ah? May 23, 2026. Ah, alas 6:04 na sa kabuntagon. Ang atong mga partners diha sa technical side, si Kuya Anson Guadalupe o si Kuya Julius Maliabo. No, ato ni mga partners na always nakiguban yun na to sa atong mga tulumanon na dinhi sa 1197DXFE o 1062DXKI. Oh, kumusta naman? Naka-exercise na ba ang atong mga partners diha? Ah, nakasaot-saot na. Yes, of course. Thank God. No, it's another Saturday in our lives. Ah, nakamatapas sayo sa kabuntagon. Aron magpanisikay-sikay na po dira sa ato ang mga kaumahan. Of course, ang atong mga partners. Labo na gid sa ato mga partners nga mga mag-uuma. O sayo pagyugayo, alas 4 pa sa kabuntago, no? Naghinahinay na niyo o ginod. Dito sa atong mga kaumahan. Ingon man ang atong mga negosyante nga mga ligya gulay diha sa atong mga public markets. Kumusta man? Of course, ang atong mga partners nga nakiguban na to sa atong mga nagabiyahe, nagdala na og sayo pagyugayo sa kabuntagon na alas 2 pa sa buntag, hinay-hinay nagaginod po paingundri sa atong mga public markets, nagdala sa ato ang mga produktong pang-umah. O mao na mga preskong gulay atong makuha diha sa ato ang mga public markets. Kumusta man atong mga tindirog, mga tindira? Good morning ninyo tanan diha. Opo. Of course, atong mga partners usab nga nakiguban nato karong buntaga, especially diha sa ato ang mga kaubanan. Sa mga Facebook page, live day kita sa itong mga Facebook pages, ha, pangitaan lang ang 1197DXFE, ingon man ang ato ang 1062DXKI. Oh, salamat day kayo sa inyo ang mga pag-ampo, answered prayers, no? Napoy wa pa ma-answeri. But padayon kita sa pag-ampo, labaw na sa itong labaw makagagahom, ya kay Hesukristo. Atong manluluwas. That God will continuously, no, magagiya ka na to kung unsa may atong buhaton karon. Okay, Saturdays and of course, pag Saturday ug Sunday, sugod-sugod na ang pagpahulay sa atong mga partners. Rest days. Sa atong mga Seventh-day Adventist nga mga igsuon o karon ang rest day nila, napod po yatay mga kaubanan nato nga tuloy-tuloy po nakiguban nato sa ato ang mga misyon. O kumusta dahi sa inyuhang mga lugar, Jan Hugochu, good morning! O kumusta dira ma'am? Nakadagan ba? Kumusta ang ulan dira? Okay, mura og sa atong weather update later. Naon tatay plano mo bisita diha sa Samal, pero kay mura kusog-kusog man ang ulan diri sa Davao. Muhammad Jamil, good morning! Kumusta dira, sir? Thank you very much for being with us. Oo, of course, si Kuya Crisani.
Bugo. Oh, Bunggo. Ayan, salamat kayo for being with us this morning. Ato mga partners nga sayo pa pud nagmata diha sa itong mga Facebook pages. Aha, good morning ninyong tanan. Of course, si Kuya Munir Hinay. Oh, buenos dias, mi amigo. Kumusta dyan sa Zamboanga? Oh, of course, promoting ng ato ang Kids Who Farm, ha? Ato partner nga. Tuloy-tuloy po, nakiga-uban na to. Giving, ginatawag na itong food security sa ato ang mga ka-Pilipino. Ayan. And before tamo proceed sa ato ang Agri News, atong Agri Tips, ubang atong Agri Dipunto. Doon natay mga chance reflection for today. Unsa bagyo ang atong reflection karon na atong makita diha sa Galatians 6:2. It says, carry on. Aha, unsa daw to? Ang ato ang pag-carry on. Asa naman to? Nawa magkajot. Galatians 6:2, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Well, ang atong reflection for today is called hidden wounds. Not all wounds can be seen by the eyes. Some people smile outside while silently carrying trauma inside. The truth is, trauma is not measured by how big or small the experience looks to others. Every person has a different coping mechanism. What may seem like a drama to one person may actually be a deep wound for another. Well, just like me, personally experienced during Rojas bombing, Rojas night market bombing, until today, makadungog lang kong mga buto-buto, may sudden big loud noise, my body trembles. Some people may not understand it, but trauma leaves marks not only in the mind, but also in the heart and body. So the Bible reminds us in Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. God calls to become compassionate people, not judgmental one. We may never fully understand someone's pain, but we can always choose kindness, patience, and respect. Sometimes, people are not being dramatic. Sometimes, they are simply trying to survive memories they never fully healed from. A gentle word, a listening ear, an understanding heart can already help someone breathe a little easier. May we become people who comfort rather than criticize. Because behind every reaction, there may be a story of pain only God fully understands. This is your reminder today. Atong reminder karong adlaw, be kind. Hidden wounds are real. So kana ang atong chance reflection for today. Sa atong pagbalik ang atong Agri News.

0: Angry Views.
1: Mao kining mga balitang pang-agrikultura karon nga semana. Si

Mayong buntag mga higala at atong Agri News ngayong linggo, May 23, 2026, and para sa ating mga headlines, Farmers Field Day, pugay sa magsasaka. DA-11 pinalakas ang koordinasyon sa LGUs. Roadmap ng kape, plinano ng DA-11. PCQC Coffee Talks, titinaguyod sa ang inobasyon. Organic Farm sa Alameda, kinilala ng ATI-12. Durian farmer sa Nangsurala, pinatatag. At mango industry sa Cotabato, pinalakas. At ngayon, para sa detalye ng ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Isinagawa na Department of Agriculture Region 11 ang Farmers Field Day bilang bahagi ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolk Month sa Davao Region Central Experiment Station sa Barangay Manambulan, Tugbuk District, Davao City noong Mayo 21, 2026. Dandaang magsasakang at bisita ang dumalo upang matuto ng iba't ibang makabagong teknolohiya at kalaman sa agrikultura. Kabilang sa mga isinagawang lecture ang breadfruit processing, vegetable production, pagpapalaki ng itik pinas at poultry, coffee cupping at mushroom propagation. Nagkaroon din ng mga interactive booth mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Bureau of Plant and Industry, Regional Crop Protection Center at iba pang agricultural partners upang magbigay ng suporta at impormasyon sa mga magsasaka. Ayon kay Day 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, mahalaga ang papel ng mga magsasaka at sa pagpapanatili ng food security at tiniyak niya na patuloy na suporta ng kagawaran sa pamamagitan ng programa at makabagong teknolohiya. Samantala, tapok din sa aktibidad ang Kadiwa Rice Selling kung saan nakabili ang mga dumalo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa timang pagbibigay pugay sa mga magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis, naging makibuluhan ang pagtitipon ng Farmers Field Day bilang pagkikilala sa mahalagang ambag ng mga magsasaka at mangingisda sa seguridad sa pagkain at unlaran ng agrikultura sa rehiyon. Sa ibang balita naman, pinalakas ng DA-11 ang koordinasyon sa LGUs at nagpulong ang Department of Agriculture Region 11 at ang mga lokal ng pamahalaan sa Davao Region upang mapalakas ang koordinasyon at pagplano para sa programang pang-agrikultura. Isinagawa ng DA-11 sa pamamagitan ng Field Operations Division and ang Regional Consultative Meeting at Planning Workshop noong Mayo 19 hanggang 20 sa Davao City. Dumalaw rito ang mga provincial at city at municipal agriculturists kasama ang provincial at city veterinarians mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Layunin ng aktibidad na talakay na ang operational plans ng mga banner programs ng kagawaran at tulungan o tugunan ang mahalagang usapin kaugnay ang kasulukuyang proyekto at serbisyo para sa magsasaka at mangingisda. Kabilang sa natalakay ang Philippine Rural Development Project o PRDP Mindanao Inclusive Agricultural Development Project o MIADP na naglalayong mapalawak ang oportunidad at mapataas ang kita ng sektor ng agrikultura sa Mindanao. Ayon sa DA-11, mahalaga ang matibay na ugnayan ng kagawaran at mga LGU upang masigurong maayos at mabilis na maiparating sa mga komunidad ang mga programa at suportang pang-agrikultura. At balitang pang-kape naman, nagtipon-tipon sa Davao City ang pangunahing stakeholders ng industriya ng kape para sa isinagawang mid-year assessment at strategic planning
ng Coffee Industry Development Office o CIDO mula Mayo 18 hanggang 21-24 na anim. Dumalo sa apat na araw na aktibidad ang mga opisyal na at kinatawan mula sa iba't ibang regional field office ng Department of Agriculture at touch agencies at mga katuwang ng coffee industry mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ang pagpupulong na suriin ang kasalukuyang programa at ihanay ang mga estratehiya para sa updated Philippine Coffee Industry Roadmap 2027 hanggang 2031. Tinalakay rin sa aktibidad ang mga hakbang upang mapataas ang produksyon ng kape, mapabuti ang kalidad nito at mapalakas ang kabuhayan ng mga coffee farmers sa bansa. Ayon sa CIDO, mahalaga ang pagkakaisa ng pamahalaan at pribadong sektor upang mas mapalago ang industriya ng kape at mapanatili ang kompetisyon-produksyon ng lokal na kape sa pangdaigdigang merkado. At dito naman sa Rehiyon 12, nagtipon-tipon ang mga stakeholders ng industriya ng kape sa ginanap na Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2026 Coffee Talks sa Sultan Kudarat Convention Center noong Mayo 22. Dinalawan ito ng mga coffee farmers, negosyante, ahensya ng pamahalaan at development partners bilang bahagi ng layuning magpalakas at mapaunlad ang industriya ng kape sa bansa. Kabilang sa mga tampok, natalakayan ang financial literacy na pinangunahan na Department of Trade and Industry Sultan Kudarat at mga suporta at intervention programs ng Department of Agriculture para sa coffee sector. Tinalakay rin ang kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan, kabataan at indigenous peoples or IP sa coffee entrepreneurship. Nagbahagi din ng kanilang karanasan ang kalaman ng kinatawan mula sa Don Narciso Cafe, Sarangani Provincial Coffee Council at Cafe Densho. Ayon sa mga organizers, malaga ang capacity building innovation at matibay na ugnayan ng iba't ibang sektor upang mas mapataas ang kalidad ng at competition ng Philippine coffee sa lokal at pangdaigdigang merkado. Usaping durian naman, mas pinalakas ngayon ang organization at suporta para sa mga durian farmers sa Surala, South Cotabato. Nagsagawa ng organizational orientation ang Office of Provincial Agriculturist o OPAG sa pamumuno ni Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves bilang paghahanda sa pagbuo ng samahan ng mga durian growers na tatawaging Tribe People Durian Farmers Association. Layunin ng aktibidad na mapatatag ang koordinasyon ng mga magsasaka at mabigyan sila ng sapat na kalaman sa tamang proseso at pag-oorganisa na at pamumuno. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ang demokratikong halalan para sa mga opisyal ng asosasyon na halal bilang presidente si Jay Taruza habang naging vice-presidente si Reynaldo Lacdo. Aktibo ring nakibahagi ang mga magsasaka sa talakayan tungkol sa benepisyo ng pagkakaroon ng organized

ang PNG Integrated Farm sa Purok 5, Barangay Pakaw, Alameda, Cotabato Province noong Mayo 20. Ang 5.7 hektaryang sakahan ay pagmamayari ni Referendo Abrinilla at tampok dito ang iba't ibang organic agriculture practices tulad ng pag-aalaga ng livestock, pagtatanim ng high-value crops, herbs, spices, at mga punong namumunga. Ayon kay Abrinilla, hindi lamang pagtatanim at pag-aani ang tungkulin ng magsasaka, kundi maroon ding responsibilidad na isulong at iba't ibang kahalagahan ng organic agriculture sa komunidad. Meron ding greenhouse at processing facility ang naturang farm para sa kanilang mga produkto. Dito naman sa Idapawan City, dumalo ang mga opisyal na Department of Agriculture Region 12 sa pagdiriwang ng 2nd Mango Congress at 4th Mango Harvest Festival ng Cotabato Province na ginanap sa AMAS Capital Grounds sa Idapawan City. Kabilang sa dumalo, sina DA-12 Regional Farmer Regional Executive Director Florante Racusas at Regional Technical Director for Operations Ray Embajador bilang suporta sa pagpapalakas ng industriya ng mangga at pagsusulong ng kaunlaran pang-agrikultura sa Lawigan. Ayon sa DA-12, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapataas ang kalidad at produksyon ng lokal na mangga at mas mapalawak ang pang-oportunidad ng mga magsasaka sa rehiyon. At para sa ating weather update, well, kung ating nakikita ngayon, no, galing sa Pag-asa, latest report as of 4 a.m., adunay low pressure area nga namatikdan sa Sidlakan sa General Santos City tungod sa trough sa LPA. Ang Region 11 o Region 12, makasinati og dagom nga kalangitan uban sa panalagsa nga pag-ulan o thunderstorm sulod sa adlaw o sulod sa karon nga adlaw. So, posible mga flash floods o landslides, labi na mas sa mga lugar nga daling bahaon o kabukiran tungod sa padayon o usahay kusog nga ulan. Iyawag ang tanang residente nga magmatngon o magmonitor sa mga abiso gikan sa LGU o disaster offices. Alang sa mangingisda o gagmayng sakayan, kasagaran ang balod apan maglikay gihapon sa paglawig kung adunay thunderstorm. So, padayon kita magdala og payong og magamping sa biyahe. Mao kana ang latest weather update karong adlaw. Sa atong pagbalik, ang atong agri di punto. Human nini.

0: Mari kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Maagri Di Punto with Kuya Janus Lakihon. Before na to hisgutan ning atong topiko karon, tungod kay naay bag-ong gipirmahan ang atong Pangulong Marcos, no? Especially diri sa atong importation na pod sa atong mga baboy. Good morning dayda kay Ma'am Dumilin Laure. Ma'am, good morning. Kumusta diha? No, ulan-ulan po ba niya, ma'am? DG Hairi Lakihon, good morning. Kumusta dira? Tapos na ba ito mga lubrahon? Yeah, Jonathan Baro and Emiwela Penis Patayan Escobar, good morning! Salamat kayo for being with us this morning. Of course, no, dira sa aton partner nga everyday gini, Kuya Ernesto Tartado, no, nag-subaybay sa aton mga programa sa atong sa DXKI, no? Thank God, we're still alive. Shout out daw sa tanan na to, mga listener ng mga farmers and friends. Ayan, salamat sa pag-text, Kuya Ernesto. No, sa tanan na to, mga partners diya. Nga gusto po mo na i-shout out, shout out na. Ayan, ang ating Agri Di Punto ngayong linggo, no? Sa lahat nating mga kabarangay, mga kabalik kita sa uma. Ang komentaryo natin dito sa ating Agri Di Punto, hindi lang komentaryo, kundi tumitingin lang sa presyo, kundi lang tumitingin sa presyo ng pagkain, kundi kalusugan ng pamilya, kabuhayan ng mga magsasaka, at kinakabukasan ng ating pagkain sa bayan. Nitong nakarang araw, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 116. Na nagtataas sa importation ng volume ng pork sa bansa. Layunin daw nito mapunuan ang kakulangan ng supply, mapanatiling abot kaya ang presyo at mabawasan ang pressure ng inflation. Kilan man gudeay ang dolyaris karon, inflation na pod, no? Kahapon yata 61 pesos plus. Yeah, so sa unang tingin, magandang balita ito para sa consumers. Pero mga kauma, ang tanong natin ngayon ay hindi lang may mabibili bang karne. Kundi ang mas mahalagang tanong, may sapat at sustansya bang pagkain pa ba ang bawat pamilyang Pilipino? Well, sa panahon ngayon, hindi pa man tayo nasa food crisis. No? Pero ramdam na po natin. Oh. Yes, ramdam na po natin. Ang mga pressure sa budget at kapag sumiskip ang budget sa tahanan, may tahimik na nangyari sa hapag kainan. Hindi agad nawawala ang pagkain pero unting nawawala ang sustansya. Kapag gipit, gulay na babawasan, prutas hindi na mabibili, at protein na gali like sa karning baboy ay unting-unting tinitipid. Minsan nga, may pagkain nga, no? Pero hindi sapat para magiging malusog ang pamilya. Kaya mahalagang maintindihan Ang food security ay hindi lang dami ng pagkain. Kasama rito ang kalidad, sustansya, affordability, and accessibility. At dito po pumapasok ang EO116. Totoo naman, kapag kulang ang supply ng produkto o pork, kailangan kumilos ang gobyerno para hindi sumipa ang ating hindi sumisipa ang ating presyo. Dahil kapag masyadong mahal ang karne, middle class at ordinaryong pamilya agad tinatamaan. Pero habang iniisip natin ang affordability, kailangan din natin isipin ang local hog raisers, local feed producers at mismong produksyon sa bansa. Dahil sa maraming local raisers ang hindi pa lubusang nakakabangon sa ASF, hirap sa mataas na feeds at tumataas na production cost. Kaya, habang dumadami ang imported pork, may tanong din sa bukid. Paano magiging sustainable ang produksyon ng local o local na produksyon? At dito nagiging mas malalim ang usapan. Kapag mahina ang local na produksyon, mas umaasa tayo sa importation. Mas more vulnerable tayo sa global prices at mas ramdam natin ang paghina ng piso. Well, as I've said earlier, pumalo sa mahigit 61 pesos kada dollar plus mahigit 61 pesos per dollar ang palitan. At para sa marami, numero lang ito. Pero sa agrikultura, malaking epekto nito sa fuel, feeds, abono, farm inputs. Ibig sabihin, kahit imported pork ang pansamantalang sagot ngayon, kung mahina ang local na produksyon, babalikan at babalikan pa rin natin ang parehong problema. Sa ilalim ng EO116, tinataasan ang pork importation allocation mula 54,210 metric tons hanggang 204,210 metric tons. Layunin nito, mapanatiling sapat ang supply, makatulong sa presyo at mabawasan ang inflation pressure. Pero ayon sa nutrition advocates, ang tunay na sukatan ng food security ay hindi lang availability ng pagkain, kundi kung kaya ba itong bilhin, sapat ba ang sustansya at sustainable ba ang production nito. Yan ang ating agri-data drop. Sa ating Biblia, sa 3 John 1:2, it says, "Dalangin kong ikaw'y maging malusog." Napakasimple ng mensahe. Hindi lang mabuhay, kundi mamuhay ng may kalusugan, sapat na pagkain at dignidad. Kaya siguro panahon na para baguhin natin ang pananaw sa agrikultura. Hindi lang ito usapin ng produksyon, importation, presyo. Ito ay usaping kalusugan ng pamilya, kalidad ng pagkain, at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Habang maingay ang politika at bangayan, may tahimik na realidad sa karamihan ng tahanan. Pilit pinagkakasya ang budget, tinitipid ang pagkain, at minsan, sustansya ang unang nawawala. At kapag hindi natin Inatatag ang lokal na produksyon, mas magiging mahina rin ang kakayahan nating tiyakin ang masustansyang pagkain para sa lahat. Ito po ang agridipunto natin ngayon. Hindi sapat ang pagkain sa mesa, dapat may sustansya, may access, may matatag na lokal na production sa likod nito. Sa huli mga kauma, mga kabayan at mga kabarangay, ka-agri. Ang tunay na sukatan ng food security ay hindi lang dami ng imported products. Makikita ito sa tibay ng lokal na production, kakayahan ng ating mga racers na makabangon at sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ang komentaryong naniniwala ang agrikultura ay hindi lang usaping ekonomiya. Yan po ang agridipunto. Suportahan natin ang mga magsasaka at ang hog raisers, palakasin ang lokal na produksyon at magtanim ng pag-asa. Ito ay usaping buhay, kalusugan at kinabukasan. Ako po si Kuya Janos Lakihon para sa ating agridipunto, sa ating pagbabalik. Ang ating agri-tip.

0: Balik kita sama.
1: Good morning!
2: Ani-ana, programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo, unsaon ang pagpanguma. Balik kita sama. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma, atong tukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana, mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sama. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado, atong hisgutan. Balik kita sama. Mag-uumang dunay kahibalo, siguradong dunay asenso.

Ayan po, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Umaan. Ni ano po ninyong amigo sa kanginan, Kuya Janus Lakiho. And before na to, isugutan ning atong tips ngayon, nutrition ug uma, healthy food gikan sa atong mga kaumahan. Ayan, let's all first greet ang atong mga partners nga nakiguma na to karong buntaga. RJ De La Cruz, oi sir, VP sa Davao Photographers Club, Bunatay Lakaw Ugma, no? So, ginaanyayahan yata ang lahat ng mga membro ng Davao Photographers Club. O, murang naatay food na photography for tomorrow. Ayan. Slingan! Sir Ray Villarin, salamat kayo for being with us this morning. Uy, Pastor Boy Gauran, good morning. Salamat kayo for being with us. Uncle Efren Lakihon, no, nakapuli ka na, Uncle. Happy tanay diri sa aton sa Bansalan. Ay, dineng Lakihon, no, nahon dala sa Bukid Non. Thank you very much for being with us. Jonathan Baro. Uy, Sir Hermy. Kaganahan, Sir Hermy. Kumusta da, Sir Hermy? Hopefully, makabisit ko ninyo diha po. Han Buttons. Saan mo ni si Han Buttons? Pailaila daw. Yes, good morning para sa ating agri-tips karong buntaga. Salamat kayo, ha, nga nakiguban mo na mo unsa may mga tip na to karon. Of course, kung healthy ang uma, healthy po ang pamilya, no, nutrition sa uma. And then of course, ang atong agri-tips, mag-isgot taon saon na to ang atong uma nga dili lang pangkita kundi makatabang po sa nutrition ug health sa pamilya. Ay, good morning Dayda sa tong partner. We have a new partner na partner na to. Gingging Valencia, good morning. Thank you very much for being with us this morning. No, sa atong Sun Movement mga partner, no. Kaning Sun Movement na to is a part niya o Scaling Up Nutrition. No? Of course, ang Davao City Youth Movement. Aha. Dili lang dai Davao City Youth Movement, but rather mauni sila ang mga partners nato diha ang nakiguban nato, no? On environment, ang Davao City Youth for Green Environment. Ayan. Incorporated, DCYGE Incorporated, no? Nagapanawagan din sila for volunteers, no? So ato ning ginasuportahan pod sila, especially, no, kay dako og tabang ning atong mga kabatan-unan diha sa green environment. So greener environment. So Davao City Youth for Green Environment, so they're calling for volunteers, no? Officially open na ni sa atong mga volunteer circles for individuals nga passionate about environmental sustainability, youth empowerment, civic engagement, and community development. Na, so, kinsa na itong mga qualified nga mga volunteers, na yung opportunity nga mo participate o mag-contribute sa organization's four major programs and initiatives for 2026. So na sila Eco Mostahan 2026, no, nag-himo ni sila school drive. Kapaligi Run 2026, environmental awareness and advocacy run, no, hapit na po ni. Then Eco Convention, Eco Convention 2026, no, na ay coming ni. Kalikasan Youth Summit, I think naapa sila daghang activities that is coming up, ano? So especially sa environment, we are supporting this kind of mga ano, no, mga organization who are into environment, no? So balik na sa atong nutrition, sa atong agri tips, no? Tip number one, ay kung healthy ang uma, healthy pod gyud ang atong panimalay. So importante gyuning i-diversify na to atong pagkaon. Importante ang bugas, pero dili lang pwede rice lang perme. Kung pwede, kinahanglan pod ang gulay, prutas o protina.
mao na ang maayo nga natay gamay nga backyard garden o faith garden. O kung dili man kaya sa faith garden nga concept, natay ginatawag na tong urban container gardening. Mao po nang ginapromote sa tong mga partners na, no? Si sila Kuya Boy, no, og sila Sir Monir Hinay, no? Then sunod na tip, tanom og lain-lain nga gulay. Ayaw ra pud usa ka gulay bay. Mas maayo kung mixed pichay, talong, sili, kamatis. May lain-lain pud ang nutrients para sa lawas. O gabi, pagtanaw na ko sa kamatis, arang mahala, oy. Ano ko, diya sa groceries, ha? Ayaw ko, it's time nga, ibalik na to kay usually, 3 months naman na, mamatay na po, balik na po kang tanom, no? So, backyard poultry, tip number 3, kung naa kay manok, itik, itlog, of course, sa urban, bawal ni, no? Pero kung naa kay area, diha sa itong mga kaumahan, no, pwede kayo ning manok itik, no? Nga makatag og itlog, dakog yun nigtabang sa nutrisyon sa pamilya, bisan gamay lang, ang backyard poultry. Useful na kayo ni. Unsay alternative para diri sa to as city, we have rabbits, no? As good source of protein. Then of course, tip number 4, malunggay is life. Mga bay, ayaw gyud kalimti ang malunggay. Rich kayo ni sa iron, vitamins and calcium. Dali ra mo tubo og kaya ang tig-init. Of course. Tip number 5, healthy soils equals healthy food. No, sa regenerative agriculture, healthy soils equals healthy nga tanom. Una, importante, compost, mulch, organic matter. Kung buhi ang yuta, mas healthy food ang pagkaon. Of course. Tip number 6, tanom nga kaya sa init. Weather tolerant o heat tolerant. Tungod sa kainit, no, mayo po na magtanom tag kamote, okra, kangkong, malunggay, kay bisan init, naagihapon tayo maani. No? And of course, tip number 7, root crops for food security. Ang kamote o kasaba, magyoy back up kapag kaon. Dili arte sa init, kung kusog. O kusog ang tiyan, of course. lami mang yung kayo ning kasaba o kamote. Yun nila, utot-utot daw. No? Pero, sa first nga mga part, yes, ang kamote, nagyan na siya, mga flatulence. But later, naanad naman po na nga akong system kamote. Very good, no? And tip number 8, apila ang pamilya. Apila po ang mga bata sa pagtanom. Kahit kung sila mismo mo tanom, mas ganahan sila mukhaon ng gulay, family activity na healthy pa. Okay, so quick recap lang ha, usatan mo human, kay Alas City naman di ay. Ay, nanobra na ta, diversified food, mixed vegetables, backyard poultry, malunggay, healthy soils, climate, resilient crops, umanang nutrition sensitive farming. So, hinom daw ni Igin ni Bay, no? Dili lang pang negosyo, pang lawas po. Elwa naman tay, igong oras karong adlawa sa ngalan sa 1197 DXFE Management and Staff o sa 1062 DXKI. Nakauban, of course, si Kuya Anson Guadalope and Kuya Julius Malyabo. Kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso. Sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado, kanatong tanan.

0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imong Sabado? Mom's Heart program naman diri sa DYVS upod sa DXKI. Kag mag-greet kita sa aton nga listeners nga nagapadayon sa pag-tune in. Madamo gid nga salamat. Ara ikaw dira, no? Gin-open mong imong radio. So una gid, DXKI, kamusta ang weather mo dira? Okay lang, though medyo for the past few days may rain kita and then the bulubog now, which daw katingalahan, but praise God. Thank you, Lord. May ulan kami para sa amon mga tanom. Dira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, kagbisan sa Sorala. Naga-welcome ako sa imo dira, Erlinda and Magne. Kag sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, welcome! Thank you, Gid. Ara kamo dira nga naga-tune in sa aton nga Sabado program. Mag-good morning ako sa kay Janet. Katakutan, kamusta? Si Luz Roca, si Lerma Roca, Baucheck Attendance. Jeneline Roca, hands up. Si Marley Hospital, kamusta? Nanding Parkasyo, good morning sa imo. Sa kay Totong Villanueva, kamusta? Sa kay Linda Samonte, kagina-appreciate ko gid. Si Sheila Villanueva Aboy, aka Bona. Good morning, Miss Sheila, aka Bona. Salamat gid sang pag-message sa akon. I am truly grateful nga naka-reach out dira sa inyo nga group ang aton nga program kada Sabado. Thank you, Lord. Kag thank you, Gid, sa pag-tune in. Ti mabalik kita dire sa Surigao Community Bible Church. Mag-greet man kita sa aton nga mga listeners. Dire sa NIR, sa Alegria Murcia, good morning. First Baptist Church of Central Hawaiian, sa kay Engineer Wenny, kag Engineer Marie Jane. Carms, good morning sa imo. Genevieve, how are you? Diri sa Bacolod, sa kay Manangkora, Bao Manangkora. Abi mag-relax pag may time. Always busy. From Monday to Sunday, ini si Manangkora. Mama Ming, kamusta ang pamatsyag? Manang Sarah A, I just hope nga okay kagidira. Manang Lin J, sa imo Leeds, sa imo dira nong June. Kag ang taga Iloilo. Of course, hindi ta malipatan sa Alimudyan dira. Roda, good morning. Ara pada si Preciosa. Si Orfa. Rod, thank you gid ha sa imo nga prayers. Tati, nagapamati gid ang ginuoya sa aton nga prayers. Amen. Province of Guimaras. Miss June, welcome. Diri sa Bacolod, sa kay Naibel. Kamusta Naibel? Ara pada si Maki. Attorney JM, good morning. Manang Fe Vividor sa GBCN, sa kay Jorkem dira sa Manapla. Sir Rolando, ara man ikaw naga-duty dira, naga-tune in si Sir Rolando Plenyago. Sa Villamonte naman si Luke kag si Meredith. Good morning. Manang Feli, I hope you catch this greeting. Kagtani, wala ka nalipat no nga mag-tune in. Thank you, Gid, for listening. Manang Merly, si Miss Cheryl V, ato pato naga-jet set. So I hope you are in good health, Miss Che. Coach Jason, kung nagapamati ka. Sa imo da, Miss Lourdes. Miss Lourdes Lobaton, welcome. Kag sa akon nga friend, nga dugay kung nagidwala nakitaan and nag-bump into each other kami sa bangko. Miss Cecil V, welcome to the program. Amuni ang Mom's Heart every Saturday, DYVS and DXKI. So okay na da ang taga Kipalbig, Tampakan, South Cotabato ha, Bon. Nalawag ko na ha, naka-check attendance na ko sa inyo. madamo nga salamat sang pagpamati sa aton nga Mom's Heart. All right. Ti nagligad nga Sabado, nagistorya kita parte pagkaon, parte food for instant energy. Today, this Saturday, I will try to taposon ni tanan nga mga food topic na to, no? Para next Saturday, lain naman ang aton nga istoryahan. So, ari, nga ang kinanglan naton ang food for instant energy because we are all up and about. Ara kada sa imo nga school, nagatudlo kabalabon. Ara kadira sa imo panimalay, no? You are the domestic goddess. Hindi na na yan na, mo ginatawag housekeeping, housekeeper, domestic goddess, no? We need this food to revitalize our body. Kag may mga nutritional powerhouses ini nga nag-upod. So last Saturday, we talked about bananas, chocolate, especially the dark one, the salmon, your isda, the almonds, no? Almonds, the oatmeal, ang broccoli, ang low-fat nga gatas miyad gid sa aton, clams, ang aton mga punaw gali, nami man ini nga mga pagkaon for instant energy. Ang isa ka serving sang aton punaw or clams, whatever it is, no? Whether it is punaw, it is your talaba, it is your sisi, ano pa dira, mga mussels naton, ang 3 ounces nga serving of clams, ang carbohydrate content yan na is 4.4 grams. Pero ang protein, mataas. It is 21.7, no? Ang protein content sang aton nga clams. Kag ang fat, very minimal. 1.7 grams, kag kung isipon tang calories, it's 126 calories lang. Ano ang energizing effect sang aton mga punaw? Ini nga mga pagkaon, excellent low-fat protein source. So kung nagapangita ikaw sang imo nga protein nutrient, amuni ang mayad, no? Aside from ang aton nga iban nga food sources. Ang isa ka 3-ounce serving of clams naga-contain a whopping 24 milligrams of iron, kag enough ini ang iron nga nutrient to last us for 2 days. Ang clams also supply a healthy amount of zinc, an immunity-boosting mineral nga hindi naton makuha most of the time unless nga may supplements kita nga naga-contain sang zinc. So if you are looking for your zinc content sa pagkaon, nami ning aton mga punaw or seafood. Isa pa gid, ka-food for instant energy, red bell peppers. Red gid, may green man, pero ti ang popular is the red bell peppers. Kag inibala ang sweet nga kind. Ang isa ka serving, to get the full benefit, is 1/2 cup. Madamo-damo man. Ang carbohydrates niya is only 3.2. Ang protein niya, 0.04 gram. Kag ang fat, 0.01 gram. Wala gidya fat content ang red bell pepper, ho? Wala man protein content. Pero ang carbohydrate content niya, damo. Kag ang iyang fiber. Kung mag-isip kita sang calories, ang 1/2 cup is 14 calories lang. Ano ang benefits? Ang vitamin C sang red bell pepper nagabulig ini sa aton muscle recovery. Now, if you are working like abi sa aton nga mga tatay dira no, sa aton mga uto dira nga mga lalaki, kun ara kamo sa construction, kun may heavy manual labor kamo, miadyata na kaunon kay rako ang vitamin C ya. Yeah. Kag ini ang crunchy, colorful vegetables nagasupply more vitamin C ikumpara mo sa oranges. But then you have to take more of this. Damo pagid kita i-share for instant food naton for energy to revitalize us. We will have our first music break.

Thank you for our first music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado morning. This is Mom's Heart. Upod sa DXKI, gina-welcome ko gid ang taga Kipal Big, Tampakan, South Cotabato, Bona and Company. Thank you for tuning in. Okay, ang taga Alimudyan present man inaya every Saturday, no? So, continue kita, no? Red bell peppers for instant energy. Kay mas damo ini ang vitamin C sang red bell peppers, particularly red, no? Kung ikumparar mo sa oranges. But then you have to take 1/2 cup. So, anhon mo ni, kaunon lang gidya, pwede mo ni siya mahimo as i-garnish mo, no? As a colorful addition to your pasta dish or your salad. Or, ang iba ni kun ang sweet ni bala nga type sang red bell pepper. Ginakat lang ni nila into cubes kag ginaupod sa pagkaon. Red bell peppers are loaded with carotenes, family of plant pigments nga known to fight heart disease and cancer. Kamahal mang galing subong sang pidada, mga red bell peppers ni, depende sa season. But if you can get them, ti kanami gali sang iya nutritional benefits ni. What else? Instant food. Food for instant energy. Ano pagid? Spinach. Ti abundant ang spinach sa aton. 1/2 cup ang isa ka serving to get the full benefit of spinach, no? Ang carbohydrate ya 1 gram lang, ang protein 0.08, ang fat 1 gram and it is only 6 calories. So kung gaisip pa da sang calories mo, na migin iniya ang spinach, high in carotenes, calcium, and iron. Ang spinach is a true power food. Amo ni sila guro upod sa mga bok choy, no? Mga green leafy naton, pero spinach gini ang gina-specify ya. Ang carotenes nagaprotect sang aton nga muscles from damage, kag ang calcium sa spinach keeps your bones strong, kag ang iron keeps your energy high. Ti nami maning aton bala mga alugbati, kung may garden kada nga damo alugbati, ginalapuhan mo lang, no, kamatisan lapuhan, putangan mo lang da sang leftover mga pork or beef. Ti namit man ini nga pagkaon to include your spinach, your balungay, your green leafy, your saluyot, and all green leafy vegetables. Ano pagid? Instant food for energy, oranges. Ti damo subong ang oranges, though all year round, maning aton mga pongkan, ang aton nga mga sunkies, 1 medium size. Ang carbohydrate content sa orange is 15.2 grams. Protein is 1.3 grams. Ang fat, 0.1 gram. Ang calories 60. Excellent source of carbohydrates. Oranges, of course, packed with vitamin C. Tika nami gid sini kay ang oranges, great source of folate man, which helps maintain optimal levels of hemoglobin para sa imong oxygen carrying red blood cells. Kung nagabusong ka, you need folate. Essential fatty acids, folate, and iron, which kuhaon mo ina sa imo OBGYN. Instant food for instant energy, strawberries. Bautik nami, tani ko ng strawberries diri naton as abundant. 1 cup, isa ka serving. Carbohydrates, 10.5 grams. Protein, 0.09 gram. Fat, 0.6. Calories, 45. Ano ang benefit? Strawberries and many other berries, low in fat, high in vitamins, especially vitamin A and vitamin C. Ang strawberries naga-provide lots of fluid kag making them good snacks kun ikaw naga-workout, kun ikaw naga-zumba, kun ikaw dira naga-ballroom, kag kun naga-exert kagid sang imo nga physical energy, especially on hot days. Ti summer na di sa aton, kung rampant lang ni tani ang strawberries, ti namit gid ino galing kay hindi magid siya as readily available kung ikumparar tayo sa aton nga local fruits. Kung ikaw pala kaon sang beef, no, instant energy man ang ginahatag sang steak.
Okay. Ano kadako ang imo pwede makaon? 3.5 ounces. Wala ni siya sang carbohydrate content. Ang protein is 27 grams. Fat is 16.4 kag ang calories 263. So, damo gid ang calorie content sang steak nga 3.5 ounces. Lean red meat. Amugi ni ang best source of absorbable iron. Tikon nag-skimp kita on red meat. Kay tungod nga gusto ta makat sang calories and fat, makalid ini to iron deficiency and low energy levels. Pwede kagid kakaon sang imo nga beef, sang imo nga pork, no, sang imo nga chicken because amo ni ang source of protein naton in moderation. And lastly, ang yogurt, instant energy man ini ang ginahatag. 8 ounces ti ang isa ka serving sang yogurt na blanga gamay nga cup. Hindi, naguro kalabot. 8 ounces. You check the label. Carbohydrate is 17.4 grams. Protein, 13 grams. Ang fat is 0.4. Calories, 127. Ang yogurt, namin siyang a source of muscle, fueling carbohydrate, protein, and calcium. Ang suggestion diri sa aton research, mangita ikaw sang yogurt nga may ara live and active cultures sa label, kay amuni ang nagapanami sang aton immunity. So, kabay pa, nga makonsider ni naton ang mga food for instant energy naton, no? Well, the bananas are there, ang imo nga isda, ara man, ang imo oatmeal, ang broccoli, ti ang green leafy naton, spinach, red bell peppers, oranges, pwede taman ina makuha. Hindi man gid ina siling tama kabudlay naton nga i-source because it's all year round man ini, especially ang aton nga saging, although lately bala ang saging ibla nga turdan do hulaton ko pa ni ang wing van nga mag-abot mo halin pa ni sa Mindanao ang iban nga mga saging, hindi siya lain sang una nga do wala giniga kadula yang turdan sa market pero subong daw nagaamat-amat siya, maybe because ti si kanlaon naglupok, no? And then probably ang aton nga pag-harvest, ang aton nga mga local produce affected man. We have more for you diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have another music break.

Salamat sa Aton Music Break. We are back. Sabado, this is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Sa gihapon ako si Joy Pastoral. Welcome sa imo nga nag-tune in. Kagina welcome taman ang group ni Bona dira sa Tampakan South Cotabato. Of course, ara man ang iban, ang Alimudyan, ang aton nga Surigao, ang aton nga Province of Guimaras, kag ang taga Bacolod diri no, ang General Santos City DXKI. Thank you gid. Ara ikaw dira. Okay, continue kita sang aton nga food topic. Kay tapuson ko na ni subong nga Sabado kay si Roda gani na mangkot. Ano ang topic mo nga dasun? Di nag-mention ako sa isang topic pero hindi ko pagali ni matapos. So much to share regarding food, no? Amo na malang ni nga Sabado. So, what is next? Why do you feel hungry all the time? Lain na iya kung ginagutom kita, kung simpo sa pagkaon. Pero ina ba lang nga nakakaon ka naman, and then daw gapangita kapag yapon, most of the time, ang hunger naton, may mga obvious gid nga cause. Like, kung wala kaya nagkaon enough, gutomon ka gid. Or, nag-choose ikaw sang imo nga meals nga wala naga-contain sang right amount of nutrients. Ano ini? Ang carbs mo, protein, and fat. Amo ni ang hambal ni D. Annette Larson Mayer, PhD, professor ni siya of human nutrition and director of Nutrition and Exercise Laboratory dito sa University of Wyoming. Hambal ni D. Annette Larson Mayer, siling niya, kalabanan gin nga chimpo ang reason nga we are constantly hungry is a mystery. Hindi man gali mabalaan kung ano ang rason nga permi lang kita ginagutom, no? Aside from the fact nga ti, wala kaya nagkaon or kulang ang imo nga pangaon or wala ang nutrients nga dapat aras, appears to defy explanation. And nothing nga ginakaon naton seems to tamp it down. Pero inibala nga hunger pangs naton, may rason. They have a cause why you feel hungry all the time. Ti kun wala kaya ginagutom, ti mayad eh, husto ang pangaon mo. But for some people, may mga amuni sila nga ginabatsyag. Ano ang cause? Nga ang bisan husto man ang pangaon, nga adaw nagahilab ang tiyan. Salt is stoking your appetite. Ang asin, too much salt in the diet can cause us to be hungry all the time. Yes, ang asin nagapauhaw sa aton in the short term. But over time, kun mataas ang intake mo sang salt actually causes you nga mag-inom less but eat more. Recent research shows. May ari sila ba lang nga research, no? Nga after weeks on a high salt diet, participants sa ilang gin study nga gin publish sa Journal of Clinical Investigation nag-report being hungrier. High salt diet. Mas pirmi sila ginagutom. Nga salt triggers the body to conserve water, which it does. Kay nagaproduce ini siya sang compound called urea. No? Ang aton lawas, kundamo ang asin content, nagaconserve sang tubi ang lawas naton, kag nagaproduce sang compound called urea. Ini nga process requires a lot of calories, so ginaparev up yung imo appetite and can make you feel hungry all the time. Amuning hambal sang authors, no? Kag diinte ni ko aon ng iba naton nga salty nga pagkaon, processed food. Kay kadamo sina sang hidden sodium. So aim to eat more of the fresh stuff. Aside sa processed food, ang imo chichiria, ang imo da chicharon, ang imo da nga chips. Kisabla may aragid kita yung mga moments nga do kanami mangita sang hagpok, no? Kag tapos kaon do mangita kapada sang iban nga mga chips ni mo blang nga maasin-asin nga makangkahang.

iti mag-amuna gani naga out of balance ang aton nga system kag naga-trigger sang lawas naton nga punggan ang tubi kag mag-produce ang urea kag ini naga-requires a lot of calories so gutom kita. Okay, why do you feel hungry all the time? Kay wala ikaw sang utan sa imo nga pagkaon. So you need veggies at breakfast. Kung nagsugod ka blas ang pamahaw mo sa aga, kung ang imo ginkaon, starchy, quick digesting carbohydrates like nag-cereal ka, nag-waffles ka, or naghimo ka da French toast, you wake up your hunger hormones and make them more active all day kay nagsugod ikaw sang carbohydrates. Tido ka basic man lang, especially kung gadali ka, no? Pero amo ni gali ang effect, ho? Hambal ni Brooke Alpert, RDN, that's because ini nga mga pagkaon, iniblang mga quick digesting carbs, cereal, waffles, toast, cause your blood sugar to spike. Nagasaka ang imo blood sugar, leading a rise in insulin and cortisol. Si cortisol, isa ka hormone nga nagapromote fat storage kung ang imo breakfast is heavy carbohydrates. So ano ga katabo? Ang imo nga blood sugar nagadrop, so ginagutom ka naman. We will talk more about why you feel hungry all the time. We will have our next music break.

0: We are back on our Saturday program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Nga agi nagutom lang kita pirmiman, husto man ang aton pangaon. So ang isa di ka mga factors, no, damo ni nga factors, ang salt, kung too much ang salt sa imo nga diet, dasig ka gutomon, kay tungod nga ga-conserve ang lawas mo sang water, kag nag-produce ang urea. Pag-produce mo sang urea, tungod nga ginametabolize ini sang lawas, ginagutom kita. And then, kung ang imo breakfast is quick digesting carbs, like nag-cereal ka, nag-waffles ka, nag-toast ka, ti gina-wake up mong imo nga hunger hormones, kag active ina all day, ang effects ini, ang imo nga blood sugar nagasaka, ang imo nga insulin nagataas, kag ang hormone nga nagapromote sang fat storage cortisol ginaproduce. Dason ang imo blood sugar nagadrop. So gutom ka naman. Ini nga up and down cycle nagakatabo whenever you eat starchy food. But ang research nagpakita that it's most volatile when you wake up with an empty stomach. Di mas dasig ma-absorb, no? Ining mga carbohydrates, gidbala naton, starchy nga mga pagkaon. So kung volatile ina, kay tungod nga empty stomach, to keep your blood sugar stable and i-avoid naton being hungry all day long, nag-suggest inibala si Brooke Alpert, RDN, sili niya have a breakfast of protein and low-starch carbs like eggs, vegetables, and ang imo nga bread and grains isave mo for lunch and dinner. Kisa kung gadali kita makaon lang kita bread, no, makaon kita sang sunny side up. Iniginatawag bala nila nga savory breakfast. Amuni siya ang protein breakfast and low starch carbs. Ti basic ginaaton niya nga eggs and vegetables. Ti aga pa ma vegetables ka na. Ang imo da bala leftovers ang gabi nga spinach or ano dira ang imo nga chop suey nga ginluto mo for dinner, pwede mo na mainit and you can take that sa morning. Okay. Nga ang pirmi kita gyapon ginangutom. You're on edge. Ano ina? If anxiety and worry are keeping you up at night, hindi ka katurog. Lack of sleep can increase your appetite. Hambal ni D. Annette Larson Mayer, PhD, Professor of Human Nutrition, no? Sili niya kon kulang imo tulog, nagasaka ang imo nga appetite. Plus, kung anxious ikaw, kagpirmi ikaw nagakabalaka, ang imo nga stress nagapasaka sang levels ang imo nga cortisol, which can stimulate hunger. Di ang mga worries naton sa pangabuhi, given na inaya. You should know how to balance. Kaginanglan ng work-life balance, bilang ginatawag naton. Kagkun magpirmi ka lang ya paminsara sa mga negativity sang pangabuhi naton, i-attract ina sang mind mo. Your mind is like a magnet. Kung pirmi ka gapaminsar sang mga negative nga mga thoughts, ti negative man ang matabo. So ano pagid? Ang reason nga ang kita ginagutom, you are bored. As in, wala ka nagidyabala opisyohon, kag nagapaminsar ka na lang yakun ano ang imo nga kaunon. When we are aimless, we look for something stimulating like food. Amo ni ang ambal ni Rachel Hirst, PhD, author of Why You Eat and What You Eat. Kag ang research, according ni sa kay Rachel Hirst, nagpakita, we tend to seek out things like chips, chocolate, mga comfort food naton. If this sounds familiar, tune in ikaw sa imo nga body kag inotice mo ang true signs of hunger. Like ti mabalan tagin man yung gutom na gid ako, nagaraguok na gid ang tiyan nato, no? Hambal ni Rachel Hirst. Kung nagakaon ka gani, focus on the experience and enjoy it. Mindful eating. Ginistoryanta ni sa nagligan nga Sabado, nga i-saburan mo kung ano ang kahagpok dira sang imo nga ginakaon, no, kung ano ang colors, and you are aware of what you're doing because the more you do this, the better you'll get at distinguishing between physical and emotional hunger. And hopefully, realizing nga wala magid gali kita ginagutom all the time. Ano pagid ang rason nga ang ginagutom kita, no? Sometimes kun you just graze all day bala. Ining grazing all day throws your hunger hormones out of whack. Ang basang isa ka author of the detox diet. Kung nakakaon kablas ng gagmay nga mga bites, kagway kagapungko. Sa tuntuod nga pagkaon, you never really feel hungry or full. Ang appetite cues naton can become muted. Kag daw hindi kabala kabalo kung ano ni man gutom ni, kung daw medyo to pass the time lang ini. Instead, kung chimpo gani isang pangaon, eat every 4 hours or so. Have a meal nga complete, no? Protein, fiber, and healthy fat 3 times a day. Kag supplement lang ikaw sang good for you snacks when meals are more than 4 hours. A smart choice, ang nuts balani. Eating them activates an area of the brain that regulates cravings. Nuts. Basta handful. Hindi ang isa ka damo-damo gid nga pakete.
1: We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Nakarecall ka mo sang topic naton last time somewhere di na kamo niguro nakadumdum no. Ang suggestion diri sang research that you double your fruit and vegetables to live longer. So kon ang suggestion sang una, 5 servings of fruit and vegetable a day. Ang bag-o nga research nagambal nga a healthy diet should include 10 portions of fruit and vegetables a day, doubling the 5 a day official advice. Hambal ni sang mga British health experts. But that is on you. Kung ano ang imo nga pangaon, kag kung ano ang capacity according to your lifestyle, amulang na ang aton i-follow. Basta, ang point diri naton is husto ang imo nga meal balance. Well, mabalik naman kita sa food pyramid. Ti ang gina-follow na subong is food plate, no? Ang 1/2 sina, sang imo nga food plate amo ng fruits and vegetables, 1/4 sina ang imo protein, and ang isa ka 1/4 ang imo nga carbohydrates. Kagkadumdum ka mo to sang topic naton sang leptin, kagrelin, amo ni silang hormones nga nagahambal sa aton when to stop to eat and when to continue, no? Leptin kag si grelin. Si grelin ara na siya sa stomach, produce in the pancreas. Si grelin amo ni gambal sang brain. Amuni ang gahambal sa aton, naga-alert ang aton nga brain nga magambal nga gutom na ako. And si leptin nga hormone, ginasecrete ini siya sang fat cells kag naga-trigger sang appetite suppressing hormones kun damo ang imo kaon. But ari ang aton nga caveat. If you are eating too much sugar, gina-obstruct ya ini si leptin nga hormone. Si leptin hormone again amuni siya ang nagahambal nga husto na nang akaon kay busog ka na. But if you have more sugar sa imo nga diet, gub-on ini sang sugar si leptin nga hormone. Kabay pa nga naka-remind ang Ma'am Sart sa aton that we should be mindful of our food intake because ang aton ba lang nga gut, your digestive system is your second brain. Kadamo sa mga balatian naton nga gahalin sa disorder sang aton nga gut health. So your food intake, whatever it is, halungan naton kag kinanglan conscious kita. Kinanglan kon ano ang nagakabagay sa aton nga lifestyle according to what is not allowed and what is allowed, no, sa aton nga pangaon. Kay tugod nga damo na kita sang ginatawag nga prohibited nga mga food, kinanglan kabaluman kita sang aton nga boundaries. Next Saturday, tapos na ni ang food naton, ano, lain naman nga topic ang pagadalon sang Mom's Heart sa inyo. We will close with this. Man will prosper. He who refreshes shall be generous. Whether they have little or much, they have discovered the joy of sharing with others freely and abundantly. Such people are sometimes short on cash, but they are always rich in the things that money cannot buy. This generosity in your own life. If you are already a generous person, press yourself to be generous until it hurts. You will soon notice that your attitudes about money and possessions are changing, your relationships are flourishing, and your outlook on life is bright. Giving is a rich way of living. Salamat gid sang padayon nga pag-tune in sa Mom's Heart diri sa DYVS Bacolod kag sa DXKI. May you have a safe weekend. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mas magandang kita, flexible na oras at mas mataas na posibilidad na maranasan ang work-life balance. Ilan lamang yan sa mga advantages bilang isang freelancer. Kaya nga dumarami ngayon ang mga pumipili na pasukin ito. Karaniwan sa trabahong available ay mula sa pagiging writer, virtual assistant, online teacher, graphic designer, digital marketer at iba pa. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, pwedeng-pwede na ngang kumita at magtrabaho kahit pa na sa bahay lamang. Sa pagpapatuloy ng ating labor series ngayong buwan, atin namang pagtutuunan ng pansin ang mga freelancer. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusulit.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at maging sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din po tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa kabila ng mas convenient na setup, kasabay nito ang mga kaakibat na hamon. Ano nga ba ang pagkakaiba nila sa mga regular na empleyado? Ang tanong pa nga minsan ay sigurado ba ang kita sa pagiging freelancer? Mayroon po bang magbibigay ng benepisyo sa kanila? Paano rin ang kanilang job security, buwis at ang proteksyon sa kanila? Mahalaga nga itong talakayin dahil ang katotohanan, hindi lamang naman ito pansamantalang hanap buhay o di kaya naman ay sideline. Dahil ito na talaga ang kanilang pinagkukuhanan ng kita. Trend man sa ngayon, pero ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mga freelancers sa Pilipinas? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
0: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: At napakagandang pagkakataon na sa ating pagsusuri ay suriin natin ang kalalagyan ng isa sa mga mahalagang mga manggagawa natin sa ating bansa. Lalo na ngayon, siyempre, within the month of May, ang ating focus ay ang kalalagyan ng ating mga manggagawa. At puntuhan naman natin ngayon ang mga tinatawag na mga freelance na mga empleyado. At napakaganda pong pagkakataon sapagkat nasa piling natin ang Commissioner Leonard Vince Ignacio ng National Labor Relations Commission. Magandang araw sa iyo, Commissioner Vince.
4: Magandang araw po, Bishop Ruben. Maraming salamat po at inimbita niyo po kami na sa National Labor Relations Commission para dumalo sa inyong programa.
3: Oh yes, maganda ito. Alam mo, sa dami ng mga issues na nagpapaligid sa atin, magandang tutukan natin ang kalalagyan ng mga manggagawa, ano? Ang puntuhan natin itong tinatawag na freelance na mga empleyado, ano ba talaga ang ibig sabihin nito?
4: Ang freelancer po, hindi naman po yung bagong kataga. Dati na po yung freelancer na terminolohiya. Katulad ng freelance artist namin yan. Siya yung gumagawa ng webpage ng aming stasyon. Pero ginagawa din niya yung webpage ng kabilang istasyon. Isang ehemplo, hindi po ba sa comics si Spider-Man, si Peter Parker ay freelance photographer? Hindi siya sinasahudan, wala siyang sahod, pero bawat litrato niya ng Spider-Man, binibigay niya, binabayaran siya. So ang freelancer po ay hindi po bagong terminolohiya. Yan po yung mga manggagawa na may kalayaan para ibigay ang serbisyo po nila sa kanilang mga kliyente.
3: Ayun. So very pointed pala ang kanilang ambag na serbisyo sa mga kumpanya. Ito eh talagang doon lang sa kanilang expertise, no? At ibig sabihin yung kanilang pagiging employed as a freelance ay naroon sa galing nila sa field na iyon.
4: Tama po kayo dyan, Bishop Ryoben. Ang isang freelancer o ngayon ang tinatawag natin dyan ay independent contractor ay
3: Ayun.
4: malayang nagbibigay ng kanilang serbisyo